0: kasalanan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Check your time, it's 8:04. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ikalawang oras po ng Celebrating Life. At ngayon po, again, thank you so much ating guest kanina, si Associate Pastor Ora Dakis. Ngayon po, ipapasok na tayo sa ating Reflections segment.
9: Today's Reflections.
10: Reflections.
9: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
10: Reflections.
9: Here on Celebrating Life.
4: Okay, excited tayo this morning kasi kaharap ko ay mga kabataan. Alam niyo, pagkausap po kabataan, para nagiging kabataan na rin ako, no? Kahit 64 years old na ako. Anyway, so ngayon po ay katulad na naging topic natin kanina, God wants your body. Yan. So ngayon, dahil reflection segment, papasok tayo dun sa practical side, life application. At ang dalawang kasama natin ngayon ay mga young professionals. Sila po ay, of course, college graduate, mga nagtatrabaho na. Sila po ay walang iba kundi bubuin ko ang pangalan. Ngayon lang kasi mahirap magbuo ng pangalan eh, no? Ang guest natin ay sina Jerickson Philip Ramos Makatiag and si MJ Corpus. Yan. Unahin muna natin kahit sino sa kanila. Si ano muna, MJ. MJ, good morning!
11: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, mga kababayan. At kumusta po kayong lahat? Ako po si MJ Corpus. At kasama niyo po kami ngayon sa araw na ito para magtalakayan at patungkol sa celebrating life.
4: Of course. Ang topic natin, God wants your body, MJ. Okay, ngayon naman po ay si Jerickson Philip Ramos Makatiag. Hi, Je! Good morning!
12: Good morning, Ma'am Cecil, at sa ating mga tagapakinig po sa online. Ako po si Jerickson Makatiag. Graduate po ako with a degree of Bachelor of Arts in Communication. And tatalakayin po natin about sa God wants our body. So ito po, mapapakinggan po natin kung ano po yung magiging reflection or mga aral po natin na mapupulot po ngayon. So please tune us here and watch us.
4: Parang gusto niya mag-anchor, no? Joke lang. Okay, let us know more about our guest for today. Bakit sila yung guest ko, di ba? Abay, kahit naman po sino pwede mag-guest dito. Yeah. Okay, so unahin muna natin. Ano ba ang inyong pinagtapos sa college? Unahin muna natin this time si Je. Je.
12: Ayun nga, gaya po ng sinabi ko kanina, isa po akong degree holder, which is Bachelor of Arts in Communication.
4: School mo.
12: From Urdaneta City University.
4: Yes.
12: Urdaneta, Pangasinan. Urdaneta City, Pangasinan po.
4: Mga taga-Pangasinan dyan. Hello.
12: Hello po sa mga taga-Pangasinan. And Ma'am Cecil, isa din po akong Kristiyano. Road to 9 years na po akong Christian.
4: Yeah.
12: From...
4: Mamaya pa tayo pupunta dyan. Mamaya pa.
12: Okay. Ayun. Currently pala. Nagtatrabaho na din.
4: Yun, nagtatrabaho. So meaning, after graduation sa college, mga kaibigan, sila ay nakapagtrabaho. MJ, let us.
11: Yes, hello
4: ito,
11: po.
4: Ito, kasamahan ko to eh.
11: Yes, so hello po everyone. Ako po si MJ Corpus. Nagtapos din po ng Bachelor of Arts in Communication, same university po kay Jerickson Makatsyag sa Urdaneta City University. At kung di nyo po tatanungin, kaklase ko po siya simula first year hanggang sa pagtatapos po natin.
4: Talaga?
11: Yes.
4: So friends, ma'am. Friends pala kayo.
11: Friends po kami, ma'am.
4: Friends talaga.
12: Siya yung Christian friends. Friend ko. Yan, ng college.
4: Parehong Christian.
12: Yes.
4: Yes, Christian friends. Kaya mabuti naman. O ngayon pupunta na tayo sa ano, sa journey ninyo as a Christian. How God touch your life? Paano dumating si God sa buhay ninyo? As in, nagkaroon kayo ng personal relationship sa kanya. Unahin muna natin si MJ naman ngayon. MJ.
11: Yes po. Ma'am Cecil.
4: Briefly para yeah. Makakuha. Matapos.
11: Si God, tinatch na yung buhay ko nung mga panahong may mga pinagdadaanan akong pagsubok. Ito yung mga sa family, sa academics. Alam mo, Ma'am Cecil, na sobrang nalulunod po ako that time sa mga problems. And until such time, narinig ko
4: yung... Ilan taon ka nun?
11: I was high school that time, ma'am.
4: High school,
11: yes.
4: Alright.
11: Kaya nung time na sinama po ako sa church, doon po naliwanagan yung mga bagay-bagay sa akin na kailangan nating idalhin yung mga cross natin sa buhay.
4: Yun. So, since then, wala nang lingunan.
11: Wala na pong lingunan, ma'am.
4: Talagang nagkaroon ka na ng personal relationship, yes, kay God. Okay.
12: Ako naman, Ma'am Cecil, personal encounter ko talaga kay Lord. In-invite kasi ako ng pamangkin ko, yung anak ni ate ko. Mm-hmm. Wherein, sabi niya, Tito, try mo mag-church dito. So, ako naman, trinay ko. Alam mo yung feeling, Ma'am Cecil, na umiiyak sila, nagpapalakpak sila. Ganun like, parang mga baliw naman to. Yun yung mga pumapasok sa isipan ko. It was actually nung junior high school ako. And then...
4: Parehong high school pala kayo.
12: Yes, correct, Ma'am
4: alright,
12: Cecil.
4: Alright.
12: Ngayon, nitry ko siya. So, sabi ko, wala namang mawawala kung itry ko. Ngayon, meron palang church sa mismong barangay namin na nag-i-establish siya sila. So, ngayon, in-invite din ako ng pinsan ko, si Cherry May. Ngayon, so, since mas malapit sa area po namin, pumunta ako one time. Ngayon, Ma'am Cecil, alam mo yung feeling na yung umiiyak ka na lang na hindi mo maintindihan.
4: Basta na lang.
12: Totoo. Yung parang presensya ng Diyos is talagang niyayakap ka niya. And at the same time, talagang nafe-feel mo yung spirit that is actually moving around you.
4: Yes.
12: So, yun yung naging, may isang encounter ko pa nga, Ma'am Cecil, na parang hindi ako nakatapak talaga dito sa floor.
4: Uh-huh.
12: I was in the deep of worshiping the Lord. I was crying na hindi ko maintindihan yung feeling ko noon that time. So, simula noon, nagpatuloy na ako na yung Christian journey ko sa Lord.
4: Yes, that's why. Amen to that. Ikaw rin, may ganun ka rin na naramdaman na engulfing of the Holy Spirit, MJ?
11: Yes naman, Miss Cecil. Meron akong ganong pangyayari sa buhay ko noong mga panahong nalulunod ako sa mga problem ko. Especially kapag nakikinig ako ng worship song. Grabe yung pagyakap ng bawat litanya sa akin na kahit hindi man ako naririnig ng tao, alam ko na sa puso't isip ko, naririnig ako ng Diyos sa pamamaraan ng Hillsong and worship.
4: Parang gano'n naman talaga si God, no? Pag tayo nagsasalita at kinakausap siya, bagamat wala talagang sound, but we can hear Him,
12: yeah,
4: right?
12: Correct.
4: In our hearts,
12: yung
4: diba?
12: Spirit ni
4: yung
12: Lord.
4: Yung spirit ni Lord talaga. Ang ganda naman, ano? So, meaning, matagal na kayong Kristiyano, high school pa.
12: Yes,
4: high school
12: correct.
4: Pa, okay. Ngayon, ang ganda ng topic, no? Kung napakinggan nyo yung first hour kanina, kasama ko na kayo dito, no? God wants your body. Gaano kahalaga sa inyong dalawa ang pangangalaga sa inyong katawan? Since kabataan pa, di ba, karamihan kabataan, okay lang po yan. Okay lang kasi bata pa naman ako. Anong insight nyo rito when it comes to taking good care of your bodies? This time, Jet.
12: So, napaka-importante talaga, Ma'am Cecil.
4: Lalo na, nagtatrabaho na kayo pareho.
12: Tama. Napaka-importante na alagaan din natin yung katawan natin. Kasi sabi niya nga sa 1 Corinthians 3:16 na we are the temple of the Holy Spirit.
4: Mm-hmm.
12: So, meaning to say na huwag nating iabuso yung sarili natin. Kasi, may mga point na dumadaan tayo sa mga problema na hindi natin alam kung ano yung magiging solusyon. So, napaka-importante talaga na we are anchored in Christ.
4: Amen.
12: So, let us live righteously and at the same time, huwag nating kalimutan na mag-pray, mag-worship kay Lord, and at the same time, ang pinaka-importante talaga is to read His Word. Kasi yun yung magiging drive natin eh, patungo sa
4: gabay.
12: Yun nga, tama. Yung gabay natin sa pangangalaga din ng katawan natin.
4: Amen. MJ.
11: Yes, Miss Cecil. Kapag sinabi natin on how we take care of ourselves, hindi lang siya patungkol sa physical aspect. Ito ay tungkol din sa spiritual aspect na kung saan ininourish natin yung spiritual side po natin, dahil dito nire-respect po natin yung presence ni Jesus Christ sa ating katawan. Dahil nga sa nabanggit ni Jerickson na sa 1 Corinthians, no?
4: 3:16.
11: Na this is our God. Itong body natin is the temple of our Lord Jesus Christ.
4: Yes.
11: Kaya sa paraan po na ito, para sa akin, lalong-lalat nag-work ako, prone po tayo sa stress, prone po tayo sa mga emotional spike, ganyan. So, sa paraan po ng pag-aalaga ng ating sarili, especially sa akin, inaalis ko, hindi ko siya pinupulyot ng mga negativity, especially kapag sa galit, sa inis, as in, inaalis ko talaga siya. And sa stress, kasi alam po natin na kapag sinabi nating stress, ito yung maaaring magdulot sa atin ng maaring depression, maaring
4: anxiety.
11: Correct. Kaya as much as possible, tama, mag-reflect sa Word of God,
4: tama.
11: And of course, mag-pray lagi kay Jesus Christ.
4: Yun, that is only the way. Ngayon ito, kailangan ingatan katawan, kailangan, okay, life application tayo, paano ninyo iniingatan ang inyong sarili o katawan, yan. Ano tayo, practical, magsabi na tayo ng mga sample na ginagawa ninyo. Jet.
12: So, sa pagiging practical naman natin, of course,
4: hindi ka uminom.
12: Hindi ako umiinom, hindi ako naninigari, wala akong bisyo.
4: Okay, good.
12: Kasi like,
4: ano lang bisyo mo?
12: Ang bisyo ko talaga is parang ang cycle lang talaga ng buhay ko during my junior high school and up until now. Trabaho, after ng trabaho, pag Saturday magre-reflect, magja-jogging, parang breather ko siya. Then Sunday, syempre hindi ko kakalimutan na si Lord. Yung Sunday service, ayun, magpapagamit tayo sa Lord. Parang yun na lang yung nagiging routine ko sa buhay ko.
4: Ano good time mo para sa iyo outside, ano yung mga ginagawa mo to, you know, kabataan ka pa rin.
12: Yung sama ano ko naman sa may pag may mga free time naman ako, nakikipag-ban naman ako sa mga colleagues ko or yung mga, like si MJ, lagi ko siyang kasama.
4: Oh, like yung gumagalang dalawa.
12: Yes, totoo. Like, ano nga ang nangyayari sa amin, ma'am, is kapag stress yung bawat isa namin, we have this chit-chat na labas naman tayo.
4: Chit-chat.
12: Parang i-coconnect namin yung life namin sa nature.
4: Yes.
12: Ganun. Maglalakad-lakad.
4: Nakaka-relax, no?
12: Yes. May one time pa nga, ma'am Cecil, galing kami ng museum. Sabi ko, after ng fellowship namin nun, siguro mas lalong makabuluhan yung yung napakinggan natin kanina, why not mag-prayer walk tayo?
4: Yun.
12: So, we did prayer walk until separate kami ni MJ, talagang nag-pray kami together.
4: Amen. Ikaw naman, MJ, how do you take good care of your body?
11: Yes, Miss Cecil, in practical way sa aking katawan, of course, kumakain po ako ng mas masustansya sa ngayon kasi habang tumatanda po tayo, syempre, alam mo na, madami tayong nararamdaman. Kaya naman, para sa akin, Miss Cecil, kumakain po ako ng mas masustansya pa kaysa dati, na nagchichichiri ako dati. At saka, of course, sa physical aspect, may proper grooming, nag-i-skin care. Of course, kung tatanungin mo ako kung ano ang aking bisyo, hindi po, wala po akong bisyo pagdating sa mga bad habits, pero sa good habits, like, overspending po sa pag-skin care.
4: Wow, sunblock, importante. Yun. So, kanya-kanya nga paraanan tayo, no? And let's take good care. Kasi ito, temple of the Holy Spirit, temple of God, di ba? Ito na, no? This morning, pinag-usapan natin yung Romans 12:1, di ba? We should present our bodies as a living sacrifice. Ano yung personal insight, understanding nyo rito? MJ, ikaw muna.
11: Yes po. We should present ourselves as a living sacrifice. So, in general context, ma'am, sa akin kasi, hindi lang siya, yung pananampalataya natin, hindi lang siya tungkol sa pag-worship every Sunday, pagkanta sa church. Ito ay tungkol din sa pag-honor sa presence ni Lord sa ating buhay. Ginagamit natin yung katawan natin in good way. Yung paraan na, okay, I use my hands to do a good work. I use my tongue to speak and encourage people. Mm-hmm. Yung mga bagay na tayo ay blessing sa iba.
4: Yeah.
11: Yun yung reflection ko po dun sa context na po yun.
4: Parang encouragement, yes. Diba, motivate others, hindi tayo mang-aaway, yeah, hindi tayo magmumura, hindi tayo maninira sa social media,
11: yes.
4: Diba?
11: Yes po.
4: Okay, maganda yan. Gusto ko yan. Jet?
12: Ako naman, Ma'am Cecil, on my own sentiment.
4: Yeah.
12: So, it's about fully surrendering our life to the Lord in a way na ma-honor siya. And at the same time, we should live according to His will. Dahil sa panahon ngayon talaga, Ma'am Cecil, lalo na sa mga kabataan na katulad ko, sorry sa term, pero mapupusok kasi yung mga kabataan ngayon. Kumbaga tayo yung tinatarget or kami yung tinatarget ngayon ng enemy.
4: Hindi mo talaga ako sinama.
12: Millennials.
4: Kinonekta niya yung MJ tayo. Sabi, ay, hindi kami. Sabi niya talaga. Anyway.
12: Madaling ma-swayed yung mga kabataang tulad ko sa mga temptation.
4: Yes.
12: And napakahirap talaga, lalo na kapag Kristiyano ka. Parang hindi tayo excuse sa mga temptation.
4: Hindi kayo ini-spare.
12: Tama. Kumbaga, prone tayo.
4: Yes.
12: Prone tayo ng temptation. Pero alam mo, Ma'am Cecil, it is a reminder for us, this verse, Romans 12 verse 1 na, as long as we can, we should fully surrender our life to Jesus. Mm. Because only Jesus can lead us in a way and the truth and the life.
4: Wow.
12: Diba?
4: Ibang klase naman itong dalawa na ito. Talaga, nabe-bless ako. Okay. In your life now, no, J at saka MJ, ano yung mga sabi na nating struggles or challenges niyo when it comes to obeying God and this aspect, no, our body, di ba, as a living sacrifice? Meron ba kayong isang area ng buhay niyo na talagang napaka talagang it takes a while, no, bago yung may mga bagay na madali lang sumunod, pero ano yung mga bagay na talagang kinakailangan nyo ng extra grace para talaga masunod nyo? Sino bang una sa inyo? Tinitingnan nyo ako pareho eh. O sige, ikaw muna.
12: Ako na lang. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa.
4: Yes.
12: And talagang ito yung struggle ko, which is my personal identity. So hindi ko naman ikakala na I, myself, part out talaga ako ng LGBT. So, actually, hindi ko naman...
4: Kailan mo na-realize na part ka ng...
12: When I was siguro mga senior high school, ganun.
4: Mm-hmm.
12: Parang nalilito ako. May confusion or bewilderment sa personal identity ko. Pero you know, Ma'am Cecil, ito yung lagi kong struggle kay Lord na, Lord, gusto kong... since nagagamit mo ako sa templo mo, nagagamit mo ako, nagagamit ako sa church, Lord, tulungan mo naman ako to seek you more and at the same time to change me. Since sabi niya na we are no longer live sa buhay natin.
4: You are now a new creation.
12: And we are the new creation.
4: Yes.
12: And the old is gone and the new has come.
4: Yes.
12: But, wag sana nating tignan yun. Wag nating gamitin yun to condemn us.
4: Mm-hmm.
12: But, it is a reminder for us na despite of our gender identity, let us continually to draw nigh to Jesus Christ. Because, you know, just like Jesus, nangyari sa Kanya, ang dami niyang temptation na pinagdaanan before. But, anong nangyari sa Kanya? He stand firm and at the same time, He continually walk righteously. So, ngayon, Ma'am Cecil, ito talaga yung prayer ko kay Lord na, Lord, iparamdam mo sa akin kung sino talaga ako. And at the same time, Lord, kayo po yung bahalang baguhin ako.
4: Amen.
12: Kasi we cannot change ourselves. Eh.
4: Yes.
12: Only the Lord can change us.
4: Wala tayong kakayanan.
12: Sabi nga niya sa John, nasa John siya.
4: Nasa John siya, okay.
12: Yes. Apart from Him, we can do nothing.
4: Yes.
12: So,
4: right,
12: wag
4: right.
12: tayong mag-rely or mag-depend sa sarili nating strength.
4: So, you stay connected with God.
12: Yeah.
4: Yes.
12: Kasi, Ma'am Cecil, if we disconnect ourselves to the main source of everything, ibig sabihin, talunan tayo.
4: Talunan tayo.
12: So, this is actually a power. Yung mind kasi natin eh, yung, kumbaga, di ba si Satan, mapanlin lang siya. So, lagi niyang kinikintal sa isipan natin, oh, ganito ka. Pero anong sabi ni Lord? You are new creation.
4: Yes.
12: The old is gone and the new has come.
4: Amen.
12: So, dapat, natutunan ko din, Ma'am Cecil, as I grow up sa pagiging Kristiyano ko na wala talagang perfecto sa buong mundo.
4: Amen.
12: Pero what really...
4: But we have a perfect God.
12: Yeah, we have a perfect God. And this is what really matter sa atin, Ma'am Cecil, na yung grace ni Lord.
4: Amen.
12: It is actually sufficient siya.
4: Yes.
12: So yun.
4: Sukdulang biyaya.
12: Tama. Sukdulang biyaya ng Panginoon.
4: Pakinggan naman natin si MJ.
11: Yes,
4: MJ, anong same question.
11: Yes, yeah. In a brief term sa akin po, Ms. Cecil, napakalaking challenge po sa akin, especially sa aking identity din, na hindi ko naman ikakailan na part ako din ng LGBTQIA+ community at isa din po akong follower ni Jesus Christ. So, kadalasan
4: yun,
11: sa ating community, ginagamit nila yung word of God na pang-atake sa identity ng mga kapwa namin, sa kasama namin sa community. And doon nagkakaroon yung question, like, may guilt, may shame, and fear of rejection. Guilt na, hala, mali ba itong ginagawa ko? Mali ba ako? Shame.
4: Nagkamali ba ang Diyos sa akin?
11: Nagkamali ba ang Diyos sa akin? Shame. Tama pa ba yung ginagawa ko? Sumusunod naman ako kay Jesus Christ. Bakit ganito? And dito, papasok yung integridad sa paggamit ng Word of God. Marami kasi sa mga karamihan ay ginagamit nila yon para atakihin yung identity ng isang tao without knowing the deeper context. So, sa akin naman, ma'am, hindi naman siya problema sa church namin. Kasi sa church namin, napaka-inclusive po nila. And I believe sa aking sarili po na sumusunod po ako kay Jesus Christ kahit na sa tingin ng iba ay ganito ako. Alam kong walang mali sa akin. So I serve God without seeing the judgment of people.
4: So we are now God pleaser and not people pleaser.
11: Yes.
4: Right. Amen. Yun. Amen to that. Was there a time in your lives, no, J and MJ, na parang, Lord, ba't ako ganito? Parang eto ako pero iba yung nararamdaman ko, iba yung gusto ko, no? May question, hindi sinisi, I don't like the word blame, no? But was there a time in your life na nag-question kayo kay God?
12: Ako, Ma'am Cecil, hindi ko question si Lord. Kasi He created us an extraordinary.
4: Yes.
12: Not an ordinary. Yeah,
4: yes.
12: We are the image of God, yes. Sabi niya sa Genesis.
4: Yes.
12: And with that, Ma'am Cecil, wala naman tayong karapatan i-question si Lord eh. Kasi He made us prayerfully and wonderfully made.
4: Yes.
12: Diba? Sabi niya
4: yan.
12: Sa Psalms, Ma'am Cecil.
4: Awit.
12: So, with that, Ma'am Cecil, as time goes by, parang ini-embrace ko yung binigay sa akin ni Lord na heto ako. I don't care sa mga sinasabi ng tao. As long as nasa right track tayo, nasa right direction tayo with Jesus Christ, and by the guidance of the Holy Spirit, we can surely transform us as righteous and wonderful creator of Jesus Christ.
4: Yes. And of course, all of us are work in progress.
12: Tama.
4: Nagkakamali pa rin po. Hindi namin kine-claim dito na we are righteous. We are work in progress. But one thing is sure, we are a follower of Jesus.
12: May addition ako, Ma'am Cecil.
4: Sige, bago ako pumunta kay ano.
12: Diba, we are so much blessed kasi kung sa ordinary people sasabihin nila, ganito ako eh. Sa atin kasi, meron tayong humility. Nalalapit pa rin tayo kay Lord na ina-acknowledge natin na, Lord, sorry, nagkamali po ako. We are not disconnect ourselves to the main source of everything, but we continually go closer to the Lord and continually pa rin tayo to go into the heart of worship.
4: Yes,
12: diba?
4: Yun tapos tuloy-tuloy lang.
12: Tama.
4: At saka hindi tayo bibitaw.
12: Tama.
4: Hindi tayo bibitaw.
12: Kasi kung bibitaw ka, talo ka.
4: Talo ka. At saka maliligaw ka lalo.
11: Tama.
4: Diba?
11: Tama, Ms. Cecil. Yes. Sa akin naman po, never ko pong question si Lord pagdating po sa identity ko. Kasi tama nga yung sinabi ni Jerickson na ginawa tayong ganito. Actually sa akin, hindi naman siya learn yung paging ganito. Hindi siya learn. Hindi siya tinuro. It's innate. Kumbaga, umusbong siya na ganito. Pero one thing na masusure ko is that hindi ko ni-question yung faith ko kay Lord.
4: Yun.
11: Patuloy pa rin siya.
4: Firm ka doon.
11: Yeah,
4: firm ka
11: firm.
4: Sa faith.
11: Yeah. Okay. At sabi nga natin kanina, we're not perfect. Hindi natin siya i-change na,
4: yes,
11: na okay, straight na ako bukas. Kasi follower ako ni Jesus Christ. No. I am working in progress din ako sa paraan ng sinusunod ko yung mga nais niyang mangyari sa buhay natin.
4: Yes.
11: Na as much as possible, umiwas sa paggawa ng masama, sa

0: God, no? At kung ano man sila ngayon, tinatanggap nila yon, in-embrace nila, but at the same time, nakatingin pa rin, they keep their focus to God at yung mga salita ng Panginoon, naka-anchor sila doon. Yun naman talaga importante. Nobody's Amen. Perfect. Only God is perfect.
1: Tama.
0: Okay, it's now 8:29 in the morning. Babalik tayo. We will take a break and then patuloy po tayo dito sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
4: Anytime, anywhere.
5: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi... Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dadling Kaalaman.
16: Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alert

0: ito sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Okay, so inamin na talagang nagkakaroon naman talaga. Totoo naman yun, no? Totoo lang naman tayo dito. Nagkakaroon tayo ng attraction, katulad nyo. Pero yung sinasabi dito is that how you handle it. Siyempre, hindi mo naman pipigilan yung damdamin mo. Kung you wanna know the person, you will get to know him. Magkakaroon kayo ng friendship. Pero alam mo naman yung limitation, no? In all aspect naman sa buhay natin, may mga limitations. Ang mahalaga, we always ask God na makayanan natin at masunod yung mga limitations na yun at all times. Medyo mahirap kasi yun pag tungkol na sa puso. Anyway, puntahan natin si Jerickson. Jerickson, ikaw, na-attract ka ba sa opposite sex? Ay, sa opposite, sa same sex?
3: Ma'am Cecil, oo naman, yes. Na-attract. Pero, lagi't-lagi, hindi ko makakalimutan yung tinuro sa amin or diniscuss sa amin ng pastor namin sa District 8, si Pastor Genaro Dampayan. Sabi niya sa amin noon na binigyan tayo ng karapatan para pumili. The Lord gave us also freedom to choose what is right. But not all, hindi lahat ng pagkakataon ay tama. So with that, Ma'am Cecil, how can I deal with sa same sex, ganun, is to set boundaries. May tinatawag kasi tayong proseso, gaya ng sinabi ni MJ kanina,
2: proseso.
3: Na may proseso. So, alam mo naman sa sarili mo na, oops, mag-set ka naman ng limitation. Na, alamin mo din sa sarili mo na, kapag gagawin ko ba tong bagay na to, mag-glorify ba si Lord?
2: Yun.
3: Or, kung gagawin ko ito,
2: so
3: bagay na to.
2: So, you take time to question that?
3: Yes, of course. Gagawin ko ba tong bagay na to? Para magkasala ko. Yun yung magiging question doon kasi, Ma'am Cecil. Pero, thank you, Lord. Kasi, nire-remind niya tayo, just like kung babasahin kasi natin yung kasunod ng konteksto sa Romans 12 verse 2, that do not conform to the pattern of this world, but by the renewing our mind to do what is good, acceptable, and will of God. Sabi niya doon. Nire-remind tayo ni Paul na huwag tayong makiayon sa
2: standard
3: pattern
2: ng mundo.
3: Or standard ng mundo.
4: Tama.
3: Kasi we are now living in Christ Jesus. We are now living in the will of God.
2: Yun.
3: So, yun nga, Ma'am Cecil, na yung daan papunta sa kaharian is napaka-narrow.
2: Napaka-kitid.
3: Tama. Napaka-kitid. Pero, despite of that, as long as magpapatuloy tayo and we continually fix our eyes to Jesus Christ,
4: yes,
3: surely we can see and taste the love of the Lord.
2: Amen. Ang tanong, yan, masusustain ba to? Yan, mahirap masustain yan. Tanong na, practical na tanong yan, di ba? Kasi involved dito yung puso, nagmamahal. Di ba? Sa atin kasi yan na medyo deceitful po kasi puso eh. Akala na natin, itong gusto ng puso ko, ito ang ganyan. Actually, huwag niyong pagkakatiwalaan ng puso niyo, no? Kasi mahirap pagkatiwalaan yan. Kumbaga, mag-fix your eyes on Jesus. So, ang tanong, paano, mga kabataan na nanonood ngayon, paano naman namin magagawa yan? Paano namin masusustain kung talagang mahal na mahal namin? And one expression of love is, alamin na nating lahat yun, di ba? How can they sustain that? Ikaw muna, MJ.
4: Para sa akin, ma'am, we can sustain in a way na we should know our limitation. Kung alam naman po natin na hindi na okay yun, hindi na siya akma sa mga gusto natin, wag natin siyang ituloy. Kapag, syempre, oo, normal lang na sa ating tao ay natitempt tayo. Natitempt talaga tayo na gusto natin gawin yung mga bagay na yun. But always think, okay ba to sa akin? O nape-pressure lang ba ako? Gusto ko ba talaga to? O gusto niya lang? So, dapat, it's a mutual decision for me, Ms. Cecil.
2: Okay. Ganda yun.
3: So, ako naman, Ma'am Cecil, andyan na eh, andito na yung sagot, read your Bible. Kung maalala natin, sabi ni Matthew, Matthew 6 verse 33. Let us seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things shall be added unto us.
2: Yes.
3: Why should we depart from yung mismong direction na, diba? So, para masustain natin, syempre sabi mo kanina, napaka-deceitful yung puso.
2: Yes.
3: Which is tama naman. So, let us continually seek His kingdom.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nasa work in progress na tayo eh.
2: Yes.
3: Wala namang sasabihin na, ay, bukas, nabago na ako. Mm-hmm. Bukas, eto na ako, lalaki na ako. Parang ganun.
2: O kaya, gagawin ko to pero ngayon lang.
3: Yeah, tama. Kumbaga, parang pakitang tao. Ganun lang. Parang kumbaga, nagsisinungaling ka lang.
2: Yes.
3: So, we cannot hide yung mga ginagawa natin.
2: We cannot hide from God.
3: Tama.
2: Yes.
3: Yun. Hindi natin maitatago yung mga ginagawa natin sa Panginoon.
2: Ang integrity, mga kaibigan, is if you are alone, nag-iisa ka lang, at wala nakakakita sa'yo, at kung ano yung ginagawa mo, yun yung totoo.
3: Tama.
2: Yun yung totoong ikaw.
3: Tama.
2: Diba? Hindi tama yung pakitang tao. Maganda yung sinabi nyo na it's, sabi niya, talagang know your limits, yung limitation mo, focus ka doon. At, bukod dyan, syempre reading the Bible, importante, seek first the kingdom of God, napaka-importante. Pero, sabi nga, no, these days kasi grabe yung distractions. Alam natin yan, social media, may pressure dyan. Sa kalagayan nyo ngayon, talagang ang dami na nag-out. Kumbaga, ma-encourage ka talaga eh, si ang dami na nga eh, ganito na nga ang ginagawa, ganito na nga ang buhay, very successful. We are so happy for that, na marami nang nag-out, marami nang successful. Pero dito lang tayo, sa Bible lang tayo. Ano yung sinasabi ng Bible, di ba? Hindi tayo nagja-judge, wala tayong karapatan, we are all sinners, no?
3: Amen.
2: Pero what is important is who we are in the eyes of God.
3: Amen.
2: Who we are, panag-iisa tayo kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Yun lang yung sinasabi natin, di ba? Okay, next question. Sabi sa Bible, Matthew 16:24. Ano bang sabi doon? Then said Jesus unto his disciples, if any man would come after me, yan, no, number, let him deny himself and take up his cross and follow me. Your thoughts on this? Anong nasa isip nyo about this? Napakaganda nito. If you wanna follow me, deny yourself.
3: Wow, that is so amazing. And amen to that, Ma'am Cecil.
2: Yes.
3: Na, as we continually follow Christ, we should deny our own cross.
2: Yes.
3: Ibig sabihin, yung mga selfish desire natin sa buhay na ang hirap nating i-let go. Pero, yun yung sabi sa Bible eh.
2: Mm-hmm.
3: If we want to live righteously, holy and acceptable in the eyes of God, talagang mapipilitan. Ay, hindi tayo mapipilitan. Talagang i-let go natin yung mga selfish desire natin. Oo, mahirap. Mahirap siyang gawin, pero yun yung kasing maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
2: Amen.
3: So, sometimes may mga gusto tayo, pero tignan din natin kung align ba to sa will ng Panginoon.
2: Yes.
3: So, one more thing, Ma'am Cecil, is to stand firm with our faith. Because faith without action is
2: dead faith.
3: Death.
2: Yes.
3: So, napaka-importante talaga na kahit sobrang sakit na or sobrang yung mapapasabi tayo na, Lord, ang hirap kong i-let go ito, pero kung will talaga ni Lord yan, mangyayari at mangyayari.
2: Amen.
3: And also, magagawa natin yun kung tutulungan natin yung sarili natin.
2: Yes.
3: And allow the Holy Spirit to move our life, Ma'am Cecil.
2: Yun, nasabi niya yung huli. Okay, MJ.
4: Yes, Ms. Cecil, we should deny ourselves from the worldly sins, especially the sin of flesh, sin of eyes, and other kind of sins. And we have to submit to the Lord ourselves, especially the desire, yung fantasies natin. Like, Lord, gusto ko yung ganito and I should work for it. But, you know, hindi mo kaya na mag-isa lang. You have to seek God para magawa yun. You have to deny it. You have to deny yourself if mayroon kang bad habits. Kailangan mong aware of yun.
2: Yes.
4: And dun sa part na ititake mo yung cross, katulad po ni Jesus Christ, ang cross, it symbolizes the sacrifices, the pain. Ganon din po tayo.
2: Yes.
4: Kung sino man po sa atin na believer, na gustong sumunod sa Kanya, maraming persecution yan.
2: Yes.
4: Uulanin tayo ng mga problema. At dito, lagi-lagi nating tatandaan na ang Diyos ay lagi nating kasama at pasan-pasan tayo.
2: Amen. Maraming gulayat sa buhay natin. Napakaraming gulayat, napakaraming ano pa ba, marami pang mga alon, marami pang problema. Sometimes God can move mountains. Tama. Sabi ko nga, no? But most of the time, He wants us to climb the mountain. Amen. Kasi doon natin makikita siya, magre-reveal si Lord, sino ako? Ako yung Diyos, no? Know that I am God, so be still. Sometimes, ganun talaga mga kaibigan. Yes, may sasabihin ka bago ako.
3: Yes, meron pa Ma'am Cecil. Additional lang, no? Hindi ibig sabihin na if we follow Christ, exempt na tayo sa mga struggles sa buhay. Pero we're so blessed, Ma'am Cecil, sabi niya sa John 16 verse 33 na Jesus Christ already overcame the world and we are more than conqueror, sabi niya doon.
2: Yes.
3: Na si Lord kahit anong pagsubok natin sa buhay, nandiyan siya lagi para sa atin. Hindi niya tayo
2: pababayaan. At iiwanan.
3: Tama. He never leave us nor forsake us, sabi niya sa Hebrews 13 verse 5.
2: Wow, talaga nagbasa siya. Yeah. Sige, go. MJ.
4: Sa akin naman po, sa key takeaway ko doon sa sinabi ni Jerickson, tama nga po na may mga bagay tayo sa mundo na hindi natin kayang mag-isa lang. May mga bagay sa mundo na
2: most of the time, hindi natin
4: kaya. Hindi talaga natin kaya. But because of God, once we submit ourselves, kaya natin yan.
2: Yun. Okay. Alam nyo, ito, let's real talk. No? Tayo, marami nagagalit tayo. Naiinis tayo. Marami tayong gustong gawin na alam natin hindi gusto ng Diyos. But may mga bagay na minsan lumulusot, di ba? Minsan may mga bagay na nadadapa. Nadadapa ang Kristiyano. Pero ang mahalaga po, mga kaibigan, ay nare-rebuke agad.
3: Tama.
2: Because
3: Amen.
2: The Holy Spirit dwells in us.
3: Amen.
2: The indwelling of the Holy Spirit, hindi po kami pinababayaan yan. If we cannot pray, the Holy Spirit pray for us.
3: Amen.
2: Na kinocomfort niya tayo, nire-rebuke niya tayo. May magsalita ka nga lang na hindi maganda, may rebuke agad. Uy, ba't mo sinabi yun? Bakit ko nga ba sinabi yun? Okay, galit na galit ka, kung ano na sinabi mo, nagmura ka na, ganyan. But after that, hindi ka magtatampisaw dun eh. Meron kagad pag-rebuke sa'yo, sabihin, hindi mo dapat ginawa yun, dapat hindi mo sinabi yun, dapat. And then may realization ka, Mama. And then you will ask God for forgiveness.
3: Amen.
2: Lord, tulungan mo ako, mali yung ginawa ko. Ganon tayo, hindi yun namin sinasabi, hindi kami nagkakamali, nagkakamali kami, nagsasalita rin kami minsan na hindi maganda, nag-iisip kami na hindi maganda sa kapwa. But again, nare-review kami, kaya kami, hindi tayong lahat, no? Basta we are one in Christ, hindi niya tayo pababayaan because the indwelling of the Holy Spirit. Ngayon, pagpatuloy ka sa ginagawa mong mali, pero walang nagre-rebuke sa'yo. Parang katakata kayo, no? Bakit? Ba't parang anong?
4: Delikado
2: wala yatang
4: dyan,
2: walang Holy Spirit.
4: Delikado ka na dyan, ma'am. Kaganyan.
2: Kaganyan, di ba? Oo nga. Anyway, paalala lang yun. Ano po? Para hindi natin isipin dito na talagang kami ay patuloy na humahawak kay Kristo kasi kailangan namin siya. Hanggat andito tayo sa mundo, may mga consequences yan, no? Tandaan niyo ang tao, meron tayong sinful nature. Talagang papasok, we are broken, we are wicked, we are weak. But thank God, we have a perfect God. At hindi niya tayo bibitawan. Roman handshake, di ba? Bumibitaw tayo. Hindi niya tayo bibitawan. Nakahawak pa rin siya sa atin. Yun ang pinakamaganda. Okay, take away message na tayo. So, ano ba ang gusto nating sabihin? Because our topic is, God wants your body. Okay, unahin natin, JM.
3: Ayan, so gusto ko lang po mag-encourage Ma'am Cecil, no, sa mga kapwa kabataan or sa mga nanonood ngayon sa Radyo Publiko or tsaka sa Sports Radio. So, hindi ibig sabihin na kapag nagkasala tayo is wala na tayong karapatan, parang mapupunta na tayo sa impyerno. Yun kasi yung stigma ngayon, Ma'am Cecil. Pero sabi nga niya, i-connect ko lang po sa Romans 12 verse 1 na topic natin na God wants our body is let us utilize our body that is honor our Jesus Christ. And at the same time, let us live righteously in the will of God. And gusto ko lang isingit, meron kasing kanta na huwag kang bibitaw.
2: Sige, kantay mo.
3: Huwag kang susuko. Sabi niya. Tama ba, MJ?
4: Parang.
3: Ayun, basta yan. Parang huwag kang bibitaw. kumapit ka lang, huwag kang susuko. Sabi niya doon. So, ibig sabihin nun, Ma'am Cecil, na despite sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, huwag tayong susuko. Dahil si Jesus Christ nga, ilang beses siyang natempt ni Satan. Pinakita niya yung parang kapangyarihan dito sa mundo. Yung mga very extraordinary na material dito sa mundo, pinakita niya kay Jesus Christ. Pero pinakita pa rin sa atin ni Jesus Christ na He stand firm with His faith. Yes. So, ganun din tayo. As a follower of Jesus Christ, we should strengthen our faith. Do not disconnect ourselves kay Jesus Christ. Kasi kapag dinisconnect talaga, Ma'am Cecil, yung sarili natin, we are loser.
2: Yes.
3: So, sa mga tagapakinig, lagi nating alalahanin sa Judge 12 verse 6, sabi niya doon na continue mo lang anak. The Lord is with you, mighty warrior. Since you are more than conqueror ngayon, and as a follower of Jesus Christ, huwag kang mag-give up, kapatid. Dahil at the end of the day, magkikita tayo sa heaven.
2: Amen to Amen to that. Sabi nga, no, pag nanghihina tayo, Lord, mahina ako.
3: We can do all things through Christ to strengthen
2: us. Help me na ma-improve yung pagiging... Minsan kasi dumarating tayo sa napakahina natin. Tama. Seek God. No? Pag nakita ni Lord yung puso mo seeking Him, andyan siya para sa'yo.
3: Tama.
2: Hindi naman laging malakas kay, hindi naman laging maka-Diyos kay. Minsan, hindi. Di ba? Dito ka sa sarili mo, no? Pero hahatakin ka yan. Dito ka, mali ka dyan, dito ka. Siya yung gagawa, hindi tayo. Wala naman tayong kakayanan. Eh. Anyway, MJ.
4: Yes, Miss Cecil, keep take away lang at pinaka-short na. Para sa akin, sa tagapakinig natin, lalo-lalo yung mga kapatid po natin dyan na lalo-lalo sa mga hindi pa nag-out. Alam mo kapatid, walang masama sa pagpapakatotoo. Ang masama ay yung paraan na ginagawa mo ng hindi ka nais-nais ang iyong sarili. Kasi sabi nga natin na sa 1 Corinthians na the body is the temple of the Holy Spirit. So, bakit hindi masama kung ganito ka? Hindi masama kung you will live with this, but you should know your limitation.
2: Yes.
4: And dapat lagi mong isa puso, huwag mong kakalimutan na may Diyos ka. And of course, sa pamamaraan ng ganun, kailangan gumawa ka ng tama.
2: Yes.
4: Hindi naman always, ay alam naman natin na ang mundo ay punong-puno na ng masama.
2: Mm-hmm.
4: Kaya kinakailangan nating maging blessing sa iba. Kaya naman, kung nahihirapan ka sa pag-come out, inaatake ka ng mga other people using the word of God without integrity, kapatid, alam mo yung tama.
2: Yes. Amen. Well said. Maraming salamat sa inyong dalawa. Babati kayo. O sige, go.
3: Ayun, gusto din namin kunin tong oportunidad na to, Ma'am Cecil, na magpasalamat sa mga pastor tsaka pastora namin, no, sa mga churches po namin na pinag-aattendan from Keys of the Kingdom Ministry Life and the Spirit Fellowship International. Ngayon nasa Manila ako, naka-anchored ako from District 21 kila Pastor Odjet. And originally talaga from District 8 ako, outreach po ng Siwasaw, handle po kami ni Pastor Edmundo Paksay tsaka si Mother Edith. And we are so grateful as well sa aming head pastor na si Pastor Hinaro Dumpain at Mother Jet. Kasi you know, Ma'am Cecil, despite of our parang gender, ganon, hindi nila kami hinahayaan to push away. Kumbaga, ang ginagawa nila sa amin, they will encourage us to draw nigh in the presence of God.
2: Amen.
3: Then to seek Him more, because at the end of the day, sabi nga, if we seek the kingdom of God, parang makikita natin, we can transform not just as a ordinary person, but an extraordinary follower of Jesus Christ.
2: Amen. Yan naman dapat ang Kristiyano. Hindi tayo nagja-judge, hindi tayo nagtataboy, hindi tayo nagsasabi na masasama sa kapwa. Yes, MJ.
4: Yes, gusto ko rin pong batiin ang Noah's Ark Bible Baptist Church sa Langapugan at sa Sili sa Pangasinan. Maging ang aking mga magulang ngayon na nasa bahay, ang Public Affairs Division, special shout out sa iyo, Ma'am Purity, Ma'am Yena, Sir EJ, Sir Leo, Ma'am Lani, and All Public Affairs Division. Gusto ko rin pong batiin ang aking mga friends sa Pangasinan, sa inyong work. Hello, hello po. Sana nakikinig po kayo and patuloy po tayo na mag-serve kay Lord.
2: Yun, ako maraming salamat. Nag-enjoy ako this morning sa
3: nag-enjoy
2: inyo.
3: Nag-enjoy din kami.
2: Sa mga wisdom. No?
3: Nakulangan kami.
2: Nakulangan ako dito ni, no? Ang guest natin, Jerickson Philip Ramos Makatiag at MJ Corpus. Maraming salamat. God bless your heart.
3: You too, ma'am.
2: Be consistent. Sabi nga, stay connected with God. Focus on God dahil di natin magagawa yung mga gusto natin sa buhay without that.
3: Amen.
2: So, 3 points lang. We are to present our bodies to Christ as a living sacrifice. Number 2, we are to regard our bodies as holy and acceptable to God. And the 3rd one, presenting our bodies to God is the intelligent thing to do. Yan ang message natin sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ngalan ni Arnel, sa ngalan ni Jobel, and of course, andyan si Susane at saka si Jemart. Maraming salamat po sa Malolos Transmitter and of course, hindi Malolos, Marulas Transmitter. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Sunday, God bless everyone.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God, celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Colorum at onboarding issue iniimbestigahan ng Department of Transportation. May live report si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibinunyag ng Department of Transportation na umabot na sa halos 100,000 ang bilang ng ride-hailing drivers na humihingi ng ayuda. Batay sa datos ng ahensya, nasa 54,000 lamang sa kanila ang may lehitimong prangkisa. Lumilitaw din na may tinatayang 30,000 sasakyan ang bumibiyahe ng walang prangkisa. Samantala, sa anay ng motorcycle taxis, lumampas na sa 200,000 ang bilang ng riders. Kahit 78,000 lamang ang pinapayag ng operasyon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ugat ng problema ang dating sistema kung saan pinayagan ang mga transport network companies na mag-onboard ng drivers kahit wala pang prangkisa. Sa ngayon, pansamantalang pinahinto ang onboarding habang inaayos ang digitalized franchise system. Iniimbestiga na rin ang umano'y illegal na onboarding fees na umabot sa 2,000 hanggang 10,000 piso. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas Publiko.
1: Sa ibang balita, Pilipinas nanguna sa pagtugon sa oil shock ayon sa Asian Development Bank. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanguna ang Pilipinas sa rehiyon ng Asia Pacific sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng global oil shock ayon sa ulat ng Asian Development Bank o ADB. Sa kabila ng halos 120% na pagtaas sa presyo ng diesel at 60% sa gasolina mula Pebrero hanggang Abril, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalawak ang pagtugon sa krisis. Ipinakita sa ulat na naipatupad ang pamahalaan ng 7 pangunahing pulisiya, kabilang ang fuel subsidies, tulong sa transport sector, tax relief at mahigpit na price monitoring. Naglabas din ang Executive Order No. 114 na pansamantalang nagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gasusi ng mga kabahayan. Kasabay nito, pinalakas ang fuel supply sa pamamagitan ng pag-diversify ng import sources at pagbuo ng sapat na inventaryo habang itinutulak ang renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ADB, bagamat nananatiling vulnerable ang bansa sa global price shocks, ipinapakita ng lawak ng mga hakbang na kayang protektahan ng pamahalaan ang ekonomiya at mga pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balitang lalawigan, mahigit sa 8,000 tricycle drivers at operators sa Cordillera, beneficiaryo ng cash assistance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapamahagi na ng kabuang 4,300,000 cash assistance ang Department of Social Welfare and Development Regional Field Office Cordillera sa ilalim ng cash relief assistance ng assistance to individuals in crisis situation para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay DSWD Car Acting Regional Director Enrique Gascon Jr., umabot na sa 8,660 toda beneficiaries mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nabigyan ng tulong pinansyal, kung saan sa bilang na ito 1,151 ay mula sa city level, habang 7,509 naman ay mula sa municipal level. Pinakamalaking bilang ng mga beneficiaryo ay mula sa Abra na may 2,813 sa Benguet, 1,875 sa Ifugao, Mountain Province na may 1,076, 370 sa Apayao at Kalinga na may 346 na mga TODA beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At mahigit 11,000 bisita na pagsilbihan sa kauna ng tourist rest area sa Pangasinan sa loob lamang ng halos isang buwan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot na sa 11,425 na mga bisita ang napagsilbihan ng tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan mula na magbukas ito ng Pebrero hanggang katapusan ng Marso ngayong taon. Ayon kay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Head Maria Luisa Aldwayan, karamihan sa mga bumisita ay mga lokal at domestic tourists habang 125 ang naitalang dayuhang turista. Ang TRA Lingayen na kauna-unahan sa lalawigan ay nag-aalok ng iba't ibang pasilidad para mapahusay ang karanasan ng mga turista. Kabilang ang nalilinis na palikuran, lounge area, charging stations, lactation room at pasalubong center na tampok ang mga produktong lokal ng Pangasinan. Pinunduhan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Bukas ang Tourist Assistance Desk mula alas 8 na umaga hanggang alas 10 ng gabi, habang 24 oras na magbukas ang mga palikuran. Dagdag ni Aldwayan, kumita na ng tinatayang 500,000 pesos ang MSME sa pagbebenta ng kanilang produkto sa Pasalubong Center. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dragastrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanib. Lumayo sa mga salamin, bintana, at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Isang magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo ulit sa Bridges on Air, ang programang hatid sa inyo ng Philip Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, sa kolaborasyon ng Commission on Filipinos Overseas. Ito pong CFO ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President. Ang CFO po ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tinatawag natin ngayong non-resident Filipinos o yung mga Pilipinong nag-migrate na permanently at naninirahan na sa ibang bansa. At layon po ng CFO na ipagpatuloy ang koneksyon ng ating mga non-resident Filipinos dito sa ating inang bayan at maging katuwang, hindi lang po sila katuwang sa pagbibigay ng remittance, kundi katuwang din sa pagbibigay ng kaalaman, ng teknolohiya, at para po sabay-sabay din pong umaangat ang ating bayan. Sinasabi nga po namin sa CFO na from dating sinasabing brain drain, ngayon po ang taktika na po ay brain gain, hindi na, yung mga migrante nating nakaangat na po sa buhay, nakaangat na sa kaalaman, sa edukasyon, ay hinihikayat natin bumalik dito para magbigay po ng serbisyo, magbigay ng kanilang kaalaman sa ating mga kababayan. At kung mapapansin po ninyo, ako lang po mag-isa dito. Ako nga pala po, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Ares Gutierrez. Ako po yung nakaupo dito sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Ipagpaumanhin po ninyo, wala po yung ating main host na si Ray Sampang dahil siya po ay dumadalo sa isang importanteng pulong dahil po ay may mga pagbabagong mangyayari dito po sa Radyo Pilipinas, dito po sa Presidential Broadcast Service, dahil kakaritiro lang po ng aming Director General na si Dindo Amparo. At sa unang segment ng ating programa ay makakasama po natin ang ating CFO Community Correspondent. Walang iba kundi si Christian Castillo. Magandang umaga sa iyo, Christian.
1: Ayan. Magandang umaga po. Magandang araw din po sa inyo, Sir Arias. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa, kung aabot po.
0: Ayan. Oo nga, yun nga, nabuti na banggit mo na kung saan umaabot ang ating programa. No? Yes, okay. Tayo po ay, ang ating programa po ay naka-simulcast sa Voice of America, sa shortwave platform, at nandito rin po tayo sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Pero bago ang lahat, Christian, bago tayo tumungo sa iyong ulat, no? Kikilalanin muna natin sino ba 'tong si Christian Castillo. Ang balita ko, pogi daw 'to eh.
1: Ayan. So, para po sa mga hindi nakakakilala po sa akin, ako po si Christian Castillo. Ako po ay Immigrant Services Officer ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO. Ako po ay nakabase sa main office po ng CFO sa Pasay City po. Ayan.
0: Ano ba ang ginagawa mo dyan sa CFO? Ano yung particular task na ginagawa? Alam ko marami kayong task, pero ano yung pinaka-focus na ginagawa mo dyan?
1: Opo, ang pinaka-main focus ko po dito bilang isang immigrant service officer po ay mag-conduct po ng pre-departure orientation seminar o yung tinatawag nating PDOS at ng country familiarization seminar o para po sa mga Filipino au pairs po na papunta ng Europa.
0: So, lumalabas yung, di ba, parang nagkakaroon tayo ng pre-departure orientation seminars, ano? Para dun sa mga pupunta, yung sa'yo, ang naka-assign sa'yo, Europe?
1: Opo, meron tayong, yung sa Europe kasi, Sir Ares, para yung sa mga, mga Filipino au pairs.
0: Ah, okay.
1: Yung CFS, ayan. Tapos meron naman tayo yung isa ka pang focus din, yung pagkandak ng Pidos. So sa Pidos po, anong countries man yan na kinakandak po natin. So lahat yan napapasadahan po natin. So meron tayong US, Japan, Europe din, kasama rin po dyan, Australia, New Zealand. Ayan, so ayun din po yung mga ginagawa ko po o ginagawa din namin dito.
0: Pero yung ginagawa ninyo sa Europe, ano yan? Isang generic na seminar for Europe o hinati-hati nyo rin yan per country?
1: Ang ginawa kasi namin dyan, sir, ang setup po ng PIDOS natin ngayon sa Europe ay magkakasama po yan per country ang discussion po natin. So sa isang session, nandun po lahat ng mga countries po. Actually, pare-parehas naman po sila ng pagdating sa settlement. Pero yun nga lang po, may mga onting ano lang din, mga policy po sila na kailangan din namin i-highlight. So kaya parang per discussion, kunyari sa Italy, Germany, ayan, kanya-kanyang mga residence permit cards, kung paano kukunin. So yun. So, tag-iisa pa rin po talaga ang discussion namin. So kahit nasa isang session lang kami lahat, pagdating sa settlement part, binibigyan namin siya ng ano, ng tawag dito, ng explanation bawat country po.
0: Pero para lang sa kaalaman ng ating mga sa nanonood sa atin at yung mga nakikinig sa atin sa radyo, bakit ba ginagawa itong PIDOS?
1: Kasi unang-una, kaya napaka-importante ng pagkandak ng pre-departure orientation seminar, para maihanda po yung mga kababayan natin patungkol sa paninirahan sa ibang bansa na. Kasi hindi rin po talaga biro ang manirahan o magpunta sa ibang bansa pag hindi ka ready. No?
0: Tama.
1: Kung lagi nating sinasabi na pag tinatanong namin, ikaw ba ay handa na? Ang kadalasang sagot nila, handa na yung mga documents nila. Pero ikaw ba mismo na magmamigrate, handa ka na? 100% ka na bang ready? So, paminsan doon sumasablay kasi ayun nga, gaano man ka ready ang mga requirements mo, no, ang mga bibit-bitin mong maleta, pero kung ikaw mismo na maninirahan sa ibang bansa ay hindi pa ready. So, doon sa PIDOS, ayun yung mga dinidiscuss po namin from travel documents, ayan, nagbibigay din kami ng tips kung paano maging ready sa paninirahan sa abroad. At ang last part po doon is yung sa settlement na. So ano na yung may mga karapatan at obligasyon nila bilang mga legal na mga permanent resident doon sa bansang pupuntahan nila. Kaya napakahalaga na sa kung ikaw ay first time immigrant, na-approve ang immigrant visa mo, kinakailangan mo talagang dumaan sa atin, sa CFO, at mag-attend ng pre-departure orientation seminar para malaman mo ng, para magkaroon ka ng idea.
0: Sa madaling
1: kung ano ba yung pupuntahan mo.
0: Sa madaling salita, ito ay requirement.
1: Yes, requirement po talaga siya. So, parang kumbaga, ang pinaka-requirement mo bago ka lumabas ay makuha yung isang importanteng travel document, which is yung CFO Digital Certificate. Pero syempre, parang bago ka pakawalan ng CFO, kailangan maging ready ka muna.
0: Mag-seminar ka muna.
1: Oo, kaya doon pinasok yung mga programs and services po natin yan. PIDOS, peer counseling, guidance and counseling. So, yun po.
0: So, pag Christian, so pag wala kang digital certificate galing CFO, anong mangyayari sa'yo?
1: Panigurado.
0: Aalis ka, wala kang certificate, anong mangyayari sa'yo?
1: Ayan. So, actually, pag ano tayo, Sir Ares, kasi nangyayari ho talaga siya, ha? Hindi talaga siya yung what if lang. Pero nangyayari ho talaga siya kasi paminsan nga po, kapag nakalimutan, hindi alam, kasi siya ay immigrant visa holder, hindi niya nabasa na kapag ikaw pala ay immigrant visa holder, ay kailangan mong dumaan muna at mag-register sa CFO. Kaya ang nangyayari, nagbubook na muna ng ticket at kapag kung kailan yung araw ng flight nila, nandun na ho sila mismo sa immigration, nakita ng immigration officer na sila ay immigrant visa, automatic na ang hahanapin sa kanila ay CFO certificate o CFO digital certificate. So pag wala ho silang maipakita, regardless kung sila ay first time o PR na ho sila doon, ayun, at walang CFO registration, walang CFO digital certificate, hindi ko talaga sila makakaalis. Hindi sila papayagan. Kaya ini-encourage po talaga natin o pinapaalam talaga natin na kapag ikaw ay may status na immigrant visa, ikaw ay may status na permanent resident sa bansang tinitirahan po ninyo ngayon, ayun, kailangan, kung hindi ka nakapag-rehistro pa sa CFO, kailangan dumaan ka at magparehistro.
0: Oh, ayan ha. Napakinggan nyo si Christian ha. Lahat ng lahat ng aalis ay dapat dumaan sa CFO. Di ba?
1: Actually, baka mali to po sila, no, kung baka pag sinabing Pilipino na aalis, maninirahan pang matagalan, eh
0: oh, yan. Pakilinaw
1: required
0: yan.
1: Na mag-CFO. Ayan, pero ang gusto ko lang din pong linawin ha, hindi po lahat na kinakailangan na lalabas ng Pilipinas ay tayo magrehistro sa CFO. Ang pinaka-requirement po ng CFO, kung ikaw po ay may immigrant visa.
0: Immigrant
1: so
0: visa.
1: Oh, basta ikaw ay may immigrant visa, ikaw man ay nasa ibang bansa na, matagal ka nang naninirahan dyan, nag-adjust ang status mo, naging permanent resident ka na, at umuwi ka ng Pilipinas, nagbakasyon ka ho dito sa amin, pero still, ikaw ay Pilipino, ikaw ay may status na permanent resident, at wala ka pang CFO registration, so kailangan mag-register ka po kay CFO.
0: Kasi yung mga
1: po kay
0: nag-asawa ng
1: ano,
0: yung mga nag-asawa ng AFAM.
1: Na tayo.
0: Paano naman yun? Yung mga nag-asawa ng AFAM, kailangan ba
1: ayan.
0: Dumaan sa inyo yan?
1: Yes, actually po, ganito rin po. Gusto ko lang din siya linawin na hindi po porket, kasi ang dami nababasa din sa online ko, no, na kapag ikaw ay may asawa, may fiance, may partner, at kinuha ka ng asawa mong foreigner, ay mag-CFO ka. So ngayon, kung ikaw naman po ay petition, kinukuha na po ng iyong partner, asawa, fiancé na foreign national, at ikaw ay may immigrant visa, kailangan mo pong mag-rehistro sa CFO. Pero kung ang hawak po ninyo ay temporary visit visa, o yung mga ganun ho, hindi pa po natin kinakailangan mag-rehistro sa CFO. So hindi po tayo hahanapan pa ng immigration. Pero kung yung marriage migrant po natin ay nag-adjust, sabihin po natin siya po ay ganap ng PR, permanent resident na uuwi dito sa atin, ayan, sila po ay required ng dumaan at magparehistro sa CFO.
0: May mga nakikita tayo dyan sa CFO, no, na nag-a-attend ng mga sessions ng mga bata. Bakit may mga bata tayong pinag-a-attend ng
1: alam niyo po ba, Sir Ares, ayan po yung unang-unang naging task ko
0: ah,
1: dito
0: ganun
1: sa
0: ba?
1: CFO. Nagsimula ako. So dati rin po ako nagka-conduct ng peer counseling program. Pero kung bakit siya mahalaga, kasi doon po sa ating limitadong oras ng pag-conduct ng peer counseling program para po sa mga 13 to 19 years old na may immigrant visa, kaya hinihiwalay natin siya sa ibang seminar like PDOS na pang 20 to 59, kasi iba naman po ang kaso, no? Iba naman po ang scenario ng mga kabataan, kasi iba ang concerns po nila. Madalas po dyan yung mga nag-a-attend po sa atin ng mga kabataan o yung mga youth migrants 13 to 19 years old, yung mga nararamdaman nila, hindi nila ma-open up sa family members po nila. Kung sa PDOS po, yung mga attendees natin na 20 to 59, mas focus na sila sa mga travel documents, sa paghanap ng trabaho, sa pag-a-adjust. Pero ibahin natin ang mga kabataan. Kasi sila, ayaw nilang umalis. Yung iba ayaw umalis. Yung iba napipilitan. Ayan. So, ganun yung inaayos. Kumbaga, kina-counseling din po sila during dun sa session na peer counseling program po. Pero at the end pa rin, sinisigurado po ng bawat peer counselor na kahit ayaw umalis, kahit natatakot man sila or dahil first time sila, ayan, hindi nila alam kung ano yung magiging buhay po nila doon sa ibang bansa, sinisikap ng bawat peer counselor po na pagkatapos ng session na yan, ay lahat sila ay looking forward na o sila ay excited na magpunta sa mga bansang pupuntahan po nila. Kasi paminsan din ho, hindi nila naiisip, na realize kung gaano ka-importante o gaano sila kaswerte bilang isang immigrant visa holder. Ayan.
0: Yan, ganyan po kagaling ang aming kasamahang si Christian Castillo. No? Pag pinaliwanag niya, actually pwede ka maging ano eh, maging radio announcer Christian. Pero pero doon naman tayo ngayon, Lily, ko doon sa kung bakit bakit ka inatasan na ikaw ang maging CFO community correspondent para ngayong sa episode ng Bridges on Air. Ano itong community engagement program na ginagawa ng CFO?
1: Okay. Actually nga po, Sir Aris, napakaswerte ko. Ako po ang nabigyan ng task ng ganito, no? Pero ang CEP o ang Community Education Program po, kung tawagin, ay actually ito po ay nationwide information campaign po ng CFO na, o ng Commission on Filipinos Overseas na pinangungunahan po ng Migrant Integration and Education Division or MIED po. Ito po ay sinasagawa sa iba't ibang probinsya at munisipalidad sa ating bansa po dito sa Pilipinas. Actually, ito po ay hindi lang basta seminar. So, ito ay isang nationwide effort para po makapacitate o mabigyan po natin ng kaalaman ang mga komunidad po. So, para may idea lang din po tayo, no? Ito po kasi ay binubuo po ng mga mahalagang aspeto. So, una po dyan, meron tayong on-the-ground campaign. So, ibig sabihin po noon, kami po, personal kaming pumupunta sa mga malalayong bayan, paaralan at barangay para po direktang makausap ang ating mga kababayan. Pangalawa po, meron tayong pre-migration guidance. So, inihahanda po namin yung mga prospective migrants o yung mga nagbabalak palang umalis. Nang sa ganun po ay maunawaan po nila yung mga hamon ng paninirahan po sa abroad bago po sila gumastos o magdesisyon, no, paninirahan sa ibang bansa. At last po, meron din tayo multi-sectoral approach. So ibig sabihin nito, yung nakikipagtulungan po tayo sa mga LGUs, NGOs at media. Tulad po din yun, Sir Ares, ayan, para siguradong abot kamay po tayo sa lahat ng tamang informasyon tungkol po sa migration.
0: At so, lahat ng pinag-usapan natin kanina bago tayo pumasok sa CEP, yun din ang
1: yes,
0: dinidiscuss nyo, di ba?
1: Kasama rin po yan, Sir Ares, sa ano namin, sa pinapakilala or dinidiscuss po namin during CEP. So para siguro ilahat ko na lang din po, no, mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa community education program. So meron po kaming mahalagang aspeto rin po, no, na tinatalakay para masabi nating inform ang mga prospective migrants po natin. So una po dyan, CFO programs and services. So pinapaalam namin ang mga legal na proseso tulad ng pre-departure orientation seminar, peer counseling or guidance and counseling program or GCP, eh mahalagang malaman nila na ang CFO po ay kanilang kaagapay mula nang bago po sila umalis hanggang pagtira po nila sa abroad. Pangalawa po, anti-human trafficking at illegal recruitment awareness. So ito rin po ang ating safety shield, no? Tinuturuan namin sila kung paano makilala ang mga red flag ng human trafficking at kung paano umiwas po sa mga peking recruiter at mga peking dokumento. Pangatlo po, pangatlong topic po namin yung anti-mail order spouse law o yung Republic Act 1096. So binibigyan diin din po namin na ang pagpapatupad ng batas po na ito ay pinoprotektahan nating mga yung ating mga kababayan, particularly po yung ating mga kababaihan. Ayan, laban po sa mga pansamantalang sistema ng pag-aasawa po ng ginagawang negosyo o paraan po laban sa human trafficking din. At pang-last din po na topic namin, yung tinatawag nating diaspora engagement. So hindi lang po ito tungkol sa pag-alis. So pinapakita rin namin sa community education program na ang mga programa po ng CFO kung papaano pa rin makatulong sa mga Pilipinong nasa abroad na at papaano ho sila magiging parte sa pag-unlad ng ating bansa kahit na andun na ho sila. Ayun.
0: So yun, ang napakabilis ng mga paliwanag ni Chris

0: yun, no? Yung mga binanggit niyang mga tungkol sa human trafficking, yung mga kailangang iimpormahan or paliwanagan yung mga gusto mag-migrate sa abroad, kung ano yung mga expectations doon, anong mga dadatnan. Yung ating guest mamaya sa Pinoy Ako, ang ating i-interviewin ay isang migrante na nakabase sa France at siya po ay aktibo sa efforts against human trafficking. At mamaya, makakasama na natin ang ating panauhin mula sa Paris, France sa segmentong Pinoy Ako.
1: Bridges on Air, tulay sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Ginagawa ng ating panauhin dahil siya ay nasa Europa. Espesyal po ang ating panauhin na makakasama natin ngayong Sabado ng umaga dahil ito po ay direkta mula sa France. Siya ay ginawaran ng Banaag Award sa ilalim ng Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas dahil sa kanyang walang kapagurang pagtatanggol sa karapatan ng ating mga migranteng Pilipino dyan sa France. Partikular na tinututukan ng ating panauhin ang mga kababayan nating mga undocumented at mga biktima ng human trafficking. Ang atin pong panauhin ay taga Bani, Pangasinan. Kababayan pala niya si Father Jerry Orbos at si Secretary Oka Orbos. Siya po ang founder at president ng Asosasyon ng Sangguniang Pilipino sa France at naging General Secretary ng Union ng mga Child Care Assistance at Personal Services Employees na naging aktibo sa pag-legalize ng pananatili ng mga migranteng Pilipino sa France. Kabilang rin ang ating panauhin sa International Survivors of Trafficking Advisory Council. Ang ating panauhin ngayong bisperas ng araw ng mga manggagawa ay walang iba kundi si Miss Zita Cabais. Magandang umaga po, Ma'am Zita.
4: Sa Paris, France at sa ating mga tagapakinig po.
0: Ma'am at Zita,
4: binabati ko na rin po yung aking mga kamag-anakan diyan sa Bani, diyan sa Pangasinan at anywhere po sa Pilipinas.
0: Ma'am, pakibati nga po yung inyong mga kababayan sa Bani ng sa inyong dialect.
4: Naimbag nga Aldaw, dita Bani, Pangasinan, dita San Fabian. Actually,

0: po, hindi na po ako nakatira sa Bani. Nag-migrate na po ako ng San Fabian,
1: Ah,
0: Pangasinan.
1: dun. Eh, at least nandiyan pa rin po kayo sa Pangasinan, di ba po?
0: Yes po.
1: Ma'am, diretso na po tayo sa topic natin na kayo po ay nagawara ng PAFIU Award dahil sa inyong naging karanasan na bilang isang dating domestic helper na nga naging biktima po yata kayo ng unfair labor practices at kayo'y naging aktibo sa pakikipag laban sa para sa karapatan ng ating mga non-resident Filipinos. Paano po ba 'yung nangyari? Ano po ba 'yung nangyari sa inyo at paano kayo napunta sa advokasya ngayon?
0: Noong una po, hindi ko binalak na wala sa isipan ko na magiging advocate ako or tutulong sa aking kapwa. Ang nangyari kasi sa akin ay nung abusuhin ako ng aking amo na hindi niya tinupad yung aking karapatan bilang manggagawa, ay parang natural na naisipan kong yung aking karanasan ay ibahagi sa aking mga kababayan na nakakaranas din ng ganong pang-aabuso. So ano-ano yung mga pang-aabuso, yung labis-labis na pagtatrabaho na hindi na natutupad ayon sa batas ng Pransya. Noon nga nagkaroon na ako ng problema, hindi ko inaakala rin na ito pala ay paano ba sabihin yun, yung may karapatan pala akong magreklamo o ihabla yung aking amo sa korte. At may mga tumulong kasi sa akin na mga Pransesa. Pumunta ako ng Philippine sa embahada natin
1: Apo.
0: para humingi na rin po ng tulong kasi hawak nila yung aking pasaporte. So yung aking mga karanasan na yan ay yun yung nag-udyok sa akin para huwag niyong gawin ito kasi or kung inaakala niyo na ito na ay lampas ng ganitong oras ay kailangan tumanggi na kayo sa inyong mga amo. Yun yung una kong ginawa. Tapos, noong habang yung reklamo ay kasalukuyang inaayos papunta sa korte, napunta ako ngayon sa union. Una ay yung asosasyon ng anti-trafficking. Tapos sila yung nagdala sa akin sa union.
1: Ma'am, i-contextualize ko lang po yung ano, yung kwento ano. Anong taon po ba kayo naging migrante sa France po ba kayo dumiretso?
0: Naku, mahaba po yung aking biyahe. So dito po ako napunta sa France. Napunta ako dito bagamat hindi yung gusto kong destination nung araw, pero parang naiba kasi yung destination ko. Dahil may naghikayat nga sa akin na maghahanap ka ng pera, doon ka na lang sa France pumunta. Ganon kasi yung nangyari sa akin noon, kaya napunta ako dito.
1: Pero noon po, pero bago po kayo nag-decide na mag-abroad, ano po ang pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas?
0: Dati po ako ba nanay ako ng apat na anak ko at nagtatrabaho ako dati sa butika sa La Union noong ako'y mahikayat na mag-abroad na hikayat. I mean, may narinig kasi ako sa radyo na ito may
1: trabaho.
0: Trabaho sa Taiwan. In the same time, mayroon akong nakilala doon nga sa harapan ng ng POAA dati sa La Union, nasabi niya kung ang perang hinahanap mo sa Europa ka na magpunta kasi malaki ang sahod doon. Hindi ko inaakala na ganun pala yung ginagawa niya, illegal na paghikayat sa
1: Sa
0: tao.
1: mismong opisina po ng POEA kayo, ninyo na
0: Hindi
1: meet
0: po,
1: yung ano?
0: nakilala ko lang po
1: Ah,
0: yun
1: nakilala nyo doon.
0: yes po,
1: So,
0: na
1: parang ibig
0: isang
1: sabihin po, ma'am,
0: individual.
1: ano, may mga tao talagang parang naghahanap ng mabibiktima sa mga ganyang mga opisina?
0: Opo, opo. So, hindi ko naman akalain na gano'n kasi
1: Opo.
0: galing maliit ako, lumaki ako sa isang lugar na malayo sa kabiyasnan,
1: Opo.
0: kumbaga. So, hindi ko alam yung mga visa, hindi, naririnig ko lang yan talaga sa radyo noong araw. Pero dahil nag-umpisa na rin akong mahalubilo sa bayan, sa ano kasi nga nagtatrabaho na ako sa namasukan na akong bilang kasambahay, tapos napasok ako sa butika. Kaya medyo ano na rin yung napagtantukan na rin na
1: Na mag-abroad na
0: ay
1: lang po kayo, parang
0: siguro
1: ganun.
0: ito yon o ito yon, pero kahit kailan di ako nakakita ng visa or ano, noon
1: Ilang
0: nga lang
1: taon
0: ako
1: po kayo nung
0: nakakapag
1: panahon na yun?
0: po.
1: Malamang bata pa po kayo nung panahon na yun. Batang bata pa po.
0: 32 years old pa lang po ako.
1: Tapos apat na po yung anak ninyo nung panahon na yun.
0: Opo. 1990.
1: So yun ang naghikayat sa inyo na mag-abroad na lang kayo dahil nalidinig nyo malaki ang kita sa abroad. Ganun po ba yung nangyari doon?
0: Ba, actually po, ano, kasi mahirap nga ang buhay. Iniisip ko
1: Opo.
0: rin yung kung paano makakapag-aral yung mga anak ko at mabago naman yung buhay namin na hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay. Yun yung nasa isipan ko noon. At nakikita ko rin na yung mga nag-a-abroad na, yung mga kapitbahay, napaganda nila yung kanilang bahay na nakakatapos, nakakapagsuot ng maayos yung kanilang mga anak. Parang ano na rin yung na nagkaroon ako ng envy para yung nakikita ko is ganun din para sa aking mga anak. Yung magandang kinabukasan ng
1: So
0: aking mga
1: yung inyong desire na mapaganda ang buhay ng inyong pamilya ay yun ang nagtulak sa inyo na yun nga subukan niyo ngang mag-abroad. Pero sabi niyo kanina, ma'am, ang talagang tinatarget na ang tinatarget niyo originally na destination ay Taiwan.
0: Yes po, kasi nga sa POAA, so may video na nga rin noon eh, na video na ako kasi ganyan nung araw eh, i-video ka, magpipresent ka, ano yung kaya mong gawin, ipapakilala mo yung sarili mo, yung ganun kasi nung araw.
1: Ay, parang yun po ang interview nung araw na kinukunan kayo ng video.
0: Opo, opo, oo.
1: Ano po ba yung
0: So,
1: ano po bang trabaho yung papasukan niyo po sana?
0: Domestic worker din po.
1: So, Taiwan po yung tinarget niyo and then nahikayat kayo na iba na lang ang puntahan niyo, Euro sa France. Europe, saan po ba sa France po ba diretso o may merong particular na ibang bansa yung sinasabi nung nanghihikayat sa inyo?
0: Sabi niya sa Europe ka na lang pumunta, sa Paris, sabi niya gano'n. Ako naman kung siguro kahit na sino pag ikaw ay nahikayat at sasabihin sa iyo na doon malaki ang sahod kahit na sino, lalo na kung mahirap lang yung buhay mo, sabi na doon na lang ako kasi mas mataas daw ang sahod, lalo pa ano doon pag nakapagsahod ka na, doon ka na lang magbayad, mag-provide ka na lang ng ganitong halaga, tapos yung iba mong ano, bayarin, doon na lang bayaran pag sumasahod ka na. So, ang sa isipan ko noon is, ano, Ah, sige, kasi hindi wala akong perang ganyan, hindi kita kayang bayaran ngayon, mangutang na lang ako kung ano yung kailangan ko ngayon. Tapos, sige, makarating lang ako doon pag kumikita na ako, saka na ako magbayad. Parang ganun kasi yung nangyari na
1: So,
0: noon
1: nangutang
0: hanggang
1: po kayo
0: sa...
1: ng pangbayad sa ticket, sa placement, ganun po
0: Ay,
1: ba yun?
0: upo. Nagsanla po ako ng ano, nagsanla po ako ng bahay, yung bahay namin, sinanla ko po yun, nangutang sa mga tao, may tubo pa yun. Kaya nung dumating ako dito na, nakapagtrabaho, halos lahat na ng sahod ko na ibabayad ko sa utang. At yung pangkain na lang ng aking mga anak yung natitira. At wala talagang natitira sa akin kasi ilang
1: So
0: dalawang taon yata
1: yung
0: akong
1: pong
0: bayad.
1: experience niyo na paano kayo na-recruit ay yan po yung kadalasang modus, di ba po, ng mga recruiter, no? Pangangakuan kayo ng malaking sweldo. Pagkano po ba yung inaalok sa inyong sweldo noon? Maitanong ko lang po.
0: Nako, nung araw po kasi prangko pa ang pera dito. Prangko ngayon,
1: Wala pang
0: euro na,
1: euro,
0: wala
1: no?
0: pang euro. Oo,
1: Oh.
0: wala pang euro. Siguro, 3,000 francs, yun yung sabi niya sa akin
1: So
0: noon.
1: magkano po yun sa pera natin?
0: Kasi times 6, di ko na alam ang euro to franc ngayon.
1: Pero
0: Ang tagal na ng panahon.
1: sigurado po tayo na lampas-lampas doble sa kinikita
0: Ay,
1: ninyo.
0: upo. Siguro nagkakalagay yun ng ano, 40,000 pesos noong araw. Yung katapat ng sahod na inaalok niya sa
1: So ito
0: akin.
1: pong 40,000, anong taon po yung pinag-uusapan natin? Anong
0: 1995 po.
1: 1995, napakalaking pera nga ng 40,000.
0: Opo, malaking pera 'yon. Kaya lang halos walang natitira kasi nagbabayad ako ng utang. Yun yung
1: Eh
0: ano,
1: bukod po
0: galit pa
1: sa
0: naman yung
1: pagbabayad yun ng utang, eh kayo po ba nung dumating kayo dyan sa France, eh, nakatira po kayo sa employer ninyo o nangungupahan kayo ng titirahan nyo?
0: na may yung pinagpasukan po sa akin ay meron pong yun yung tinatawag nilang service room or yun yung pabahay ng employer, maliit na kwarto na doon lang din sa building ng aking employer. Employer ko dati ay nasa third or fourth floor yata yon. Ako naman nasa underground. Maliit na studio, meron akong lutuan, meron akong tulugan. Actually, maganda yung una kong naging trabaho. Pero nung nakahanap ako ng ano ng may nasalubong ako na naghahanap ng magiging babysitter na nag-alok ng mas malaking sahod na naman. Yun, iniwan ko yung trabaho ko na meron akong na maganda yung trato niya sa akin. At ito nga ang napuntahan ko kasi naghangad talaga ako ng malaking sahod dahil para madali akong makabayad sa mga utang ko noon. Hindi ko inakala na yun pala yung mang-aabuso sa akin o magpapatrabaho sa akin ng labis-labis
1: Yung
0: na
1: sinasabi
0: halos
1: po
0: hindi na ako
1: ninyong
0: makagalaw.
1: kanina nabanggit nyo na pinagtatrabaho kayo ng labis sa oras.
0: Yes po.
1: Bali, ano po ba yun? Mga lampas 12 oras po kayong pinagtatrabaho. O, paano po bang nangyari sa inyo?
0: Mahigit pa po kasi madalas pag wala yung amo kong babae noon na lagi siya kasi nagta-travel sa abroad. Actually, nakapunta nga yun sa Pilipinas kasi nagtatrabaho. Malaki yung katungkulan niya sa isang bangko pa-international. Kaya lagi siyang umaalis. Pag wala siya, doon lang ako alas 6 na ng umaga, Nagtatrabaho na ako niyan kasi kailangan kong gisingin yung aking mga alaga. Tapos bibihisan ko sila, pakakainin, ihahatid sa school, babalik na naman ako dun sa bahay para mamili ng ano, ng kakainin ng mga bata, lulutuin ko yan, maglalaba ako, mamamalansya, maglilinis ako ng bahay, yung bahay niya, ano, mahigit 90 square meters. Tapos yung amo kong lalaki naman ay nagtatrabaho sa university. Lagi rin siyang wala, dumarating siya, madaling araw na, launa ng madaling araw, gano'n. Kaya halos ako na yung nagbabantay sa mga bata hanggang sa makatulog sila at gisingin ulit kinabukasan.
1: Pero ano po yung
0: madalas na
1: nag-trigger sa inyo para masabing ayoko na ng ganitong ano, ayoko na ng ganitong ginagawa sa akin? Ano po ba yung sinasabi ninyong maltreatment ba or pinagtatrabaho kayo ng lampas sa oras? Ano po ba yung nag-trigger sa inyo noon?
0: Actually po, wala po ako talagang, hindi ko talaga naisip na abuso na pala ako. Isang araw nung naghatid ako ng aking mga alaga sa school, nakita ako nung caretaker ng building, doon sa building ng apartment ng amo ko. Nasabi niya, halika, kasi nakikita niya pala akong pumapasok ng maaga, hindi na niya ako nakikitang lumabas. Yung pala, pinagmamasdan niya ako. Ipinasok niya ako doon sa kanyang ano, doon sa kanyang office. So sabi, pinakita sa akin yung kanyang passport, yung kanyang ID, mayroon ka ba nito? Although by that time hindi pa ako marunong mag-French, so puro senyas lang yung usapan namin. Tapos sabi niya sa akin, parang may sakit ka, namumutla ka, ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na yung sitwasyon ko, kwento ko. Tapos may isang kapitbahay din na nasalubong ko rin, na sabi niya parang hindi maayos yung sitwasyon mo dyan sa amo mo, okay ka lang ba? So yun yung ganun kasi nag-umpisa po yung ano. So naisip ko nung sinabi nung caretaker na 8 oras lang yung trabaho dapat, hindi ka dapat lumampas, hindi ka dapat natutulog dyan. So parang pinaliwanag niya sa akin na hindi pala dapat nangyayari sa akin yung mga nangyayari na kung paano ako tinatrato no yung amo ko.
1: So
0: kaya
1: yun po ay,
0: yun yung nagbukas.
1: Yun po ay ayon sa labor laws ng France.
0: Yes po, oo. Yun po yung ano. So yun po yung nagbukas sa aking isipan na ay ito pala yun, kasi bawal ako noon makipag-usap sa kahit kanino.
1: So paano pong nangyari niyan, ma'am, na nung nalaman niyo na ano, nung nalaman niyo na kayo pala ay inaabuso na? Ano po yung ginawa ninyong hakbang? Ano yung sumunod na hakbang noon?
0: Nagtrabaho pa po ako kasi siyempre hindi ko maiwan yung trabaho ko dahil kailangan ko ng sahod. Dahil kailangan ko magpadala sa Pilipinas. Sabi ko kung titigil ako sa pagtatrabaho, may binabayaran pa ako. Hindi na ako makapagpadala sa mga anak ko.
1: Ganyan nga, ma'am, yung mga sakripisyo talaga ng mga OFWs, ano po, no? Tinitiis na lang dahil inaalala yung pamilya sa Pilipinas.
0: So ganun yung nangyari hanggang sa isang araw talaga na hindi ko na kaya kasi naglilinis ako. Lumapit siya sa akin, sabi niya, hindi na plantsang mabuti, which yung kanyang costume ay supposed to be sa pricing ano, pero ilang taon ko na yun ginagawa, doon siya nagreklamo kasi mag 4 years ako sa kanya noong gawin niya sa akin yon, na hindi maayos yung trabaho. Parang hinahanapan na niya ako.
1: Hinahanapan na kayo ng butas.
0: Opo, hinahanapan na niya ako ng trabaho na ito, hindi maganda, hindi. So sumagot na ako kasi naisip ko na nga yung sinabi ng caretaker sa akin, na sabi ko, ang tagal ko nang ginagawa ito, bakit ngayon ka lang magreklamo? Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ito trabaho, hindi ako profesional para gawin ito. Nagalit siya sa akin kasi sabi niya, sinasagot mo ako, sino ka ba? gusto mo pumunta ako sa pulis, yung ganun. Eh, siyempre, wala akong papel. Hawak niya yung passport ko. So,
1: Ah,
0: natakot
1: hawak niya
0: ulit
1: ang
0: ako. So, nung
1: passport.
0: kinabukasan, hindi na ako pumasok kasi takot na akong pumasok kasi baka kung anong gawin sa akin. Although, bago pa noon, binato niya ako ng silya. Hindi lang ako tinamaan. So, parang nagpatong-patong na yung takot ko sa
1: So,
0: trato niya sa
1: kanino po
0: akin.
1: kayo lumapit para humingi ng tulong dyan sa nangyari sa inyo?
0: Wala po akong nilapitan kaagad, kundi naghanap muna ako kung kanino ako titira kasi wala na akong ano, sabi ko, siyempre wala na akong pera dahil buwan-buwan nauubos yung pera ko. So may mga kababayan din naman natin nagmagandang loob na kinupkup ako sa maliit niyang kwarto at nagpapasalamat ako sa kanya. In fact, hanggang ngayon, taga Pangasinan din.
1: Kababayan din
0: Na
1: ninyo.
0: sila yung kumubkop sa akin
1: O
0: nung
1: yun nga po,
0: panahong.
1: yung so paano pong ano, paano naman po yung nag-udyok sa inyo na since naranasan nga ninyo yung mamaltrato ng ganyan, eh paano po naman kayo na-convince na dapat ipaglaban ko rin yung mga kapwa ko, ano, kapwa kong migrante?
0: Bauna po ay sa sarili ko muna na ito yung ginawa kasi nga hindi ako nakatapos diyan sa atin. So ano yung dapat kong gawin? So naranasan ko na effective pala ito. So sabi ko sa ating mga kababayan, ito ah, ituturo ko sa iyo para pag naranasan mo, ganun ka rin hanggang sa parang normal na sa akin yung tumulong. Lalo na nung nasa union ako kasi laging may training, paano makipag-negotiate sa employer, paano basahin yung kontrata, yung mga ganon. So, parang nasa school ako ba?
1: Yun pong sinasabi niyong union, yun po ba yung nakita namin sa profile yun na yung parang
0: Opo.
1: Parang organisasyon ng mga
0: Labor organization po, labor
1: childcare
0: organization.
1: assistance yung nakalagay po doon sa inyong profile eh. Yun po ba yun, yung grupo na yun?
0: Specific po. Specific sa yung mga nag-aalaga sa bahay, ay nag-aalaga sa mga bata, elders, naglilinis sa bahay, mga private households, domestic workers po in general, at saka sa mga company na nag-i-employ po ng mga nagtatrabaho sa bahay pero sila po yung nagpapadala doon. So parang na
1: So, ibig sabihin po, ma'am, kayo'y naging member ng grupo na yon, ng asosasyon na yon.
0: Nung una naging member ako, naging militante ako ng mga 2 taon hanggang sa hinikayat akong sinabihan ako ng boss na sabi niya sa susunod na election, ikaw yung magiging general secretary, sabi sa akin. Sabi ko, ano? Sabi ko, nagtatlong ano, French word nga lang yung alam ko. So, anong alam ko dyan para imanihar yung ano, professional union? Kasi yung professional union na yan, ay sila yung nagne-negotiate po ng mga karapatan ng manggagawa sa bahay.
1: So, ibig sabihin, ito pong asosasyon na to, hindi lang po mga Pilipino ang members ito, may iba't ibang
0: Hindi po,
1: nationalities
0: hindi
1: din.
0: Po. General po yan, lahat ng manggagawa. So, nagka-interest na rin ako, although tumanggi ako nung una, sabi ko ito siguro yung aking chance para makapag-aral, although sinabi ko sa kanila na ito lang yung level ko, so baka marami akong hindi magampanan. So, pinag-aral na nila ako, unti-unti, parang sa isip ko na, ito yung kailangan ko ibahagi sa aking mga kababayan kasi hindi nila ito alam kasi yun parang unfortunate na nakilala ko na yung labor union na dito pala ginagawa yung karapatan, manggagawa at kailangan kong ipaalam sa aking mga kababayan para sila rin ay maka-avail ng kaalaman na katulad ng nalaman ko. So, ganun po yung nangyari. Hanggang sa nung nai-interview na kasi ako dito sa TV dahil doon sa aking karanasan kasi ako, ayun po sa mga sinasabi yan ng mga tagapagbalita ay ako yata yung kauna-unahang nagdemanda sa amo para madala siya sa korte. Yun yung
1: Ah, umabot
0: nangyari.
1: pala kayo sa husgado yung inyong naging
0: Ay,
1: problema.
0: upo. Upo. Humantong din po kami sa punto na humihingi na sa akin ng sabi niya, magkano ang gusto mo para itigil mo lang yung demanda. Sabi niya, nasa court na kami. Pero
1: Nakipag-aayos sa
0: sinabi ko
1: inyo.
0: sa kanya na wala akong halaga kasi noong hinihingi ko yung aking pera, hinihingi ko yung passport kasi yung huling taon ko sa kanya, halos o 2 taon, halos hindi na ako binabayaran, 500 franko na lang yung binabayad sa akin. So halos wala na akong pera. Nung sinabihan niya ako na magkano yung gusto mo, sinabihan ko siya na wala akong halaga, gusto ko yung realidad ng batas.
1: So
0: Sabi ko, gusto ko yung akin
1: kaya
0: ng
1: kayo
0: batas.
1: naging kaya kayo naging champion ng ano ng mga migrante dahil po sa naging exposure ninyo sa yung naging exposure ninyo sa kaso na yan.
0: Parang ganoon na rin po kasi na-mediatize yung aking story. Sinundan nga ako sa Pilipinas ng France Television nung araw.
1: Ay, talaga po.
0: Upo, in-interview po ako dyan. Pero hindi lang yun siguro kasi marami talaga akong ginawa rin. Marami akong, kumbaga yung pagtulong kong hindi lang kasi doon eh. Hanggang sa natuto na rin akong ano, mag-identify yung mga biktima. Nakita ko na kasi yung mga indicators ng kung sino yung victim, paano mo yan ilalabas doon. Nagkaroon na rin ako ng mga networking, yung mga organization. Parang natural na sa akin. Yun na yung aking rhythm araw-araw o kahit sa gabi minsan, lalo na nung lumabas na yung social media, yung sa Facebook, kasi nare-reach na ako kahit wala yung telepono.
1: So ma'am, naging parang ang lumalabas po, naging full-time kayong active sa union.
0: Bukod po, ay, full-time po ako kasi may hanggang sa kinuha na nila kasi in-employ na kasi nila ako direct.
1: Ah, okay.
0: Yun, tapos pinapadala na rin nila ako sa ibang bansa nung araw kasi pagka may mga like sa India, pinadala kasi ako sa India para magbigay ng ano ng ehemplo ng labor union sa France kasi maraming parang illegal yung informal work na domestic workers sa India noong hanggang ngayon ha, palagay ko. So 2011 ba o 2010 nung ipadala ako sa India para mag-train sa mga informal domestic workers sa Bangalore nung araw.
1: So hindi na po kayo bumalik sa inyong trabaho na yung original na, na kung bakit kayo nag-abroad, nag full-time na lang talaga kayo sa organizing
0: sa
1: and
0: labor
1: advocacy.
0: Union. Opo, no. 2003 full-time na po ako doon.
1: So ma'am, ano po yung konkretong bukod sa pagbibigay ng lessons doon sa mga, well, hindi lang mga Pilipino yung inyong ano eh, yung inyong kinikater eh, kapati po ibang nationalities na eh. Ano po ba ang iba pang konkretong tulong ang ibinibigay ninyo sa pamamagitan ng union sa mga migrante at kaya kayo po ay na yun nga nakilala at na-nominate na mabigyan ng presidential award?
0: Hindi ko rin po alam kung paano nila ako napili. napili as a nominee. Ang nag-nominate po kasi sa akin yung anti-trafficking o anti-slavery organization dito, yung Committee contre l'esclavage moderne or yung anti-trafficking organization po kasi sila po yung unang tumulong sa akin na nagdala doon sa labor union. Sila po. So naging member po ako ng board hanggang ngayon. At marami na rin po akong mga nasalihan like sa International Survivors of Trafficking Advisory Council, kung saan po naging membro po ako doon ng 2021 to 2024. At bukod po doon, nakikisali ako sa mga paggawa or pag yung mga guidelines sa state nung nasa international advisory po ako. Tapos yung asosasyon ko rin na itinatag ko nung 2001, ipinagpatuloy ko na rin yun. So may mga reach out akong ginagawa ng weekends, pag walang trabaho yung ating mga kababayan, tumutulong paglakad ng kanilang mga
1: papeles.
0: Pag-apply ng kanilang yung kanilang working permit kasi hindi ka ako pwede na manatili kayo sa ganyang sitwasyon at ipinapayo ko na rin na mag-ingat sa mga illegal recruiter kasi naranasan ko ito. Ito yung hindi nyo dapat gawin dahil kailangan mapuksa or maputol yung pang aabuso sa mga inosente na katulad natin.
1: So ma'am, bukod po dun sa union na kinuha na nga po kayo as parang full-time general secretary po, di ba?
0: Yes po.
1: Nagtayo pa kayo ng isa pang grupo. Na
0: opo.
1: Ano pong grupo yun?
0: Asosasyong Sangguniang Filipino, ito po ay isang asosasyon na rehistrado po sa France. Mayroon po akong certificate galing sa police prefecture, ang tawag doon, na ang layunin niya po ay mag-identify ng mga biktima ng forced labor, human trafficking, yung mga illegal recruitment, tapos yung mga pinapatrabaho ng sub-rights. Exactly po doon sa nangyari sa akin. Nag-o-organize po ng mga sports like volleyball, ganun, kasi empowerment doon, kasama sa empowerment. At saka martial arts din po, meron ding martial arts ng Sabado.
1: So bukod po sa ano, bukod po pala sa pagbibigay ng aral tungkol sa kanilang mga karapatan, ay yung grupo po ninyo ay nag-oorganisa rin ng mga social events para sa mga migrante.
0: Yes po, social and cultural events na link po sa ating sa kultura ng Pilipino. At para mabisi nga po yung kanilang buhay at hindi sila malink sa mga bawal na gawain at para irespeto rin yung value ng bansa kung saan kami nandoon.
1: Tulad po yung ano, yung sa asosasyon niya po ano. Ano po ba yung mga cultural events ang inoorganisa niyo at meron po bang kakaibang kayong ginagawang mga events?
0: Meron din po bukod kasi sa mga reach out na ginagawa ko, yung mga pagtulong namin, like for instance ito, the last two Sundays ay nagkandak po kami ng ano, ng paano magdeklara ng inyong income tax, so tinutulungan namin sila, yung inaayos namin. Tapos nag-o-organisa rin kami ng yung halimbawa field trip, yung pumunta mamitas ng mga gulay or prutas. At
1: masaya
0: itong
1: yun,
0: ano nga, may ino-organize din po kami ngayon kasi dito hindi lang po yung asosasyon ko kung saan din ako involved. Mayroon kami tinatawag na umbrella of Filipino associations po dito. So ipinagdidiwang din po namin yung Declaration of Philippine Independence Day na
1: kayo po yung so, lead taon-taon organizer, po. Ganun.
0: Hindi naman po kasi part po ako sa organizing committee pero ngayon pong taon ay ako nga po ay nabutuhan din, so nasa board ako ngayon. Ako yung in charge sa social service. Ino-organize na namin ngayon yung event na ito nga ay gaganapin sa June 14. So malaking parang ang tawag po namin dito is pista sa Paris. So kung saan pupunta yung ating mga kababayan, so magluluto ng ating lutong Pinoy, yung ating cultural
1: So may mga palaro din po siguro kayo dyan, ano?
0: may
1: Mga
0: paliga po ng basketball tsaka
1: basketball.
0: volleyball. Actually, nag-umpisa na po yan. At mayroon din po kaming mutya sa Paris, parang ganun. Mutya ng Pilipinas, munting mutya, yun po. So, malaki po yung ano, yung event na gaganapin.
1: So, ma'am, sa bukang base sa tono ng boses ninyo ay enjoy na enjoy kayo sa inyong ginagawa ngayon, eh hanggang kailan nyo pa po ito gagawin?
0: Nako, siguro ito po, ano, ito yung endless po ito kasi minsan po naisip ko na ayoko na kasi yung ibang kababayan, Tagalog na yung usapan, hindi ka maintindihan. Meron po kasi gano'n. So, pero hindi kasi parang yung kahit natutulog ako, pagising ko, yun pa rin kasi nakikita ko po kasi talaga yung daing ng ating mga kababayan na kulang sa kaalaman na para bang ano, yung ganun eh, kung wala si Sita eh, wala na akong magagawa pa kasi pag nag-message, eh kasi po, ano, nagtumawag po ako sa, ano, sa
1: So kayo
0: kaibigan
1: po
0: ko,
1: talaga
0: kayo po
1: yung
0: yung tinuro na lalapitan ko. Ngayon din, partnering na rin po ako sa Philippine Embassy, so nagko-collaborate po kami kung ano yung, paano kami makatulong sa kapwa nating Pilipino, yung mga distress nating mga kababayan. Example po, meron po akong isang, meron po tayong isang kababayan ngayon na talagang over distress na siya talaga
1: Apo,
0: kasi
1: apo.
0: naapektuhan na yung kanyang mental health, ganun. At ako na yung kinausap ko na yung doktor na huwag siyang manatili doon sa psychiatric hospital, kundi kailangan mailagay na siya sa normal na tirahan. So ngayon sharing siya doon sa isang sa mga member din ng asosasyon, at ngayon okay na siya, so I'm happy for that.
1: Ma'am Sita,
0: masaya ako sa ginagawa.
1: Ma'am Sita, gusto po medyo marami pa po kayong sanang maikikwento sa amin, pero ako po ay sinisenyasan na po ng aming technical team na kailangan na po tayong magtapos. Hinga na lang
0: Opo.
1: Po namin kayo ng maikling mensahe para sa mga kapwa ninyo migrante, lalo na diyan sa Europa.
0: Ang may papayo ko lang sa aking mga kababayan dito na tumutulong din, ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa kasi marami talaga tayong mga kababayan na nangangailangan at kulang sa kaalaman, na kailangan din nila ng giya, lalo na sa aming may mga karanasan na sa pagtulong at may mga network na pwedeng mapalawak yung aming pagtulong sa ating mga kababayan. At siguro babanggitin ko na rin dahil nga bukas ay International Workers' Day or Labor Day, lalo na sa mga kasambahay, nagtatrabaho sa bahay kasi madalas yung mga amo nagpapatrabaho yan ng ano, ng kahit holiday. Kailangan marunong silang makipag-negotiate sa kanilang mga employer, alamin nila yung kanilang mga karapatan para hindi sila humanto sa pang-aabuso ng mga mapang-abusong amo. Yun po.
1: At maraming salamat po, Ma'am Zita T. Kabais. Isa po ang 2024 Banaag Awardee sa ilalim ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Siya po ang ating kampyon laban sa human trafficking dyan po sa Paris, France.
0: Maraming salamat po.
1: At dito na po magtatapos ang edisyon ng Bridges on Air. At muli po sa ngalan po ng aming host na si Ray Sampang na hindi po natin nakasama ngayon dahil siya po ay dumalo ng isang mahalagang meeting. Ito po uli si Aris Gutierrez sa ngalan po ng Commission on Filipinos Overseas sa na sa pamunuan ni Secretary Dante Clingkang II. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ngalan po, bago po baka makalimutan ko at ako'y bitayin dito ng aming technical team, si Sir Milo at si Hero, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.

0: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ako po si Lialin Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po, naninirahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sinisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: 해서 한번 먹을 거예요. 야, 요금 같은 거 좀 먹을 거. 어어, thank you.
1: 이토 ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: the Governor Chavi Chingson. Kamusta na po?
1: Ay unang-una sa lahat po at awa ng Diyos no, itong nakaraang itong linggo na to ay na-transmit na rin po yung mga dokumento na kailangan na na-delay na na-transmit galing sa Bureau of Custom. So ngayon po ay baka next week siguro ay may kompleto na natin para ngayon po ay mapatakbo na natin yung ating mga bagong electric jeepney na jumbo jeepney ngayon po, Pangulo. Mm-hmm. At ang aming napag-abalaan itong itong linggo na ito ay yun pong aming position letter para doon sa pag-abolish ng oil deregulation law. Dahil nga sa pananaw namin sa public transport ay ito pong deregulation law na ito dahil nga po gusto natin ho na ma-implement na maipalit ay yung pong OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund na ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos dahil po yun ay may kasiguraduhan na sinasandalan ng sambayan ng Pilipino na ang ibig sabihin yung OPSF, Pangulo, uh-huh. Ito po yung Oil Price Stabilization Fund na magkaroon tayo ng percentage na kailangan ipundo natin dito sa OPSF para maging stable yung presyo natin dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas na pag yan ay i-deposit natin sa isang malaking oil company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya dahil nga hindi kontrolado sa Pangulo.
0: Apo.
1: Yung pong presyo ng fuel dahil unang-una, yung presyo ng fuel natin dito ay masyadong malikot dahil nga po hindi po nag-i-stabilize.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang gusto natin ay magkaroon tayo ibalik yung yeah. batas na dating Oil Price Stabilization OPSF. Fund o PSF para sa ganun po, Pangulo, ay mayroon po tayong sinasandalan dahil nung ipinasa yung oil deregulation law ay nakakalungkot dahil nilinlang po tayo.
0: Mm-hmm.
1: Lininlang ng buong sambayan ng Pilipino dahil ang sabi nila, pag dumami ang player ay bababa at gaganda ang presyo ng ating ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Kabaliktaran naman po ang nangyari, Pangulo, dahil nga nakita naman natin 28 years na pinagsasahan tayo ng mga oil company sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Na kung magkano ang gusto nilang ipataw na presyo, yun po yung masusunod.
0: Ayun.
1: Yun po yung sense ng deregulation law. Walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang ipataw nila na presyo sa ating fuel.
0: Mm-hmm.
1: Na ang fuel natin sa bansang Pilipinas, sa Pangulo, ito po yung susi ng ekonomiya ng ating bansa.
0: Yes, yes, of course. Kasi naalala ko nung panahon ng dating Pangulo, nung matandang Marcos Sr., yung OPSF, ito po yung nag-i-stabilisa ng presyo ng ating fuel. Tama po ba ako? So ang tanong
1: ko... tama po, Pangulo.
0: Oo, kasi
1: ito ngayon ho, yung aming kasunduhan, lahat po ng mga national public transport leadership ng mga buses, mga jeepney, tricycle, motorcycle, UB Express, at saka TNBS, lahat po kami ay nagkasundo na kailangan po buwagin na po natin itong oil deregulation law. Kaya ito po ay isasubmit namin bukas sa opisina ng ating Senate President Tito Sen at saka kay Speaker Bogie D dahil permado na po lahat ang pangkalahatan na leadership ng mga regional, lahat ng region buong Pilipinas ay nakaperma na po lahat.
0: Oh.
1: Kaya talagang ito, kung hindi pa tayo pakikinggan, ay ayaw natin magsalita ng tapos.
0: Ayun, naiintindihan ko po
1: talagang, Oo, kasi, grabe ho ang sinapit natin dito.
0: Oo, kasi nga, kumbaga, proven na itong OPSF, eh, bakit, hindi po ba, bakit hindi natin ibalik ulit? At kasi napatunayan naman po natin na nung administrasyon na yon, nung senior, eh, maayos naman po yung distribution ng ating mga fuel. Except, syempre, pag kami pangkandaigdigang suliranin, talagang nasunod sa ganun. Pero hindi ganun ka-apekto na ngayon, halos triple, di po ba? Buti nga, ngayon at medyo bumababa kahit papano.
1: Mm-mm. At tama ka dyan, Pangulo, dahil po yung ating tinatawag dito sa OPSF na Oil Price Stabilization Fund, magkakaroon tayo ng ceiling price ng ating fuel at halimbawa, 50 pesos, di ba po, ang fuel. Yung 5 piso, gawin natin 55 dahil yung 5 pesos, ito po yung magiging pundo natin para pagdating ng buwan ng September, October, ito na po yung ating iaalok sa mga oil company na itong daan-daan bilyon na ito. Ito po yung idideposito natin para magkaroon tayo ng stabilization noong presyo. Dahil ang supply natin ay kailangan kung sino yung pinagdeposituhan natin, dalawang kumpanya, tatlong kumpanya o apat na kumpanya, sila po yung magiging supplier natin na sa loob ng isang taon, ay sila yung magsusupply sa atin ng ganitong presyo. Hindi po yung binubula tayo, niluloko tayo na itong spokesperson ng oil company, sila ho ang nagdidepensa. Ito po yung tagapagtanggol ng mga oil company, yung Department of Energy ho.
0: Pangulo, meron po akong other topics po. Meron reaction lang, ang DTI Small Business Corporation ay naglunsad ng e-transport loan para sa drivers at operators na nais kumuha ng e-vehicles. Ano po ang masasabi niyo dyan?
1: Napakaganda po na kailangan sana ho, dahil po yung dumating sa atin na interest po nitong small scale loan na 1.5 million hanggang 3 million up to 5 million ay napakaganda ho. Kaya lang po ang amin pong pinupuna, dahil government money po ito, pera ng taong bayan, yung interest ho na dumating sa akin po ay 12% per annum, 1% per month. Kaya bakit naman napakataas? Meron po tayong government loan na rate na nasa batas naman po ay at the rate of 6%. Bakit ginawa nilang 12%?
0: Dinobli
1: pala. Bakit dinigusuhin na naman nila ng tao? Dahil talagang gusto ba natin talaga na pupunta sa electric? Bakit naman itinaas na naman ng dubli ang interest?
0: Nakuha ko po. Guess ko po yung paliwanag mo. Ito naman po. Opo. Tungkol sa implementasyon ng service contracting programa ng pamahalaan dito sa Pandacan, Manila, ay may mga lagor pa po ba kayong alam na susundan po nito?
1: Yung alam niyo po, napakaganda. Sana ho yan ay dapat po ay pag-usapan muna po sa lamesa, dahil po yung sinusunod nila na sistema ay noon pa po yan. Kailangan ho, dapat ay magkaroon tayo habang sila ay nag-i-implement niyan, dahil yan naman po ay pwede naman dagdagan yung sinasabi nila na ang ating pundo dyan doon sa ayuda ng driver at saka yung mga operator ay 2.5 billion. So ngayon ho, dahil dito sa contracting passenger na ibinibigay nila, sana itong dalawang programa na ito, yung ayuda at saka itong service contracting passenger, dapat po ay ayusin na ho, dahil kasi ang dami pong mga hindi nakakasali, dahil nga po unang-una ho yung mga requirements at saka yung mga sistema na magulo, dahil gusto natin na magmungkahi na mas mabilis, mas madaling maintindihan ng ating mga driver at ating operator. Eh sana ho magbago na ho yung sistema, dahil yung sistema po na ginagamit po nila ay sistema pa po nung panahon pa po ng ating Presidente Noynoy Aquino at saka President Duterte. Kaya tayo ho, hindi tayo kumukontra dyan, dahil nga po kailangan namin po ng ayuda. Kaya lang po ilagay na po sana natin sa tama, dahil unang-una ho, yung ayuda-ayuda kasi na yan ho, parang suhol lang sa tingin ko po yan eh.
0: But
1: so mas
0: solution.
1: Maganda ho, kung sundin na lang po nila yung fair adjustment formula na ginastusan ng LTFRB-DOTR, na napakaganda ho yung nabasa ko ho na oil. Ano ito pong fair adjustment formula na pag tumaas ng ganito, may metrics na kasi po ito eh. pag tumaas ng ganitong kalaking halaga, ganito yung itataas sa pamasahe, automatic po yun. Pag bumaba ng ganitong halaga, automatic din bababa yung presyo. Kaya sana ho, yun po yung ating gusto ho na i-implement ng ating gobyerno, dahil yun pong metrics po na yan ay nagkaroon ho ng tamang konsultasyon nationwide noong panahon po ng nakarang administrasyon, panahon ni President Duterte. So yan po ay aprobado na po yan, na-publish na po yan sa UP Law Center, dyan sa ating tamang proseso. So yan ho yung nagtataka kami na bakit ayaw nila pong i-implement. E ginastusan naman po ng taong bayan at yan po ay nagkaroon ng tamang konsultasyon, hindi kagaya nitong JAW, itong Joint Administrative Order na fines and penalties na ito ay simulat sa pool. Hindi ko po kinikilala na yan ay batas, yung Joint Administrative Order na ang penalty to Sir Boy ay talagang napakataas na yung fines and penalty na yan. Ang sabi ko dyan, hindi yan batas na penalty, kundi gatas yan na nag-aarigluan lang sa kalsada.
0: Mm-mm.
1: Yan ho yung halaga ng penalty dun sa Republic Act 4136, dahil maliwanag po yung sinasabi ng batas, Pangulo, na superseding of the law is illegal kahit sinong abubado ho ang ating konsultahin dito. Na pag sinabi mong superseding of the law is illegal dahil mas mataas ng penalty itong executive order na ito kaysa doon sa batas na Republic Act 4136.
0: Ayun. Tungkol po sa ayuda, kamusta po? May update na po ba tayo? Yung sa DSWD, meron na, lahat po ba yung nakatanggap na?
1: Alam niyo po yung ayuda
0: na binibigay
1: ng DSWD po. Unang-una po, nagpapasalamat tayo sa ating Secretary Rex Gatsalian. Na ngayon po ay nagtayo na naman siya ng mga pagkainan na mga parang restaurant kung tawagin natin na nalibreng pagkain ng mga super kagaya dyan sa Pasay. Nilons namin nung itong linggo na yung mga driver na galing po ng Cavite, galing Laguna, na nakapila dyan sa Pasay ay pwede na po silang pumunta doon sa Walang Gutom Restaurant dyan po sa Pasay.
0: Saan banda exact location nito?
1: Diyan lang po sa may, malapit lang po sa may Harrison po.
0: Harrison. Oh. EDSA Harrison.
1: Diyan lang po sa ano, pwede nilang mai-google po dyan sa DSWD, kainan program ng DSWD, ay makikita po nila dyan sa programa ng DSWD. Kaya tayo po ay nananawagan sa ating mga driver na rumurota na pumupunta sa Pasay, pwede silang mag-almusal po doon, libre. At pwede silang mananghalian, libre. At mayroon pang pinamimigay na gulay na libre.
0: Aba,
1: po doon.
0: Ayos
1: ah. Oo, yan ho yung programa na tayo talaga ay nag-a-appreciate sa ating Secretary Rex Gatsalian. Dahil unang-una, ang puso niya ay talagang makamahirap.
0: Yan o, tama. Tama naman po kayo dyan. Ayan.
1: Nakikita natin ho na kami po ay niyaya nila. Lahat ng pampanguluan natin ng mga taga-Malibay, at lahat sa Pasay po na dumadalo, taga Makati, taga Paranaque, taga Taguig, lahat po yung mga biyahe na kahit galing pa sa Bisaya na biyahe ng mga bus na pumupunta sa Pitex dahil parte ng Pasay dyan sa Top Avenue, ay pwede po silang kumain po doon, libre, ipakita lang po nila
0: ang
1: kanilang ID na sila ay driver ng isang bus company.
0: Opo.
1: Na sila ay naka-terminal sa Pasay para ho makakain po sila ng libreng almusal, libreng tanghalian. Diyan po sa Pasay, ginawa po ng ating Secretary Rex Gatsalian.
0: Ayan. Ayan. So any mga konting pahayag na lang, Kalando, kasi mukhang ano ka na rin eh. Mukhang natilaok na yung manok sa inyong kapaligiran, naririnig ko.
1: Alam mo, nandito ako ngayon sa Region 1, Sir Boying, dahil nga miniting ko yung ating mga pampanguluan dito sa Pangasinan, La Union, Ilocosor, Ilocos Norte, dahil nga ibinababa natin ang ating mga programa ng ating gobyerno, kagaya po yung libreng pag-aaral sa TESDA, ipinaliwanag natin

0: kayong mga anak ng mga tsuper, lahat ng technical school, technical courses sa TESDA ay pwede silang maka-avail na makapag-aral na libre, meron pa po silang allowance.
1: Ayun. Teka muna, last question ko po ito, Kalando, kasi alam ko naman na ano to eh, mukhang napakahalaga nito. Kasi tayo naman ay nakabatay tayo dun sa krisis sa gitnang silangan. Meron, mukhang ano pa, mukhang ang ating yun magkatunggal eh, mukhang hindi nagkakasundo na naman. Ano ba ang naisip yung paraan para masuportahan pa ng tuloy-tuloy ang ating mga tsuper dito sa bansa? Kasi ang nakikita ko rito, baka bukas makalawa, umangat na naman yung presyo. Opo.
0: Alam niyo po, tama ho yung ginawa ho ng ating Pangulo na nakipag-usap siya sa mga iba't ibang bansa na may supply naman po ng fuel, kagaya po ng Malaysia, kagaya po ng China. So yan ho ay hindi naman po nagigera. At yan po yung kinuhanan natin ng mga, kung balita ko ho, ay almost 300,000 na bariles.
1: Mm-hmm.
0: Eh bakit tayo, na yung naggera yung Amerika at saka Arab Emirates, kung ano man po yan, eh bakit doon lang tayo nakatungtong? Mm-hmm. Dahil nga po dyan sa deregulation law na yan. Linilin lang kasi tayo dahil nga ang nangangatuwiran dito, Pangulong Boy, ay yung ating Department of Energy. Sila ho ang nangangatuwiran kung ano ho yung pagtaas na yan. Ang naggagawa ho ng katuwiran, ang Department of Energy, hindi po yung mga oil company ang nagagawa ng katuwiran, kundi oil company. Kaya ang tawag ko dyan, spokesperson ho ng mga oil company, ang Department of Energy. Pasensya ka na, Pangulo.
1: Hindi, sige lang po, okay lang po. Hello.
0: Kaya tayo, Pangulo, ay nagpapasalamat sa programa ng ating Pangulo dito sa Radyo Pilipinas. Sinasabi po natin ang katotohanan. Hindi ho tayo magsasabi dito ho ang kasinungalingan dito. Sinasabi natin, kaya tayo ho ay talagang kami ay ito hong oil deregulation law, permado na namin lahat na pampanguluan po na sumali dito, ay isasubmit na namin bukas sa ating Senate President at saka doon sa Speaker of the House para makita po nila na talaga ang buong transport sector ng buong Pilipinas na bumubuhay, na nakakatulong sa ating ekonomiya, sa aming pagkilala. Sana ho ay pakinggan tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Kongreso at Senado na talaga ho yung oil deregulation law na yan. Dapat pong iabulis na po yan dahil yan, pinagkakapirahan lang po yan ng mga oil company.
1: Ayun.
0: Salamat po, Sir Boy.
1: Ayun. So magkita po tayo bukas. Pahingi ako ng kopya. Nasa Senado po ako bukas.
0: Opo, bibigyan mo, ipuporwan ko sa inyo, Pangulo, yung ating kopya na ipapareceive muna namin pag natatakan na po doon sa Senado.
1: Andun po ako bukas.
0: Ipapakalat namin.
1: Andun po ako bukas. Coverage ko po yun eh.
0: Okay, maraming salamat.
1: Maraming salamat po, Kalando. Ingat po tayo diyan, ha. Sa ating ano, ingat tayo sa init. Napakainit na sa ano para siya, Region 1, mainit po doon eh. So, 'yan, ha. Ang tinig ni Kalando Marquez, ako naman natuwa doon sa ano. Natawa talaga at ako yung tuwang-tuwa doon sa sinasabi niya ng libreng pagkain. Kaya pala yung nasakyan ko kanina nagmamadali at kakain na raw siya. Eh, ang area niya, ang binabanggit ni Kalando ay I think it was EDSA Harrison Plaza. So, dyan naman po ang maraming mga terminal galing Cavite, and then galing jeep naman, galing Taguig po yan, Munting Lupa, ganun. So, pansamantala, tayo po ay magpapahinga muna, ha? And then babalik po tayo after several minutes.
2: Meet the Press. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na

0: Laking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Balansing opinion.
8: Diretsong pagbabalita.
4: Dito lang
8: sa Meet the Press.
4: On air.
9: Halo. Magandang umaga po ulit. Isang mainit na tanghali. Siyempre, pag mainit ang tanghali, tsak, masarap din ang inyong pananghalian. Ayan, so bago natin ituloy ang ating mga tatalakayin, ay nabanggit ko nga po kanina yung pong programa ng DSWD. Tunay na kapuri-puri naman po kasi malaking bagay po yan. Kasi alam po natin, kung wala kang 100 piso, ay medyo hindi maayos yung ating pananghalian, ang ating almusal, at ang ating hapunan. So sa inilunsad na programa ng DSWD hanggang under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, meron pala silang libreng pagkain diyan sa lugar na 'yan. So anyway, sana mabuksan din po yung bandang dito naman po sa bandang north dito po sa Quezon City and then sa areas ng mga yung gagaling naman po ng Bulacan dito sa mga bandang Caloocan or Valenzuela, sana po ay magkaroon din silang ganun. Siyempre tinitindan din po natin dito na itong, siyempre, libre po yan, ano po ba? Eh, paano naman po yung kapakanan ng mga naglinegosyo naman dyan ng mga kainan? Di po ba? Siyempre, pag libre ito, doon sa libre yan. Paano naman po itong mga maliliit? Siguro naman, ang nakita ko dito, baka sila mismo ang naging kinomisyon ng DSWD para maghanda ng libreng pagkain sa ating mga driver. Napakaganda po niyan. Kumbaga, ito nga sinasabi natin, anumang problema ay kailangan yung holistic approach. Yung sama-sama, lahat ay magtutulungan para sa kakaunlad at kasaganahan naman ng mga miyembro. Tulad ito, sektor ng mga chuper. So, malaking chuper at conductor siguro, I presume. Ibig sabihin nito, yung mga bus hindi na nagmamadali na papunta rito para hindi na sila magreklamo na sila ay gutom, at ganun din pagpabalik naman ng Cavite, hindi rin sila magmamadali dahil sila naman po ay may busog na rin. So magandang balita po yan sa atin. Yung hindi pa nakakaalam dyan, mamaya pag uwi ko, sasabihin ko sa inyo. Ayan, so meron din po tayong live report mula naman po kay Ma'am Mildred Cook yan ng Radyo Pilipinas sa Tayog, Pangasinan. Okay na po ba si Ma'am Mildred? Ayan, okay na. Ayan, ang kanyang ulat ay pinalakas ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon para sa eksklusibong kaunlaran sa lalawigan ng Pangasinan. Ma'am Mildred, magandang tanghali po.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
4: Report.
11: Yes, na po. Ulit na makamit ang inklusibo at sustainable kaunlaran. Pinaiting ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pagbibigay prioridad sa servisyong pangkalusugan at legalidad ng edukasyon. Sa kanyang state of the province of Cebu, so iginiit ni ating Governor Ramon G. III na nananatiling sentro ng kanilang bisyon ang pamumuhunan sa mamamayan upang maging pangunahing lalawigan ang Pangasinan pagsapit ng 2031. Ayon sa gobernador, itinituring na karapatan ang servisyong medikal sa lalawigan kaya ipinatutupad ang libreng pagpapa-ospital sa lahat ng 14 na provincial hospital. Suportado ito ng hindi bababa sa 20% ng taunang budget ng lalawigan o katumbas ng humigit-kumulang 1.6 billion pesos na nadaragdagan pa ng pondo mula sa PhilHealth at iba pang mga pagkukunan na umaabot sa kabuuang 3.1 billion pesos. Dahil dito, tumaas ang paggamit ng serbisyong pangkalusugan. Mahigit 120,000 ang inpatient admissions at higit 657,000 naman ang outpatient visits na naitala ng nakaraang taong 2025. Patuloy na mas tumulawak na aksyon at iwala ng publiko. Dagdag pa nito, nakatakdang magpayo ng 10 karagdagang ospital ang lalawigan upang higit ang mapalawak ng servisyong medisyon at masuportin ang layunin ng Universal Healthcare Act. Samantala, pinilay ito sila ng sektor ng edukasyon. Mula 2024, naglaan ang lalawigan ng 172.6 million pesos para sa libreng tertiary education sa Pangasinan Polytechnic College. Kung saan, halos 1,900 estudyante ang nakinabang ngayon. Nagbibigay rin ang kolehiyo ng technical and skills training sa pamamagitan ng Center for Lifelong Learning upang matugunan ang pangangailangan ng industriya. Sa ugnay nito, mahigit 10,000 oportunidad sa trabaho ang naipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng 2025 bilang bahagi ng pag-uugnay sa mga obstacles tungo sa hanap buhay. Sa pagsasamig ng mga programang pangkalusugan, edukasyon, gayon ng trabaho, pinapakita ng Pangasinan ang modelo ng isang people-centered government na naglalayong napabuti ang buhay ng namunyan at matabuo ng matatag na komunidad. Para sa Radyo Pilipinas, Maring Ubra de Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo.
9: Mildred, alam mo naman na hindi kumpleto ang iyong ulat pag hindi ko kinakamusta ang inyong heat index dyan sa Pangasinan. Kamusta po ang heat index dyan?
11: Lihit po dito sa ating lalawigan, ano po, at ayun na naman, tayo po ay nasa around almost 40 degrees. Wow. Po ang ating init dito sa ating lalawigan. Actually, dito sa eastern part tayo, ang location natin, mainit po dito sa kinaroroon na natin ngayon, tayo po ay napapaligiran ng mga matataas na bundok, at ngayon, ramdam na ramdam natin ang init. Kaya sa mga kababayan natin, ang advice, lalo na ganito, stay hydrated, ano po. Kaya ingat-ingat din para hindi po atakihin yung may comorbidities, yung may mga high blood, nandiyan na po kayo ng maaari po ninyong masilungan.
9: Wala pa po ba tayong naiulat ng mga summer sickness? Yung summer sickness, sarili ko yun. Ibig sabihin yung naiulat ng pagtaas ng bilan ng mga sore eyes, yan yun, yung summer sickness.
3: Narito
9: yan,
3: na kabayan, ang
9: wala pa po bang ganun?
11: Dito pa naman sa ating area, wala pa naman po reported dito sa ating health office. Gayunpaman, patuloy po ang monitoring, lalo na ng ating provincial health office dito sa mga sakit na laganap, lalo na kapag ganito pong pag-init. At speaking of yung mga sakit din, kagaya ng heat stroke, wala pa naman din pong na-i-record. Gayunpaman, may mga ilan tayong na-monitor na mga kababayan, kakilala natin, na nag-suffer na rin ng, yung heat cramps. Yung heat exhaustion, pero hindi po naman nag-lead to heat stroke, na aagapan pa naman po.
9: Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mildred. Ingat po kayo dyan, ha? Dahil sa init, saka talagang grabe nga, grabe ang lugar na Pangasinan, talaga pong grabe ang init po dyan. Ingat po, maraming salamat po.
11: Yes, para sa Bagong Pilipinas, Marimil Brega Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo. Talaga sina.
9: Ayan, thank you so much, ha, Ma'am Mildred. Ayan, so may reminder na naman tayo. Maligayang pagdating, Ma'am Joy. Nakita ko na siya kanina, nagla-login, ha, nakangiti siya. Mukhang hindi siya galing sa initan. Anyway, batiin din po natin ang ating mga tagapakinig dyan sa Dasmariñas, Cavite. Siyempre sa pangunguna po ni Celestino Seferino Cruz. May reklamo to si Uncle. Di, wala raw siya mapakinggan kasi nawala pala tayo sa radyo. Sabi ko meron kami sa TV. Yan. Mag-isa kayo ng TV ni Mami Coral, ha? nagtag-isa kayo, talikuran po kayo. Si Mami sa kabila, manunood, ikaw naman sa kabila. Ha? Siyempre, happy listening din sa pamilya Alcantara, si paring Edgar. Ha? And of course, ha? Ang ating kaibigan dyan, si June. June Villanueva, happy 60th birthday kahapon. Belated happy birthday. Ha? Ang pagbati naman ay galing kay paring Albert Corral and then kay Bernard. Kalimutan ko na pa yung abidyo dito. Anyway, Arevalo, yan. So, happy listening sa inyo kay Kuya Nonoy Ladores and then sa ati Bioli. Yan, maligayang pagluto ng puto. Sana maabutan ko pa mamaya yan. Ayan, happy listening at ingat po tayo sa mga init. Kayo po ay magpalipas muna dyan sa ilalim ng punong mangga dahil napakainit po. Ayan, syempre, congratulate din po natin ng ating kaibigan dyan. Si Ma'am Juliet Primavera, ha? Congratulations po. And of course, happy listening din sa ating mga homeowners association ng City Homes Resort Bill under the leadership of Ma'am Bioli. Ayan. So magligayang maganda po ang opening ng ating swimming pool, yun, reopening ng swimming pool diyan. So kung kayo ay naghahanap ng swimming ngayon sa tag-init at malapit lang naman sa pusod or sa puso ng Dasmariñas City, dyan lang po sa may amin, Barangay Langkaandos po. Marami pong mga swimming pool dyan. Ha? Siyempre, ang ipopromote ko lang yung sa HOA. Ha? Yung iba naman, may mga private po dyan. Basta dyan lang, tatlo or apat na swimming pool dyan. May mga indoor pools yan. So, malapit-lapit. Pero may kasabihan nga tayo, malapit man pero hindi nararating. Ayan. Alam nyo na po ang ibig sabihin yan. Ayan. So, ingat po tayo. Ha? Sana po ay manatili tayong ligtas at ang ating mga lifeguards ay manatiling aktibo at nakatutok sa ating mga manlalangoy. Ayan. So, happy listening. So, nabanggit ko po kanina nga, yung sinasabi natin na programa ng DSWD, yan po ay kapuri-puri. Kumbaga, nakakatulong sila sa ibang pagkakataon, hindi man natin napapababa ng lubusan yung presyo ng mga fuels, at least sa ibang paraan naman ay naibibigay naman po natin katulad po ng libreng pagkain, kung ano-anong mga forma ng ayuda, although sinasabi nga natin na hindi tayo dapat umasa sa ganito. So, sa muli, yung mga hinaing ng toda ni ka Lando Marquez ay tingin ko naman po, napapanahon naman po siguro para tingnan ng ating pamahalaan ano ang pagkakaiba nitong OPSF tsaka itong oil deregulation law. So tingnan po natin, pagbabanggain po natin saan tayo pwedeng kumita, saan po tayo maging maalwal ang kabuhayan natin, yan po ang ating panigan. Kasi kumbaga it was proven yung OPSF nung panahon nung matandang Marcos, and ito naman, itong oil deregulation law naman ay mula pa ito kay, alam ko, kay Pangulong Aquino, ilang presidente rin po ito ang dumaan dito. So, ibig sabihin, meron na po tayong comparison. So, alamin po natin, ano ba talagang maganda dito sa dalawang batas na ito, yung tinanggal na batas o itong umiiral na batas. Tingnan po natin kung anong, sabi nga, pagbanggain po natin at paghambingin po natin kung ano yung maganda dito sa dalawang ito. So, at sa ganun naman ay meron tayong produktibong mapupuntahan, di ba? Kasi at the end of the day, ang kapakanan po ng mamamayan ang atin po dapat isaalang-alang, hindi po yung kapakanan ng ating mga negosyante. Sabi nga ni Carlando, mga dambuhalang negosyante ng oil companies na meron pa siyang binanggit na kailangan ay kalampagin din po ang ating Department of Energy na baka naman pwede niyong tingnan or bigyan pansin yung hinain ng ating mga super. Iwet ibang grupo na po yan. Sila po ay nagkakaisa sa isang adhikain na i-repeal itong batas na ito, yung deregulation, and then tingnan maigi kung pwede ibalik yung OPSF. So, lahat naman po yan ay napag-uusapan sa isang isa-isang harapan. So, yan po ang ating mga binabanggit kanina. So, anyway, nabanggit ko po kanina, congratulations po sa Quezon City Journalist Association sa pamumuno ni Ma'am Angie De La Cruz na sila po ay nagsasagawa ngayon kasalukuyan ng shoot fest. Yan po sa Camp Caringal. Ayan. Mm-hmm. Happy listening din po kay Ma'am May Briones saka kay Tita. Ayan. Kay Tita, si Tita. Tita ni Ate May. Ah. Belated happy birthday rin pala kay Casator Ocampo, Ma'am May Briones. Sino pa ba yung isa? Si Attorney Rick. Ayan. Si Attorney Rick Balmonte. Sila po ay nagbiwan ng kanilang kaarawan itong buwan ng Abril. And then, I'm very happy naman na andun po sila nung Friday. Meron po tayong hinost na lifetime members sa get together. Ito po yung mga lifetime members ng National Press Club na narito sa Pilipinas. Nung ako po ay naupo sa bilang pangulo ng National Press Club, ito po ang una kong isa sa mga una kong proyekto na magsama-sama sila tuwing isang beses sa isang buwan. And of course, supporta na rin po ng ating kaibigan si Sir John Alano ng Pagcor na siya po ay walang awang sumusuporta sa atin, na maganda daw nga yung idea na yun, at least every month magkikita sila. Kasi sa aking pagtaya sa aking dalawang taong, almost 2 years na patapos na rin yung ating termino, tingin ko 5 or 6 po yata sa mga lifetime members na aking una na kumbida nung una, medyo sumakabilang buhay na. And then sabi nga nila, masaya sila dahil sa programa ngayon at nagkikita-kita pa rin sila. Yan. So yan ang ating every month po yan, na sana po ipagpatuloy pa rin po sa mga mahalal na opisyal yung ating mga mabuting ginagawa para sa kapakanan na rin po ng ating mga lifetime members, na nakakatuwa kasi kinukumpara kasi nila yung coverage ng araw, lalo pa yung mga nagko-cover talaga katulad ni Director Ayayo Pangko. Ayan, si Papa Boots Fernandez. Siyempre, nagko-cover talaga yan. Si Manoy De Berediano, nagko-cover talaga sila. Police beat, etc., etc. Kinukumpara po nila yung panahon nila at nung kasalukuyang panahon. Diba? Ako naman ay nakikinig lang. So, ito, iba yung angulo ng radyo, iba yung angulo ng dyaryo. Lalo na pag nag-usap yan si Director Ayayo Pangko tsaka si Kuya Dave, magkaiba yung kanilang angulo ng araw. Natatawa-tawa lang naman ako kasi nagtatalo sila. Ito yung angulo, hindi. Ito yung ganito, ganun. Pero at the end of the day, lalabas sila, natawa rin sila ng tawa. Na ito nga yung panahon noon. So, ipagpapatuloy po natin yan. Ha? Sana po yung proyektong ganun, ituloy po natin. And then mamaya po, mayroon pa tayong mga babanggitin pa rin, ibang mga projects sa ating National Press Club. So, pansamantala, tayo po muna yung station break po.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: We know you're always on the go.
12: On the go.
10: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
12: Kaya,
10: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
12: Reliable news delivered to you as it happens.
10: Para sure na wala kang mamimiss.
12: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
10: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
12: And like us on Facebook
10: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
12: Together, let's dismiss this information.
10: Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
4: 738 AM.
5: Ayan, ha. So, kanina po ay tayo'y nabasa po natin na mayroon yatang pangyayaring shooting incident dyan po habang nagsasalita po si US President Trump. Ano po? So mayroon po tayong bagong ulat po ito, ha. Courtesy of Bea Gaza de Guzman, galing po sa News Information ng Radyo Pilipinas Worldwide. Ma'am Bea, please po. President, ano? President Trump ligtas sa pamamaril sa White House Correspondents' Dinner. Suspect hawak na ang mga otoridad. Ayan. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa pagpaputok ng baril na ginanap sa White House Correspondents' Dinner sa Washington Hilton. Natukoy ang suspect na isang 31-anyos na lalaki na mula sa California. Sa ulat ng CNN, mabilis na nailikas mula sa entablado si President Donald Trump at kumpirmadong ligtas ito pati ang mga miyembro ng kanyang kabinete. Ayon kay President Trump, armado ng maraming armas ang suspect at sinubukang pasukin ng isang security checkpoint bago naganap ang pamamaril. Sinabi naman ni U.S. Attorney for the District of Columbia, Janine Pirro, maharap ang suspect sa mga kasong assault on a federal officer using a dangerous weapon at paggamit ng baril sa isang krimen. Iniulat din na isang U.S. Secret Service agent ang kinamaan ng bala sa kanyang protective gear at agad na isinugod sa ospital para magamot. Sa lukuyang pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa naturang pag-atake. Yan po ang ulat galing po sa ating kasamaan po sa Radyo Pilipinas Worldwide kay Ma'am na magita po natin kanina. Ayan. So mabuti naman at niligtas naman po ang ating pangulo ng US President. Ano naman po yan eh. Kung ano mang galit po ninyo eh sana naman po eh idaan nyo sa isang protestang maayos, wag naman po tayong gagawa ng mga ganyan at eh kahit papaano eh buhay po 'yan eh, buhay po 'yan, hindi po natin baliwalain ng ganyan, ha. Anyway, happy birthday rin po sa ating kaibigan si Jonathan Halbuna. Ayun, si Shelto ay isang photographer, maniniyot kung tawagin, ha. Siya dati pa rin po siyang Malacanang photogs, ha. And then hindi ko alam kung nasa Abante pa ba ito or sa anong dyaryo ngayon. Anyway, happy birthday, brother. Happy birthday kay Jonathan Halbuna. And then birthday greetings din kay Dr. Maritoni Banyal Blanca Flor. Ayan. Ito po ay mula naman sa La Consolacion Academy, batch 1982. Diyan po sa Iriga City, batchmate po ng aking mga kapatid dyan, si Susan Iglesia, and then si ating kapatid din na sa ibang bansa, si Janet Berhinha. Ayan. Sila po ay mga kaibigan niya nung araw. Ayan. Hanggang ngayon naman yata ay magkaibigan pa rin sila. Siyempre, of course, batiin din po natin ang ating mga kasamahan dyan. Siyempre, si Ma'am Hazel na alam ko magdidiriwang rin ito ng kanyang, ano, kanyang birthday sa April 29. And then, welcome back, Model Regalado Oliveros. Yan, sa kanyang walang sawang pagbibigay tulong sa ating mga kasamahan, ha. Siya po ay nag-host na naman ng isang dinner sa ating mga classmates dyan sa Iriga City. And then, ako'y natutuwa at nakikita ko yung mga ibang hindi dumadalo ay dumadalo ngayon. Parang yung Friday lang, nadagdagan po yung mga ating lifetime members na dumalo. si Sir Nelson de Guzman, yan, ng Philippine Star, andun po siya. Sabi ko, patapos na yung term ko, saka ka naman dumalo. Ayan, si Sir Nelson de Guzman. And then, get well din po kay kasamang Mardy Infante na kasalukuyang nagpapagaling dyan po sa Bulacan. Ayan, so yan mga kapatid, ha. Ingat po tayo, ha. Eh, si Sir... Ano eh, na-stroke po siya. Anyway, tayo po may update naman mula sa Pag-asa DOST kay Sir Dan Villamil. Sir Dan.
6: Radyo Pilipinas. Weather!
7: Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong binabante ang low pressure area at nananatiling mali yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayun pa man, ilang areas sa ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan, especially dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, sa mga lalawigan ng Caraga, Eastern Samar at Southern Leyte, dahil sa easterly sasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Samantala, ito namang area ng extreme northern Luzon, particular na sa may Batanes, sasama rin natin yung mataas na chance ng mga kaulapan at pag-ulan, dulot naman yan ng isang frontal system. Sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at maalinsang ang panahon. Pero nandiyan pa rin mga chance na mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan ating karagatan, wala ring gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Lagula.
5: Ay, Sir Dan, may mga katanungan lang po ako.
7: Ayos po, sir. Yes.
5: Anong kategory po ang heat index na yun sa Metro Manila?
7: Opo, for heat index, saan pa rin natin yung danger level of heat index for Metro Manila ngayong araw.
5: Ah, ganun. Medyo mataas, ano? Eh, anong may iba't ibang lugar pa ba na may danger level na heat index?
7: Actually po, for other areas, particular na sa may Negros Occidental, ito yung ating highest heat index forecast, no? Posible pa umabot ng 44 degrees. So, hindi, actually, kahit extreme caution lang po yung ating heat index, yun po yung light orange, mataas. Mm-hmm. Mataas po ito kumbaga, kaya iwasan po natin yung mga prolonged na paglabas ng outdoor activities.
5: Ayan. Ano naman ang temperatura natin sa lungsod ng Baguio, ang ating summer capital?
7: Yes po, for Baguio, ang ating heat index ay posible umabot ng 27 degrees.
5: Ayan. So, yan mga kapatid, ha, mga kaibigan. Ha. Yan po ang ating ulat naman dyan. Ha. Maraming salamat, Sir Dan Villamil.
7: Thank you po and good afternoon.
5: Eh, yung init sa Negros Occidental, aabot ng 44, kasing init din yata ng bakbakan sa pagitan ng persa ng ating pamahalaan at ang rebuilding komunistang NPA. Ngayon, may paalaala po ang ating pamahalaan sa ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Na, kasi sa ulat po kasi may dalawang banyaga pala na nasawi doon sa inkwentro na yun. Ang sabi ng iba, yun daw ay researcher. Social immersion dun sa lugar. Ang sabi naman ng ating Armed Forces of the Philippines ay sila ay naka-combat gear at talaga nakikipagsabayan ng putok sa ating mga sundalo. So yan po ay atin pong tingnan po, ha. Hindi po magandang pangitain po ito na sana po ay maging mapagmatsyag po tayo sa mga organisasyon na kumukuha po sa atin. Tingnan po natin yung mga posibilidad. Ito ba ay simpleng immersion lang, ito ba ay simpleng community service lang o ano ang nasa likod pa nito. So at the end of the day, kayo rin po mismo ang magde-decide kung ano po ang inyong mga tinatahak na landas. Kasi nakakapanghinayang po. Sa ulat kasi labing siyam po ang nasawi doon at ilan ay may mga kilalang estudyante, yung iba kilalang profesor. So ano ba talaga? Siguro, sa ganang akin po eh, tingnan po natin yung curriculum sa ganito. Kasi I understand yung mga courses na, hindi ko na alam kung anong pangalan ng course ito. Nung kapanahon kasi, social welfare yun eh. Bachelor of Science in Social Welfare nung araw, BSW. So, baka yan yung may immersion sa community, nakikipamuhay sila. Tingnan po natin yung curriculum ng ating mga paaralan. Ano ba talaga? Anong klaseng immersion ang kailangan? Kailangan bang ipagpaalam sa lokal na pamahalaan? O bigla ka na lang pupunta sa isang shelter, isang kanlungan, isang IP area para makapamuhay doon na hindi alam ng ating LGU? So, tingnan po natin yung mga ganitong sitwasyon. Dahil ako naman po, tulad ng binabanggit ko, yung naniniwala na sa ganyang mapayapang ano, mapayapang solusyon eh makukuha yan kasi meron bang mali sa sistema ng ating edukasyon at pinapayagan natin yung mga kabataan na meron immersion sa ganyan. Nitong mga 3 or 4 years ago, yung aking anak po ay nag grade 12 sa isang paaralan dito sa Metro Manila. Meron siyang pinapirman sa akin na parang subject nila yun eh, parang immersion, social immersion din. Sa mga ano naman po, sa mga less privileged nating mga kababayan, particular din sa Pasay City. Sabi ko, ano naman ang gagawin nyo dyan? So, mararamdaman daw nila yung kabuhayan, pamumuhay ng mga kapatid natin sa ganyang lugar. Okay, sabi ko, okay, maganda pala kako yun. So, going back, ito rin yata ang sinasabing immersion din sa countryside. Hindi po natin masyadong nalilinawan yung ganito. Sana po mabigyan natin ng ano, mabigyan natin ng guidelines kung ano ba talaga ang ano, ano ba talaga ang tinatawag nilang immersion dito. Para malinaw, klaro, na ano ba talaga. Yan. So, ingat po tayo. Sabi ko nga choices niyo po yan. So, ngayon hindi naman po sana dumating sa mga ganun pang ano, ganun pang mga pagkakataon. Ayan, so. Ayan, ito naman ay isang ulat ha. Medyo sana ito. Kasi batay sa ulat ha. Meron 3,500 Filipino seafarers ha. Na lula ng 150 vessels na nakahimpin ngayon sa Persian Gulf ang hindi pa nakakadaan sa Straits of Hormuz. At ito ay nasa gulpo lang. Ngayon, meron na silang problema, siyempre logisticals, food and fresh water. So sana ay makarating po ito sa ating mga kinaukulang otoridad. So DMW ba yata ito? Aha. Kasi ang kanilang provision ay isang buwan lamang mula sa Asia hanggang Australia para naman po ay mag-deliver ng crude oil and goods sa container ships. Kaya lang ngayon ay sila ay nasa Persian Gulf. Ito naman ay galing naman to kay Migrant Expert Manny Jeslani. Kasi ito po ay bunga na rin po ng conflict sa pagitan ng US at Iran sa control ng Strait of itong lugar na ito. So walang nakakalabas ngayon. Ayan. Yung Iranian Navy daw ay mayroon daw hinulin dalawang barko na may 15 Filipino OFWs on board. Ayan, so ano po tayo medyo ingat po tayo sa mga ganito po ha. Ayan, so sana po ay magawan po ng solusyon to, mapaabot sa ating pamahalaan na meron tayong hindi birong bilang po yan na 3,500 po ha ang ating mga OFWs na ano na andun. So, ate, again, gusto ko rin i-congratulate yung Bicol Press Club sa kanilang isinagawang distribution ng school bags at feeding program sa kindergarten dyan po sa Iriga City. So, tingnan po natin kung anong ibang ulat nito. Ayan. So, marami silang mga ginagawa. So, meron tayong inaantabayan ng ulat din. Tungkol naman po ito sa pamamahagi ng cash relief assistance ng DSW Field Office sa Ilocos Region. Ayan. So, ang ulat po ay galing naman po kay Radyo Pilipinas Agoo DZAG, Ma'am Glenda Sarac. Ma'am, kaso po.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, magandang hapon Sir Boying at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Magpapatuloy ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA ng DSW Field Office 1 Ilocos Region sa siyam na bayan sa Ilocos Region bukas Abril 27, 2023 o araw ng Lunes. Nakatakdang ipamahagi ang tigo 5,000 pesos na cash assistance sa mga kwalipikadong TODA drivers o tricycle drivers and operators sa mga piling bayan sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte bukas. Kabilang sa mga bayan na yan ay ang bayan ng Luna dito sa lalawigan ng La Union, gayon din sa Sudipan at sa Aringay. Sa Pangasinan naman ay makakatanggap ang mga kwalipikadong TODA drivers mula sa bayan ng Villasis habang doon sa lalawigan ng Alakosur ay mula sa mga bayan ng Magsingal, San Ildefonso at sa bayan ng San Juan, habang doon sa Ilocos Norte ay makakatanggap ng cash relief assistance ang mga kwalipikadong TODA drivers mula sa mga bayan ng Adams at Dumalneg. Kauday nito ay nagpaalala ang DSWD Region 1 para sa mga operators o mga drivers ng mga tricycles na tanging ang mga naabisuhan lamang mula sa kanilang mga local government unit ang maaaring pumunta sa mga payout sites bukas at hindi sila tatanggap ng mga walk-in na mga aplikante. Ito ay ipinapaalala ng DSWD dahil sa mga nakaraang mga distribution ay may mga individual na nagpunta sa mga payout sites na wala sa listahan kaya nagkakaroon ng kaunting problema. Ipinapaalala din ng ahensya na ihanda ng mga drivers ang kanilang driver's license upang maging mas maayos ang gaganapin na distribusyon bukas. Noong nakarang araw ay namahagi din ang DSWD ng tiga 5,000 pesos na cash relief assistance sa iba't ibang sa mga drivers sa iba't ibang bayan dito sa Region 1 kabilang ang mga drivers dito sa Santo Tomas, La Union. Yan ang pinakauling ulat mula dito sa lalawigan ng La Union para sa Bagong Pilipinas. Glenda Batungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
5: Ay, Ma'am Glenda, kaunting katanungan lang po.
9: Yes, Sir Boyer.
5: Kasi po, hindi matatapos sa inyong ulat pag hindi ko kinamusta ang ating panahon dyan. ano po ba ang panahon dyan? Mainit? Sobrang init o ano po?
9: Yes, mainit ngayon dito sa lalawigan ng La Union, Boying, katunayan. Ang ating heat index dito sa Agoo ay nasa 34 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius. Ito ay, sa Ilocano tinatawag namin na kalalaingan na or ito ay nasa moderate lamang kumpara sa mga nakaraang mga araw.
5: Ayun. Ano po yan? Sa Ilocos ba naglabasan din ng ang maraming dikya? Ayan, sa ano to, sa mga dagat to, ha? Kamusta yung ating may ulat na po ba tayong ganun? Yung dikya po?
9: Tama dyan, Boying, yung tinutukay ninyo ay sa may Ilocos Norte. Ayun, dito naman sa atin sa La Union ay wala tayong nababalita ang ganyan. Ngunit sa ating mga karagatan, sa ating mga beaches ay buhay naman. Iba naman ang balita natin dahil nga sa mainit ang panahon ay buhay naman ang turismo natin. Nakikita natin yung mga tao na talagang nagtutungo sa ating mga beaches upang nang sa gayon ay magkapalamig. At yun naman talaga yung isa sa mga in-offer natin dito sa La Union, ang mga naggagandahang beaches natin. Pero kung tungkol sa nabanggit ninyo na tungkol sa mga dikya, wala naman tayong ganung ulat dito sa La Union.
5: Mabuti naman po. Kasi nevertheless, ingat po tayo, ha? Ingat po, ma'am, ha? Maraming salamat po.
9: Back to you.
5: Ayan, maraming salamat sa ulat ni Ma'am Glenda. Ingat po tayo sa dikya. Ito yung jellyfish, lahat yata ng jellyfish, tama ba ako? Nakasama sa katawan. Yung pagka daw ay nakapitan kayo niyan ay talagang parang nilalagnat, magkakaroon ng rashes. Pag hindi naagapan, worst, meron din naiulat yan nung araw na parang nagsasanhi rin po ng kamatayan. Sana naman po maiwasan po natin ito. Kasi po pagka nagbabago ang temperatura ng ating lugar, may mga naglalabasan po talaga na kung ano-anong mga elemento na hindi natin nakikita. Particular po sa kagubatan, ha, yun din pong mga ahas, naglalabasan din po yan kasi yung kanilang habitat ay masyadong mainit na. So, lumalabas sila. Ang sabi nga ng DNR, huwag po nating papatayin ito bagkus ay hulihin buhay at i-turn over po sa DNR o tumawag kayo ng otoridad para mahuli ito. Hindi po natin sila kaaway. Yan po ay ating alagaan din po. Siyempre, iba yung pag-iingat pa rin po kasi siyempre pag nakakita ka ng ganyan, natural reaction mo, protektahan mo yung sarili mo. Pero ang payo nga ng mga animal welfares, dapat daw ay ayusin ng maayos ang paghuli, tapos dun sa mga eksperto ang dapat na mabigyan ng pagkakataon para makuha sila. So, anyway, napag-umpisan po na pag-usapan po natin yung yung gaganaping election po sa National Press Club ngayong Sunday. Meron po tayong mga kandidato na nag-file na po at puspusan din po ang kampanya, ha? So, atin pong titingnan po ang ating basahin po natin ng ating mga candidates sa ha. Tingnan ko muna po or maya-maya kung makita ko po yung official list, ha. Hindi ko po ano eh. Ito pala. Ongoing pa rin pa pala yung shoot fest sa diyan sa Camp Karingal hanggang 5 PM. So, yung mga gustong pumutok pa, meron pa po tayong pagkakataon naman para makapunta. Dito lang po yan, ha? Malapit lang po yan dito sa ating istasyon, sa ating himpilan. Mm-hmm. Ayan, so, hindi ko na maalala yung Ayan, so, yung nga sinasabi ko, ayan na, si Sir Jun. Ayan, si Sir Jun Mendoza, ha? Nasa bakasyon yata ito, na vacation mood, ha? Siyempre, si ang ating inaanak, si Jojo Sikat, ha? Ito yung nasa bansang Japan, ay nasa vacation mood din po ito. Ayan, si... Ayan, hindi ko makita talaga, ay... Anyway, baka maya-maya lumabas to sa atin. Anyway, so... Sa ating mga kasamahan, ha? Sa ating partido, sa ating Press Freedom Party, ha? Ingat-ingat po sa ating mga pangangampanya at mapakainip po talaga, grabe. Tayo po ay hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na makasabay sa kanila. Tayo mayroon din pinagdadaraanan na may kinalaman sa ating kalusugan. So, medyo ano pa tayo? Medyo hindi pa tayo, kumbaga, not really fit sa ating mga campaign . Pero pasasan cut mararating din po natin yung inaasam natin, ha? Kasi sa ngayon po dalawa po ang magkatunggali sa larangan po ng pagkapangulo, si ating party mate natin si Mina Navarro, siya po ay makakalaban naman po ni Junix Doronyo, isang lifetime member ng NPC, ha? And then of course, so wala naman po nakalaban ng ating butihing Vice President, incumbent President, si Benny Antiporda, wala po siyang nakalaban. And then, tayo naman po, meron po tayong mga katapat, katauhan naman ni Ma'am Gina Mafe, yan, sa bilang independent candidate. And then, sa Press Freedom Party pa rin po, ang ating mga kasamahan na si Jenny Lacorte at si Ma'am Lydia Bueno, ay wala po silang nakalaban. So, dalawa lang po kaming ni Mina bilang Pangulo, at ako bilang kalihim naman ang may mga kalaban. Sila Sir Benny ay okay na po siya as BP. And then as auditor si Ma'am Jenny, and then treasurer naman si... Ma'am treasurer si Ma'am Jenny, auditor naman po si Ma'am Lydia. Sa dito naman po sa auditors, marami po ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy, ha? So, sa kauna-unahang pagkakataon, ha, sa aking pagtaya, sa aking pagkaalala, ito ang pinakamarami. Pinakamarami po na tumakbo bilang candidates ng Board of Directors. Ito ay, halimbawa, alphabetically arranged to, ha? Si Benedicto Abaygar, Nino Aklan, Neil Alcover, Vito Barcelo, Erwin Corpus, Francis David, Madeline Dominguez, Paul Gutierrez, Juan Silvestre Labay, Jun Mendoza, Erwin Moreno, Alvin Murcia, Dennis Napule, Arnel Pitil, Cyril Kilo, Eduardo Teodoro Ramos Jr., Celestino Sikat Jr., at Ayayo Pangko. So, 18 po ang maglalaban-laban sa Board of Directors, 10 po ang ating kukunin dito. Ang official list naman po ng ating partido, ang Press Freedom Party, ay siyempre, of course, si Mina Navarro, Benny Antiporda bilang Vice President, Leonel Abasola bilang Secretary, Jenny Lacorte, Triple Treasurer, Auditor Lydia Bueno. At sa mga director naman, Benedicto Abaygar, Neil Alcover, Vito Barcelo, Madeline Dominguez, Paul Gutierrez, Jun Mendoza, Alvin Murcia, Dennis Napule, Celestino Sikat Jr. at Ayayo Pangko. So ayan, yan po ang ating ano, yan po ang ating mga ihahalal po sa darating na halala ngayong linggo na po ito. Meron po tayong advance voting from 10 o'clock to 5 o'clock sa Friday, May 1, and then pagkatapos po niyan ay yun pong meeting di avance. And then 30 po, wala po tayong dos, wala po tayong campaign. And then on Sunday, that is May 3, yan na po yung election proper, mula 1 o'clock to 5 p.m. Before that po, meron tayong General Assembly ng 10 to 12. Diyan na rin po sa grounds ng NPC. At doon din po natin ilalatag yung mga panukalang amendment sa ating saligang batas, mga proposal ng ating ng ating pamunuan itong 2024-2026, ang ating panukala sa usapin ng pagbabago ng ating pag-inog ng ating industriya, na alam naman natin na marami na tayong vloggers, etc. And then tungkol din po sa ating regionalization, yung pagpapatatag ng ating mga NPC regional chapters sa buong bansa. Aha, na matagal na natin po itong ginagawa mula nung ako'y nanungkulan bilang pangulo. And then kasama na rin po diyan yung mga amendments ng saligang batas sa lalong-lalo na po sa mga membership committees, kung paano natin ayusin po itong mga panukalang ito. So, meanwhile, tayo po'y magbe-break muna at atin pong iisa-isahin po natin ito sa ating pagbabalik po.
8: Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Meet the press.
17: On air.
5: Alright, magandang tanghali po ulit, ha? Meron po tayong ulit, ha? Ano to? Video conference hearings ng Provincial Correctional. Okay. May ulat po tayo. Tungkol naman po ito sa isang mula sa Agusan del Sur, ha? Kay Radyo Pilipinas Butuan, kay Ma'am Jocelyn Murano. Ma'am Jocelyn po.
16: Radyo Pilipinas. Report.
18: Provincial Correctional and Security Management Office Agusan del Sur ginamit ang modernong teknolohiya ngayong ipinapatupad sa bansa ang pagtitipid alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ideklara ang National Energy Emergency sa buong bansa. Gamit ang makabagong teknolohiya, nagkaroon ng improved efficiency habang napababa ang operational cost ng PCSMO at pinapanatili ang safety protocols sa fasilidad. Sa mga court proceedings na gaganapin sa labas ng probinsya ng Agusan del Sur, pinahihintulutan ng korte ang mga persons deprived of liberty o mga PDL na mag-attend ng kanilang video conference hearing. Ang ganitong hakbang sa mga pagdinig ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi naglalayon ding makatipid sa gastos, panahon at seguridad sa pagbiyahe ng mga PDL patungong korte sa labas ng probinsya. Mas napangalagaan din ang seguridad dahil hindi na kinakailangan pang ilabas para ibiyahe ang mga high-risk PDLs. Sa bawat BCH na gaganapin, tiniyak ng PCSMO Agusan del Sur na may sapat na itinalagang lugar sa loob ng pasilidad at naiintindihan ng bawat PDL ang proseso at pinapayagan silang pumunsulta sa kanilang abogado. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Ma'am Jocelyn, may konting katanungan po ako.
18: Yes po.
5: Kamusta ang ating panahon dyan? Kasi kanina puro sa Luzon lang, ito malayo-layo ito. Kamusta po dyan?
18: As of now, nasa 30 degrees Celsius yung heat index sa mga araw na ito. At yung previous naman, umabot kami sa pinakamataas ng 45 degrees Celsius. Mm-hmm. At ang problema pa po dito, maliban sa mainit na panahon, yun naman pong source ng water supply ng Butuan City Water District ay medyo nagka-problema dahil halos wala na itong tubig. Sa ngayon ay matatawag na mayroon kami dito water crisis at pinapatupad yung Uplan Sag-ug o ang pag-iigib. Merong mga sag-ug water rationing na gaganap dito sa mga barangays pero hindi pumupunta yung mga water tanker sa mga kakalsadahan sa kabahayan kundi may mga predetermined size lang po ang itinalaga at doon na mag-iigib yung ating mga taga-Butuan.
5: Ayan, so meron tayong impending water crisis o nasa crisis na mismo po?
18: Nasa crisis na siguro na matawag, hindi pa naman na-deklara, no? Pero parang ganun na po ang nangyayari kasi nga yung water source talaga namin doon sa may Tagibo River watershed ay halos na-dry up na po yung watershed doon.
5: Sige, ingat po kayo. Sana po ay masolusyonan ng ating local government units po yan. Matinding problema po yan kasi pag wala kang tubig, sunod-sunod din yung mga sakit dyan eh. May kaakibat na sakit
18: tama,
5: dyan eh.
18: Tama po. Sa ngayon po, yung mga water refilling stations naman dito, yung makukuha ng tubig, kumukuha sila ng supply doon sa Kabadbaran City. Malapit lang po yun dito sa Butuan City. So yun ang aming isa sa mga source ng tubig na mainom dito sa Butuan City.
5: Ayan. So maraming salamat, Ma'am Jocelyn Murano ng Radyo Pilipinas, Butuan po.
18: Daghang salamat. Maayong hapon mula dito sa Butuan.
5: Ayan. So speaking of water crisis, ha, may nag-message sa akin dyan po sa bayan ng Tagkawayang, Quezon. Before nga pala, happy birthday sa aking kumpare, si Mayor Carlo Iyasar. Belated happy birthday, pare.

0: yung Press Freedom Party, ano po ang nagawa dyan sa National Press Club itong past 2 years sa ilalim naman ng ating liderato. Yan, isa-isayin ko, bagamat hindi ito kompleto, sa abot lang ng aking maaalala, ayan, tayo po ay nagawan po natin ng paraan na ma-reactivate po yung medical building ng National Press Club. Ayan, mayroon pa. Mamaya, sige. National Press Club, yung medical building na pwede na po siyang gawing yung fourth floor po niyan ay hostel po yun na magagamit po natin yan ngayong halalan. Yung mga kaibigan natin, mga reporters mula sa lalawigan, pwede po silang mag-stay po dyan. Aha, kasi mayroon pong available na 2 kwarto, 15 katao po ang pwedeng accommodate. And then sa third floor naman, existing na po yun. Meron na pong pinaparentahan po natin yon, third floor and second floor. Yung first floor naman, yun pa rin po yung clinic natin. So, yun po ang nagsisilbi namang gabay sa atin. Ako mismo, doon po ako nagpapa-check up or second opinion kay Dr. Bumbasi. So, yan po ang una sa ating ginawa nung tayo'y naupo bilang Pangulo. So, ilan po sa ating mga nagawa ng Press Freedom Party ay yung pagkakaroon po ng mga serye ng mga medical missions sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang organisasyon na kapag tala po tayo ng dalawa na umabot po. Bangawat wala po tayong outside of Metro Manila because po sa kakapusang financial din, pero sa dyan po sa meron po. So tayo po ay hingin muna po natin ng ulat, update sa Bulkang Mayon, din babalikan po natin yung Press Club, ha? Okay na po ba si Radyo Pilipinas sa JM Olarte? Diyos maray na udto sa iyo, Manoy.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Sa nakalipas sa 24 oras, nagkapagtala ang FIBOC sa Bulkang Mayon ng 238 rockfall events. Wow. At 40 volcanic earthquake, kabilang ang 19 na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 7 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong April 26, 2026. Nakitaan din na banaagang bulkan at patuloy na pagdaloy ng lava sa mga gali ng basod ng 3.8 kilometers, Bonga Valley na 3.2 kilometers at Miisim Gali na 1.3 kilometers ang haba, kasabay ng pananakanaka at mahihinang sumbolyan activity. Umaabot sa 1,672 tonelada bawat araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakauling monitoring ng ahensya nitong April 25. Naitala ang siyang naraang metrong taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may mahinang pagsingaw at napadpad patungong kanluran hilagang kanluran at kanlurang timog kanluran. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi. Sa ngayon, nanatili na nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Paalala ng ahensya sa publiko na posibleng maganap ang pag-uho ng bato, pag-itsa ng mga tibak ng lava o bato at pag-agos ng lava o uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung magkakaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ay, Sir JM, ha? May konting katanungan lang. Kamusta ang ating panahon dyan? Wala pa ba tayong naiulat din ng mga sakit na dulot ng tag-init sa ating pinakamamahal na rehiyong Bicol, ha? Sa Kabuuan o kaya sa Albay mismo?
2: Maray na po, Sir Buying. Sa ngayon, nakikita natin na sobrang init po ngayon. Kanina umaga din ay nagkaroon din tayo ng konting pag-ulan dito sa rehiyon ng Bicol at dulot po ito ng mismong epekto ng Easter Days. At siyempre, banaka-naka lang naman po ito at sa ngayon, wala naman pong naitatalang heat strokes o kahit na anumang sakit po na dulot po dito sa ating rehiyon. Sa ngayon, pinalalahanan ng mismong mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na po sa medikal, na kailangan umiwas po tayo sa pagbibilad po sa araw, manatiling uminom ng maraming tubig, at lagi po tayong magdala ng ating mga payong o magsilong po tayo sa maayos na shading ng lugar para hindi po tayo magkaroon ng sakit sa ulo, pati rin po maiwasan din na magkaroon ng heat stroke dito sa ating rehiyon.
0: Kamusta naman yung ating mga yung mga nasa Piitan, kamusta? Wala pa naman ba mga outbreak ng kanilang mga sakit? May naiulat na po ba?
2: Batay sa huling datos natin dito sa pag-check natin sa BGMP Bicol, wala naman po tayong naitatala. Well, ang mga ating mga piitan po dito, medyo well-ventilated naman po. Yung iba, kasi may daladala naman po mga electric pa ng kanilang mga

0: inmates, hindi lang po noon, kung wala naman pong electric pa na ating mga inmates, meron naman pong makeshift na ginagawa po ng ating mga inmates na mga pamaypay gawa po sa apaka.
1: Ayan, ayan. So maraming salamat ha. Diyos mabalos tabi, Noy ha. Thank you.
0: Diyos mabalos din po, Sir Buing, para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ayan, so ayan. So, yung sinasabi ko kanina, yung sa nagawa ng ating Press Freedom Party po, yung nga po ang sa ating liderato po, yun ay nagsagawa po tayo ng mga bloodletting projects kung saan marami rin po ang naging beneficiaries, and then tuloy-tuloy pa rin po yung ating education support. Ayan, so pero meron muna tayong financial support po yun sa ating mga anak-anakan ng members ng ano. Ayan, meron ulat po ba ito, ma'am? Naka-ready na? Anyway, ituloy ko pa rin po. Okay, sino po maulat ito? Ayan, so... meron po tayong video, ha? Pagpapatuloy ng... okay. Pagpapatuloy ng trabaho ng gobyerno sa gitna ng energy emergency at iba pang hamong hinaharap ng Pilipinas, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang vlog. Panoorin po natin. Maganda ito, ha? Nakatawa itong vlog ni BBM.
2: Magandang araw sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil patindi ng patindi ang init ng panahon. Alam niyo po, kahit mabigat ang krisis natin sa enerhiya, ang trabaho ng gobyerno ay hindi maaaring doon lang tumigil. Patuloy ang paggawa ng mga kalye at daan, patuloy ang pangangalaga sa mga may sakit, sa mga estudyante. Hindi pwedeng huminto ang pagpuksa sa krimen. Hindi rin pwedeng tumigil ang pagsuporta sa ating mga atleta, sa kultura, at sinig sa turismo. Patuloy ang trabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. At yan naman talaga ang dapat dahil hindi natin hahayaang maparalisa ang serbisyong binibigay ng gobyerno. Ano man ang problema ang hinaharap. Kaya hayaan niyo pong ikwento namin sa inyo simula po sa vlog na ito ang mga mahalagang programa ng pamahalaan na kahit sa gitna ng krisis ay nakakapagdala ng magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan. Tignan natin ang kwento naman ng pamilyang mga matagumpay na iniahon ng ating mga programang pabahay.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ayan, so unlad ang ating kabuhayan. Maganda yun, magandang 1-3% ang ibinaba ng socialized housing. Ito'y program na rin po, ang pagkakaintindi ko po nito ay through Pag-ibig last year, yung kanilang anniversary, meron po silang ganung programa. Anyway, pagpatuloy ko po yung ating nasimulan kanina. Unang-una po sa usapin po ng partido po, sa Press Freedom Party po, unang-una nga pala ay ako'y humihingi ng paumanhin sa aking mga kapartido, particular kay Vice President Benny Antiporda, sa medyo may ano, hindi ako makakadalo pa, makasabay pa dyan sa campaign natin. And then of course, alam mo naman, may pinagdadaanan din po ako, kaya ako'y humihingi po ng paumanhin, personal na paumanhin po sa inyo, sa ilalim po ng pamunuan ng ating butihing VP Benny, paumanhin po sa ating ano, ating mga pagkakamali. Anyway, ituloy ko lang po yung ating mga nagawa. So yun nga po, na visible naman po diyan kung kayo mapadalaw sa National Press Club, andyan po yung gusali. And then sa ating regionalization, tayo po ay patuloy na pinapalakas po natin ang ating usaping rehiyon, kasama nga po ito sa balak natin mga amendments po sa pagsulong ng ating ano, ng ating General Assembly. So yan po ang ating tatalakayin sa isang board meeting ng incumbent officers ngayong week na to, para maisalang kung ano yung mga bawat committee, bawat nais nilang i-amend, para pagdebatehan na lang doon pa lang sa level namin mga opisyal, pagdebatehan na po namin, para tayo po naman ay bukas tayo sa mga ganyang ano, transparent po tayo sa mga ganyang usapin. Lahat naman po ng usapin ng NPC, transparent tayo. Open naman po kayo, kabawat member na pumunta doon, tingnan po natin yung anong nasa loob nito, ano ang ginawa namin. Lahat po yan open. So, usapin po ng mga probinsya na pagpapalakas, tuloy-tuloy po yung ating pagpapalakas dyan. Di po nga, nasabi ko nga, as a matter of fact, ay bubuo po tayo ng mga regional chapters para mapalakas sila. Kasi tayo naman, ay ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng malakas na pagkakaisa sa kanayunan, ay hindi tayo maaring ano, matakot, tayo ay may pwersa na pwede maglakas ng loob na ibigay ang ating mga ano, nalalaman. So, yan po, tayo po, hinihikayat ko po ang lahat ng membro, lahat ng kasapi ng National Press Club, na sana po ay sa Mayo, darating na Mayo 1 hanggat at Mayo 3, kayo po ay lumahok sa ating halalan. Every 2 years po ito, tayo po ay pipili ng ating maayos na kandidato na siyang mamumuno sa atin sa ating susunod na 2 taon. Again, ako yung natutuwa at sa pagkakataong ito, dumami po ang ating mga nagpa-participate. Ibig sabihin, mabuhay at buhay na buhay po ang demokrasya sa ating ano, sa ating National Press Club. Tayo po ay tinatangkilik, tayo po ay lumabas sa Uno at saka sa Atres, kasi more than anything else po, hindi po ito simpleng election lang . Ito po yung binabanggit ko nga po, nagkikita-kita yung mga magkasama sa beat. Hindi po ito yung hawak ko ang beat, ha. Yung beat assignment po ang ibig sabihin po nito, na for 10 years or 20 years or so, di kayo nagkikita, magkikita-kita po kayo, magkakamustahan. Pag-uusapan yan, siguro, yung maintenance na, hindi na po yung ilan ang maintenance mo, ano yung health concern mo. Yan ang madalas na topic kapag umaabot na nga tayo sa, hindi pa naman tayo pre-departure area. Kasi may mga areas daw yung buhay ng tao, may pre-departure, yung malapit na, yung mga ganun, tayo naman ay nasa fighting stance pa naman. So, ayan ha. So, muli, sino po bang ating mga naka-duty para mabati naman po natin? Wala po yata tayong, wala akong babasahin dito. Ayan. So, sa ating technical staff, ayan, si Ma'am Jovel Lustre. Ayan, si Ma'am Arnel Villamor. Ay, Sir Arnel Villamor, sorry naman. Siyempre, si Ma'am Tess Ramirez, si Drizel Nanyong, and of course, ang paborito ni Director Dennis na dumating na, si Ligaya. Si Ma'am Joy, dyan na si Ma'am Joy. Timidan, ayan. Ayan, so maraming salamat. Again, may apologies kung meron man tayong nasaktan, talaga pong kumbaga ibahagi na rin po ito sa ating ano, sa isang malakas na organisasyon. So muli, tayo po siguro sa next Sunday, wala po muna siguro ako or kung sino man ang pwedeng umupo, dahil kami po ay busy naman po niyan, ha. Maraming salamat po sa 2 oras na pakikinig, and see you when I see you soon. Thank you so much.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pusiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
9: Colab
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: It's Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
20: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
19: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
20: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
19: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
20: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
19: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
17: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
25: Ng ating walang gutom program.
24: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
26: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
24: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
27: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
24: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
27: These are the underserved areas. Walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
24: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
27: Okay, salamat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Okay, so magandang araw na naman sa inyong lahat. Blessed Sunday. And first of all, I would like again to welcome my two permanent visiting guests, si Kuya Mark and Kuya Andoy.
6: Magandang hapon,
5: everyone. Before we proceed, may kaganapang nangyari kagabi, no? Mm-hmm. There's in Bicol, yung Mayon volcano erupted last night and there was a pyroclastic explosion na sinatawag, no? Now at this minute kukuha tayo ngayon ng live update from Miss Maria Antonia Mariton Bornas, the Chief Volcano Monitoring and Eruption Protection Division ng PhilBOC. So pwede na po makausap natin si Ma'am Mariton. Okay, Ma'am Mariton, can you give us present situation in Mayon, kasi sabi nila grabe nangyari kagabi, and posible bang mas magiging grabe, or what is the status now, Ma'am Mariton?
8: Good afternoon po. Hindi naman po napapatid ang eruption po ng Mayon volcano since nag-umpisa po ito noong January 6, 2026. Meron lang po tayong parang steady state na pagluwa po ng lava ng vulkan na siya pong lumilikha nitong mga pyroclastic density currents at uson, no? O uson at mga rockfall events po, no? Pero recently po, since late February hanggang ngayon po, nagkakaroon po tayo ng minor strombolian activity. Ito po yung pagpisik ng lava sa summit.
5: Yes.
8: At yung paminsan-minsan pong short-lived na lava fountaining, no? Halos hindi po natin nakikita dahil maliliit lamang po itong event sa...
5: So
8: yung kahapon po, yes. Yung kahapon po, kasama po ito doon sa activity ng Mayon na nagluluwa po ito ng lava, ang lava na nagiging lava flow. Kaya nang may kakaiba pong nangyari kahapon, medyo malaki po yung volume, no, na lumabas,
5: yes,
8: sa bunganga ng vulkan, at yung lava flow po na na-form, imbis na po bumaba, ito po ay nag-collapse, no. Nagko-collapse po ito. Malapit pa po ito, medyo maikli pa lamang po ito, no, based po sa assessment po ng based po sa data ng ating team, no, sa ground ngayon. Medyo maikli pa lang po yung lava flow, pero imbis po ito na humaba, ito po ay nagko-collapse.
5: I see.
8: At yung collapse po, opo, ng very fresh na lava na marami po itong volcanic gas, no, ito po ay nagiging mga uson na immediately, no, at Dahil po marami po itong volcanic gas, kapag ito po ay nag-collapse, nag-expand po rapidly yung mainit na volcanic gas, kaya po medyo lumikha po ito ng matatayog na mga ash clouds, no? Nakita
5: I see,
8: po
5: natin.
8: Opo, at dahil dire-diretso po yung feed doon sa lava, sunod-sunod po yung pyroclastic density current. So ang nangyari po, actually kung titignan po natin yung PDC, medyo sluggish po ito, na mabagal.
5: Uh-huh.
8: Pero matatayog po yung nagagawa nitong ash cloud. At ang nangyari po, dahil sa sunod-sunod na PDC, medyo nagkaroon po tayo ng accumulation ng mga ash cloud doon sa Miisigali. At ito po yung napakalaking mass na nakita po natin, no, na medyo nakakatakot, no.
5: Yes.
8: But yung PDC po mismo na nag-deposit po siya in channel lang sa Miisigali hanggang sa a little bit over the 5 kilometer radius, no. Nandoon lang po siya sa channel. And then yung cloud po kasi nag-detach po siya doon sa PDC at medyo umusad po siya pababa, no? Malakas po yung hangin, no? At makikita po natin yung cloud, parang gumagapang siya doon sa ground, no? Normally, doon po sa mga dating PDC ng Mayon, ito pong mga nararanasan natin na in the past few months, no? Na medyo hindi po natin masyadong napapansin.
5: Yes.
8: Matayog po kasi yung release ng ash cloud, no?
5: At I see.
8: Nauulan lang po ito na abo, ash fall. Pero ngayon po medyo malayo po kasi yung na-travel ng PDC at medyo naipon po, napunpon po yung ash cloud ng mga magkakasunod na PDC. So meron po tayong napakalaking ash cloud. Ang tawag po niyan sa volcanology ay Phoenix Column.
5: I see. Ito Phoenix. Po yung babaksak pa po ba yan or something?
8: Yun po yung naging ash fall. No?
5: So
8: Unlike po nitong pyroclastic density current na napakamapanganib dahil po sa napakainit niyan, no, at makakapatay, ito pong ash cloud po, ito po ay relatively malamig.
5: Ah, I see.
8: So and it falls down as ash fall, no. So ito po yung nagdulot ng matinding ash fall sa mga bayo po ng Ginabatang, Kamaling, meron din pong naapektuhan sa OAS and then sa mga iba pa pong karating na lugar ng Timog Kanlurang bahagi ng Bulkan.
5: So are we still experiencing the same intensity ngayon na Mamariton or may equal na ngayon? Subsiding or what is it now?
8: Actually po kahapon after 8:40 in the evening, tumigil na po yung activity, no?
5: Uh-huh.
8: Kasi yung intense na period po ng pyroclastic density current generation, mga 30 minutes lang po yun.
5: I see.
8: And then, meron na po, lang po tayong panaka-naka ng mga PDC sa maililiit. And then, tumigil na po yan sa around 8:40 in the evening. And then, bumalik na po yung Mayon doon sa dati niya pong gawi.
5: I see.
8: Natahimik po siya nagluluwa ng lava and then yun po.
5: Pero Ma'am Mariton, ang tanong kasi ngayon is ano ba yung criteria na inaantabayan para sa posibleng pagtaas ng warning sa alert level 4? Kasi yesterday it was alert level 3.
8: Opo. So alert level 3 lang po tayo talaga. Kasi ang alert level 4 po, this means na nakikita po natin sa ating monitoring parameters na meron pong napakalaking volume ng magma na maakyat po ng vulkan very rapidly at mag-generate po ng isang worst case highly explosive na eruption, no? At pag ganun po kasi, kailangan po nating mag-extend ng ating danger zone ng around 8 kilometers, no? Mas malawakan pong evacuation kasi kapag highly explosive na po ang eruption ng vulkan, marami pong mapanganib na PDC na maari pong malikha sa matayog na explosion column, no? At nagko-collapse po yan. So yung pag nagko-collapse po yung explosion column, sa lahat po ng sectors ng vulkan, magkakaroon po tayo ng PDC.
5: Delikado pala yun, ano?
8: Apo, delikado po yun. So wala po tayong nakikitang ganun. Wala po actually tayong outstanding parameters sa activity na to. Except na siguro po, Actually, parang normal lang siya dapat talaga, no? Except that itong lava flow po na nalikha nung malaking volume na pagluwa ng vulkan, hindi po siya nag-flow sa stable ground. Ika nga po, masyado sigurong matarik, hindi po niya matawid, hindi ma-establish nung flow, yung path down the very steep na dadaanan. Mm-hmm. So, imbis na magiging lava flow siya, like yung nangyayari po this past few weeks and months,
5: yes,
8: ay nagko-collapse po siya. No?
5: So,
8: meron lang pong konting pagkakaiba doon sa matter na yon, pero overall activity is still the same. Kaya po hindi po tayo nagtataas ng alert level.
5: I see. Ngayon, anyway, yung kahapon din according to Radyo Pilipinas Albay, may mga namatay na mga hayop na ano. Opo. Ano bang pwede ninyo masabi sa na o yung masasabi para sa mga magsasakan, anong dapat nilang gawin ngayon para maingatan yung mga hayop nila?
8: Yun nga po, actually po, kaya nga po natin sana pinagbabawal yung pagpasok po sa loob ng 6 kilometer. Actually, nasa loob po kasi yan ng 6 kilometer radius yung mga hayop, no? So, nakita naman po natin yung mga Facebook post na yan. Sila po yung naabuhan ng matindi. Siguro po meron din po ng kaunti sa labas ng 6 kilometer. Pero yun po, kung tayo po ay mag-evacuate, dapat po ay meron na rin po tayong kahandaan para po sa ating mga alagang hayop, no? Sa ating po mga baka. I think kailangan po talaga ng tulong dyan ng local government.
5: I see.
8: Dahil, of course, ang ating pong mga magsasaka, they are limited by paano nila itatransport yung kanilang hayop. And then, of course, yung paano po saan po sila lalagi, no? Unlike yung mga tao na may mga evacuation centers, paano naman po yung mga animals, no? And this is also the lesson that we learned, that we should have learned sa eruption po ng Taal Volcano, kung naalala niyo po. Marami pong na-abandon na mga kabayo, no? Pulong, and then pati din po yung mga alagang hayop ng mga nakatira doon at that time.
5: So are we limited to the 6 kilometer danger zone ngayon, or have you extended it already farther than 6?
8: Yung dinidiscuss natin, we have discussed this with the provincial government of Albay as to Governor Rizal, and also with the NDRIMC po na nagmeeting po tayo kaninang umaga, na ang atin po kasing next step dapat, kung medyo nasundan po yung activity na ito, ay mag-recommend po tayo ng extended na danger area dito po sa southwestern, at least sa southwestern sector, or sa southwest and southwest southern sector po ng vulkan, just to guard against this pyroclastic density currents and yung effects po ng ashfall. No? Pero yung ashfall po kasi talaga yung naging problema ngayon. Ano?
5: So, anong mga lugar-lugar na apektado dun sa mga ashfall ngayon na Ma'am Mariton?
8: Marami po tayong naapektuhan batay po sa ating listahan. So, check lang po ulit, ha? Kasi it's an evolving list. So, yung ating pong listahan for now, marami pong naapektuhan sa bayan po ng, of course, number one na po talaga dyan ng Ginobatan, na sila po may pinakamatapal na naapektuhan, pati po ang Kamalig, Albay, naapektuhan din po ang Ligao, yung Ligao City, at actually hanggang sa Uwas po, no, Albay, na nabagsakan din po sila ng ashfall.
5: Okay.
0: Miss Mariton, may kutanong po. Kumusta pong panahon dyan sa Albay? May risk po ba tayo ng lahar? Dahil ang pagkasabi niyo kanina, meron mga ashfall, di ba?
8: Opo. Actually po, hindi lang po yung ashfall, no? Yung nakabara po ngayon sa ating kailugan, dyan po sa may Miisigali, pati na rin po doon sa mga ilog na naapektuhan po ng 2026 Mayan Volcano Eruption. But especially dito po sa may Miisigali, meron po nakabara ngayon na makapal na tambak ng PDC deposit, no? At syempre po, pag umulan po, yan po ay mariremobilize as major lahar. So, we're talking about Lahars dito po sa mga channels ng Miisi, Budyaw, Binaan, Weavers, and of course, these channels actually flow into the Yawa River, no, na dumadali po, lumalabas po ng Legazpi City at sa Albay Gulf. No? So, maapektuhan po yan. Kasama na rin po yung ibang channels na meron pong tambak ng rockfall and PVC deposits sa ongoing eruption ng Mayon. Nandun na po yung Mabinit Channel, Bonga Channel, Matanag Channel, Buyuan Channel, and dito po sa may eastern flank, dahil meron pong deposit dito sa may Basud Gully, dyan po sa Santo Domingo and Lidong na mga ilog. No? So, marami po, Basud po pala, Basud River and Lidong River dito po sa may Santo Domingo.
5: Okay, Ma'am Mariton, last question. Yung kailan yung next bulletin ninyo?
8: Actually po, kagabi pa po tayo nagsusumikap gumawa ng eruption update. Kaya lang po, ang dami po kasi nating kailangan na i-gawin po para sa ating pong mga stakeholders. Katulad po ngayon, nasunod-sunod po ang ating interview kanina po, meron po tayo. Meeting, opo, may meeting po tayo sa NDREAMC. But we are striving to complete an eruption update kasi po and then yung teams po kasi natin ngayon, since ngayong daytime lang po sila talaga makakakuha ng clear shots of the edifice, kanina po ang ating pong quick response team na nandiyan naman na po sila sa Albay since January 6 at papalit-palitan lang po. Ay, meron na po silang in-undertake na drone survey nung impact area. Uh-huh. And we already see yung the details of this event, no? Kung ano po nangyari, what actually happened to the channel, ano po yung mga naapektuhan.
5: Last question lang daw.
0: I have another question. How does this compare to the 2018 eruption? And you expect
8: 2018 po kasi po, yung 2018 po kasi actually mas vigorous yun, ano, medyo nag-peak po agad yung 2018 eruption. We had meron po tayong explosive eruption din on one day. I can't remember po if it's January 23 or 28. Pero may isa pong event na may explosive eruption po tayo. Sandali lang po siya, it's a few minutes. Pero this generated a tall eruption po ng mga 5 kilometers high. And then, nagkaroon po tayo ng paraclastic density currents in several rivers around the volcano. No? So, yung PDCs po ay medyo malayo. And then, mas malakas po yung lava fountaining noong 2018. No? But in terms of volume, medyo malaki na po yung eruption na to kasi nasa, I think, 62 million cubic meters na.
5: So, it's more serious this time.
8: Apo, mas marami po yung magma na nilalabas.
5: I see. Okay. Ma'am Mariton, so finally, ano bang pwede ninyong masabi na paalala sa ating mga kababayan doon sa Albay as a final message para at least before you come out again with your next bulletin?
8: Okay. So, katulad sa ating pong mga kababayan sa Albay, panaman na po tayo silang plaka, ha? So, paulit-ulit po nating sinasabi at nire-remind ang ating mga kababayan na hindi pa po tapos ang boxing, no? Nag-i-erap pa po ang Mayon, no? Minsan po hindi natin napapansin, pero katulad po kahapon, nagpapansin po ang ating bulkan, no? So, mangyari lamang po na tayo po ay umiwas sa 6-kilometer radius po ng bulkan. Dahil katulad po ng pinamalas niya kahapon, anytime po pwede po tayo magkaroon ng mga malalaking uson o yung pyroclastic density currents na maaari pong magdulot ng panganib sa atin pong mga alagang hayop, sa atin pong kabuhayan. Ano? Kaya po, tayo po ay huwag munang pumasok sa 6-kilometer radius. Meron na po tayo nakitang post sa social media na lumapit nandun po sa may deposito po ng PDC kahapon, no, sa may bandang green lava, ay napakamapanganib po. Huwag po natin yung gawain. Pag naulit po yun, ay magiging part po tayo ng deposit. No? So, iwasan po natin yun. At dito po sa mga bayan po na naulanan po ng ashfall at sa mga iba pa karatig po na pook, kailangan po ay mag-ingat po tayo sa ashfall. Kung may mask po tayo, gamitin po natin. Kung meron po tayong basahan na basahin po natin at itakip po natin sa ating
5: so mukha. So you're recommending na ngayon na ang mga tao eh, gumamit ng mga mask na ngayon?
0: No, dapat.
8: Apo, yung mask po o yung wet cloth po, no, para po masala yung abo. And then, huwag po tayo magbubukas ng bintana o maggagamit ng aircon o ng electric fan kapag meron pong ashfall. Let's cut off circulation para hindi po mag-circulate ang ash. And then, pag heavy po ang ashfall, kailangan po talaga natin mag-temporary evacuation, no? Mula po sa ating lugar. At nandiyan naman po ang ating mga LGUs, mga DRR officials, the Bureau of Fire. Lahat po ng government instrumentalities are now on the ground. As kagabi pa nga po eh, helping out the communities cleaning up. Mm-hmm. No? So, nandiyan naman po sila na para po magapay sa atin po. And huwag po natin kakalimutan ang mga vulnerable members po ng ating family, yung mga elderly, yung may pregnant women and children, infants. Sila po ay nangangailangan ng mas maigting po na pangangalaga sa mga panahon na ito.
5: I see. Okay, thank you very much, Ma'am Mariton, for
8: update.
5: And we will be coming back to you again maybe later. Okay. Thank you very much.
8: Sige po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
5: Okay, so yun po ang balita ngayon sa Mayon Volcano at yung mga hindi pa nalalaman, eh nagkaroon na tayo ng malaking eruption kagabi, no? And mukhang yung volume, eh mas malaki pa kaysa yung 2018, no? So siguro dapat mag-ingat-ingat na tayo. And yung last paalala is yung gumamit na ng mga face mask para hindi mo malanghap, no? Dahil delikado malanghap mo yung ashfall, no? Sisirain niya yung lungs mo, no? Okay.
0: Or iwas din sa PDC, yung 6 kilometers. Huwag papasok doon.
5: yung PDC, tatanungin ko nga sana kung...
0: Permanent danger zone ang tawag doon eh.
5: Kung can you outrun the pyroclastic density current. No, hindi yata, no?
0: But it's meant for a reason, di ba? It's called a permanent danger zone. So ito yung around the Mayon Volcano. Iwas po tayo doon.
5: Okay. So, let's go back to our subject. Eh, kanina pa hat-nahat si Kuya Antoy na mag-resume nung ano. Tayo, and later we will have again another break kasi mm-hmm. There's another activity going on somewhere in the south and we will talk about that later. But right now, maybe we have time now to at least resume and take up a little of our subject matter. Kuya Antoy, yung naputol ka last time on the scam, di ba? Or yung konting wrap-up lang siguro. Then, yun nga, naalala ko, parang hindi natin masyadong napag-usapan masyado yung paano mag ano yung madagdagan yung income mo ng isang tao para makapasave siya, no? So Kuya Antoy, can you probably start up the conversation?
6: Well, of course, for context, Kuya, din parang the 1 o'clock update na kakatapos lang nating pakinggan from Albay, it reminds us from a financial standpoint and from a crisis proofing standpoint, yes, very important talaga that you prepare ahead of time. That's why again, before we resume yung usapan natin about scam, that's why we're telling our followers, our listeners, how important having an emergency fund, no, assembling an emergency fund is before you even do anything, before you even start investing. Now, going back, I think a week ago, We heavily talked about the most rampant, the most serious, and parang the heavily relatable investment scams, no, dito sa Pilipinas, and we focused a lot about stuff about Ponzi schemes and the pyramiding, no, or the multi-network multi-level marketing, no. I think to wrap it all up, may mga iba pa rin tayong scams na nangyayari, ginagawa ng mga perpetrators dito sa Pilipinas. And I think pwede natin pag-usapan next would probably be those done online.
0: Oh, advanced fee scam.
6: Advanced fee scam, mga for example.
0: Pop and dump, ganun.
6: Oo, yung advanced fee scams, marami itong marami.
5: Paano exactly, how does that work? Yung ano bang, paano ginagawa?
0: Ganito yan. Bayaran mo muna ako bago ko padala sa iyo.
6: Bayaran mo muna ako before I send over the item. Bayaran muna ako before I teach you the investment philosophy. Bayaran mo muna ako before I share or send to your email the app, no, for you to download this this magical parang trading algorithm, something along those lines. But the idea there is for people to lure, victimize parang would-be investors, would be business partners, no? Uh-huh. And immediately after, sabi nga ni Mark, immediately after you send them over, immediately after ma-credit yung payment, out they go. Parang they are going to block you, they're going to, you know, deactivate the page. So onto the next victim.
0: So dapat pag magbabayad ka, bankong gamitin mo.
6: You ask for the bank account. And sabi nga ni Mark again from our previous episode, no, kapag pinapadeposit ka ng initial investment ng pambayad sa mga items na supposedly from a business dealing, no, if ang bank account na ibinigay sa iyo is a personal bank account, nakapangalan sa isang tao, again, that should be a red flag.
5: Ano yung dapat na bank account?
6: Well, dapat bank account yun, kuya, din nung kumpanya mismo that
5: yung company
6: they are representing, they claim to be part of, no, kasi sabi nga natin, if lehitimo talaga yan, lahat sponsorships, you know, advertising, promotions, and even yung mga initial payment na yan, dapat it should be funneled, no, to the proper bank accounts.
5: I see. Mm-hmm. Ano pa yung mga...
0: Usually, an example of advance fee scam is, alam mo yun, bago makuha yung commission mo, bayad ka mo ng processing fee.
6: That's right. Man.
0: Mga bagay-bagay. Mm-hmm. So, rampant din yan. Easy, very easy to do now kasi you have online. Nung panahon pa, nung bata pa ako, suot lang yan sa email
6: Yeah, you need to...
0: Oo. Yeah. Parang ako isang prinsipe sa Africa. Parang may pera ako sa banko, bibigyan kita ng cut. Bago ko makuha yung pera, bigyan mo muna ako ng ganito.
6: That's right. Parang you'll think that parang panalo na to kasi I'm about to receive millions of dollars and then I'm just going to have to pay an upfront fee of 30,000 pesos.
5: Okay, kung minsan yan sa akin, yung kapitbahay ko, mas older guy, no? Hindi ko akalain na ano siya, he will fall for that. Ano? Mm-hmm. Yung maniniwala siya. Dahil sabi ko, paano maniniwala ka? Pero meron palang naniniwalang ganun, no? Yung mga gaya ng ganung sulat na yun. Mm-hmm. Kahit nasa pag tinignan mo pa lang, hindi na, no?
6: Yeah.
5: Pero marami pa rin palang naniniwala, no?
0: Marami. Ano rin, sa probinsya, mas malala pang mga kwento, Ito, kind of personal experience, ha. May tita, before, nag-away siya ng tito ko, dahil nag-widow daw siya ng pera, pinigay sa isang tao. Ang excuse niya, na-hypnotize daw siya.
6: Na-hypnotize.
0: Oh, wow.
6: Ito yung sinasabi ni Kuya Den, no, that back in the day, 80s, 90s, parang yun yung term nila sa about budol. Kasi ngayon, fast forward to today, budol ngayon is online shopping. Pero you think back then, yung kinukwento ni Kuya Den was literal na budol gang, parang people going door to door, hypnotizing you, parang making you believe that this block of paper, this bunch of paper, parang when you subject it to heat, when you paint it, parang ganon, it's going to turn $2, parang ganon. Mm. So I think yun parang ang daming nag-evolve. I think what's consistent about what we're trying to tell people is that it's evolving over time, nag-evolve. Bakit ganun? Bakit face to face? Bakit door to door yung ginagawa? Because back then very manual ang pagbigay ng pera.
5: Uh-huh.
6: Cash ang pag-credit ng ng sweldo, cash madalas yung basis ng
0: transactions,
6: ng transactions, yes, ng komersyo. But today, again, convenient, and even when it comes to social engineering and scamming, mas nagiging convenient because they're upping their ante. I think we still have, before the break, no, maybe yung next na minention ni Mark is about pump and dump scheme.
5: Mm. Paano naman yung pump and dump
6: yun, scheme? From the term itself, regardless of the asset class, whether it's crypto or forex, even stock market, no?
5: Uh-oh.
6: Parang they are trying to manipulate activity. They're trying to manipulate the price, no? By initially hyping it.
0: Mm-hmm.
6: You tell people, oh, may insider information ako. So these are the influencers, no? These are people with followers na parang meron akong insider information that this company is about to acquire another company, this company is about to lay off employees, no? So chances are, if meron kang access to those types of information, you'll be able to make the first move.
0: Yes.
6: So pag feeling nila it's worth buying, they're going to hype, oh, pump, pump, pump, pump, pump, until ma-reach nila yung certain level. Now, these perpetrators, yung mga influencers, yung mga nagpapa-hype na nagpapa-pump, no, what's going to happen is by the time the stock, the exchange, no, the currency reaches its ideal level for them, they're going to sell at that level. So again, ang puhunan nila ay laway. They're just going to ask their followers,
0: yeah,
6: to do this. They're just going to ask people to buy.
0: Mm-hmm.
6: And that's the problem. And I think what most brokers are having a difficult time right now is madaling magsabing bumili, pero wala masyadong follow through. Oh, when's the time to sell? And I think that's where Mark and his team comes in, no? So yun, they're going to ask people to buy, and at that level, from the term itself, pump and then dump.
0: Yeah.
6: By the time they sell, ang mga maiiwan dun sa taas, Kuya Den, Kuya Mark,
0: are
6: again the people na biktima, mga
5: saka
6: people
5: hindi
6: na
5: nila sinasabi kung hanggang saan when nila bibilin lang.
6: Precisely the point.
0: But usually, ano yan, bago nila i-hype yan, ipapump, nakabili na sila, eh.
6: Exactly.
5: Nakabili na.
6: Andun na sila.
0: Nakaposisyon na.
6: Makikinabang na sila dun sa...
0: So, pa-pump nila, habang pinapump nila, nag-exit na sila.
6: Yeah. Pakonti-konti.
0: So, on the last, pag ubos na yung ilalabas nila na investment, saka na matatapos yung stock. Tapos na yung pumping niya.
6: Uh-huh.
5: I see.
0: So, we've seen a lot of those in crypto.
5: Yeah.
0: Forex, mga ganun.
5: Hindi lang sa stock market.
0: Mas notorious sa crypto.
5: Sa crypto. Mm-hmm. Oh,
6: yun mas mabilis pa rin.
5: Makikita mo dun sa Facebook o sa ano, dun nila hinahype yan. Ano?
0: Hindi, yun nga yun, di ba? The social media has made it very easy to do a lot of these things.
5: Okay. I see.
6: And what makes it worse is, again, for most sovereign entities, for most countries, itong mga asset classes na to, including the Philippines, no, crypto and forex, they're not regulated. So talagang walang investor protection, and kapag nabiktima ka, parang nowhere to go.
5: Okay, so in a few seconds we'll be taking our break. So ano na siguro, let's take a break and we'll continue with what we are talking about, and we'll come back after this break.
7: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador

0: hindi siya nag-issue ng summons. Minsan kasi nangyayari din yun eh. May mga missteps rin na nangyayari. So, ang gagawin ng commission, ng division, mag-i-issue siya ng order, remanding. Ibig sabihin, remanding, ibabalik.
1: Yun.
0: Dun sa RAB, yung kaso, na parang, ayusin mo to.
1: Mm-hmm.
0: Sundan mo yung proseso natin ayon dun sa ating rules of procedure.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung, let's say, for instance, sabi nung division, nung commission na, okay, tama naman yung ginawa niyang proseso. So, ang gagawin ni commission division, mag-i-issue na siya ng ruling on the merits of the case.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, halimbawa, yung kasong refund, balik tayo dun sa issue pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Entitled ba sa refund si buyer?
1: Mm-hmm.
0: So, for instance, ang ruling ni RAB, ni adjudicator, ay entitled. So, pag akyat on appeal, yung division, titignan niya ulit yung mga ebidensya, susuriin niya, ganun din eh. Kasi lahat ng mga decisions ng commission ay nakabatay yan dun sa allegations ng mga parties sa kanilang mga pleadings, no? Either yung complaint, answer, position papers, and yung appeal memo or counter memo. Tapos lahat yan may nakalakip na ebidensya. Kailangan iniisa-isa talaga namin yan, tititignan namin lahat ng mga ebidensya. Tapos doon namin ipagbabasihan yung aming mga decisions. So for instance, nakita ng division na, tama yung complainant. Entitled nga siya to a refund. So, ang gagawin, mag-i-issue ng ruling si division ng commission,
1: yeah,
0: affirming or sinasang-ayunan niya yung decision ni adjudicator.
1: Yun, okay. Okay, so ito, fast forward tayo dito sa motion for reconsideration.
0: Yeah, next step. So, let's say for instance, in-affirm ni division si adjudicator. Siyempre, talo ulit si developer, di ba? Kasi pagbabayarin siya ng refund.
1: Mm-hmm.
0: Eh. May chance pa siya ulit na another chance,
1: yeah,
0: di ba? Mm-hmm. Yun yung through yung motion for reconsideration na kailangan niyang i-file din within 15 days from receipt ng decision ng division.
1: Mm-hmm. Okay.
0: At si ano naman, si buyer, si complainant, may option siya na mag-file ng opposition kung gusto niya.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, pero hindi naman required yun, no? Kung gusto lang niya.
1: Okay.
0: Kasi so, syempre, kailangan depensahan niya yung stand niya, di ba? Na ako, entitled ako sa refund. So, mali yung sinasabi ni developer. So, mag-file siya ng opposition kung gusto lang niya. Pero,
1: yan, So, parang, pares lang na case, so kailangan lang talagang ilaban tong case na to. Yan, which is under the motion for reconsideration.
0: At ang mag-resolve niyang motion for reconsideration na yan ay yung tinatawag nating commission en banc.
1: Commission en banc, okay.
0: Kasi ganito yan eh. Ang commission kasi, meron kaming limang commissioners composed of our executive commissioner at meron din kaming apat na commissioners.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yung commission is also divided into three divisions,
1: mm-hmm,
0: with three commissioners each na iba-iba ang composition niyan, no? Hindi pare-pareho yung composition ng bawat division, mm-hmm, namin. So, ang so let's say napunta sa first division. First, mm-hmm, division issues the decision affirming the adjudicator. Yung pagdating sa MR o sa motion for reconsideration, ang mag-resolve na nung MR is yung commission en banc or all the five commissioners.
1: Ayun, okay. So, yung lahat sila involved doon sa pag-handle ng case na yan. Okay. So, ito, medyo kapos na tayo dito sa first part natin. So, bibilisan lang natin to. So, comment on the motion for reconsideration. Ito yung pag-file ng comment ng on the motion by adverse party.
0: Yan yung sinabi ko, yung pwedeng comment or opposition.
1: Opposition. Okay. Okay. And then, maglalabas ng judgment yung commission en banc.
0: Yes.
1: Tungkol dyan. Maglalabas ng motion kung pabor ba o hindi.
0: O, maaaring i-rule ni commission en banc, yes, entitled pa rin si buyer to a refund. So, ang gagawin niya, sasabihin niya walang merit yung motion for reconsideration, i-dismiss niya,
1: mm-hmm,
0: at i-affirm niya yung decision ng division.
1: Mm-hmm.
0: Yun. So, pero syempre, hindi pa tapos doon.
1: Yan, hindi pa nga talaga, di ba? Maraming chances talaga na kailang maraming chances na kailang na i-defend or i-challenge yung complaint.
0: Kasi ano naman 'yan eh, nasa karapatan naman 'yan ng isang party na entitled siya doon sa remedies available,
1: di ba?
0: So, ang next remedy available, let's say nag-issue na si Commission en banc ng ruling on the MR. Ang next step dyan, kung gusto pa rin niyang, let's say si developer, gusto pa rin niyang i-appeal yung decision ng commission en banc, pumunta na siya sa Court of Appeals.
1: Ito, yung pinaka-last sa proseso.
0: Well, actually, hindi pa.
1: Oh, talaga.
0: Pwede pa.
1: Marami
0: pa. Hanggang, syempre, ang

0: Kung titignan mo yung hierarchy ng ating court system, no? Hanggang ano yan?
1: Supreme Court.
0: Hanggang Supreme Court, yan.
1: Okay.
0: Kung gusto, kung gusto niyang paabot yan hanggang Supreme Court, pwede.
1: Okay. Pero technically, ang Court of Appeals po ba or Supreme Court ang pinaka-last step dito?
0: Ang Supreme Court yung pinaka-last talaga.
1: Ah, okay.
0: It is the tawag nga nila, the Court of Last Resort.
1: Ayan. So kung i-appeal do sa Court of Appeals, syempre, kung hindi talaga, kung ayaw talaga, gusto talagang i-challenge talaga, ilaban hanggang sa uli sa Supreme Court talaga.
0: Court. Let's say, yung decision ng Court of Appeals, ina-affirm si Commission Enbank na tama, entitled sa refund si buyer. So si developer, hindi tayo papatalo diyan. Mag-file muna tayo ng ano, kasi sa CA, pwede ka rin mag-file ng MR muna eh.
1: Yan, yeah, oo. Parang uulit lang din
0: uulit
1: sa mga
0: lang din,
1: oo. Oo, sa mga
0: tapos kung denied yung MR niya,
1: na yan.
0: Akit na siya on appeal to the Supreme Court.
1: Ayun, so all in all, gaano ba kahaba ang proseso sa inyong knowledge po?
0: Well, depende rin yan, no. Kasi bawat stage ng proseso ay pero sa amin, for instance, sa HSAC, ang based sa na-experience lang namin, you know, from the filing of the complaint, minsan natatapos yung buong proseso hanggang sa amin, no, sa Commission and Bank. Minsan yung pinakamabilis na namin siguro mga 6 months, natatapos na siya.
1: Okay.
0: Kung ano, no, kung susundan mo lang yung kung walang ano, walang
1: yung sakit, normal, no, yung normal na flow lang ng process.
0: Average, kaya within 6 months.
1: Within
0: pero
1: six
0: usually
1: months.
0: Pag umakit na yan sa taas, mas doon tumatagal.
1: Ayan,
0: diba, sa Court of Appeals. Ako kasi nanggaling din ako sa Court of Appeals before.
1: Uh-uh.
0: Nagtrabaho din ako doon dati at ang daming umaakit na kaso doon. Lahat, ako dati nung nagtatrabaho ko sa Court of Appeals, ang dami naming din na draft ng mga decisions from different agencies din. At hindi lang from different agencies, from different courts din, yung regional trial courts. So, lahat yun umaakit sa Court of Appeals.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, tumatagal din talaga no, kasi sobrang dami ng kaso na umaakit talaga.
1: But nonetheless, ito yung kailangan talagang sundin.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, as much as possible, kailangan din talaga dumaan muna sa mediation. Syempre, para hindi na umabot dito sa napakahabang proseso.
0: Yun yung halaga nung ano nung ating mediation at nung mandatory conference no. Kasi nga kung at that level pa lang ay maayos yun na yung problema nyo. Diba? Mas mainam.
1: Mas,
0: At mas mainam, hindi lang mainam kundi mas less gastos rin.
1: Yan, tama yan, no, tama. Diba? Oo. Kailangan talagang pag-usapan din yan, oo. Para hindi or kung hindi talaga, meron naman po tayong regional adjudication branch at syempre ang HSAC dito sa central office upang dinggin ang mga complaints na yan. Okay, Attorney Jing, so marami pa, may pag-uusapan pa tayo tungkol dito sa ikalawang bahagi natin programa.
0: Yes.
1: Yung tungkol naman dito sa Moldex versus nakalimutan natin ito sa ating notes.
0: Saberon.
1: Floras A. Saberon. Yan, ulitin natin na Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Housing Rights with HSAC. Magbabalik po kami makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.
5: Anong latest? Usap-usap.
3: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ayan, welcome back po sa ating programang Housing Rights with HSAC dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. At sa ikalawang bahagi po ng ating programa ay ating pag-uusapan na itong Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Sabiron. So ano yung matututunan natin tungkol dito sa kaso na ito at ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer at bilang bahagi ng Homeowners Association. So sa ikalawang bahagi, kasama pa rin natin si Attorney Michael Vincent S. Gadi, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po muli, Attorney Jing.
1: Yes, magandang araw muli ulit, no? Pero bago natin i-discuss yung kaso, clarify ko lang kanina yung mga, kasi ka pinag-uusapan natin kanina yung proseso, di ba?
0: Yes.
1: Clarify ko lang ulit yung kung ano yung mga fees na kailangan bayaran, kung magkano.
0: Yan,
1: Yung filing fee with IRAB, it is 1,440.
0: Yan, okay. Okay.
1: Tapos, ang appeal fee naman sa commission is twice the amount, 2,880.
0: Ayun, so 1,440 ang filing fee. Ang appeal fee naman
1: 2,880.
0: Okay, so malinaw na yan sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Housing Rights with HSAC.
1: So hindi naman siya ganun kamahal.
0: Pero syempre, kailangan din yun para at least ma-resolve yung kaso nila. Ayan, okay. Yan ang mahalaga dyan, Attorney Jing. So ito, dako na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito yung pag-uusapan natin, ang Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Sabiron. Pero paalala lang po sa ating mga taga-subaybay, ang ating magiging diskusyon dito patungkol sa kasong ito ay guide lamang o gabay, dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa Human Settlements Adjudication Commission ay nire-resolve po yan ayon sa merito o sa case-to-case basis nga ika nga. Diba, Attorney Jing?
1: Yes. So, ano yan, no? Kumaga ano lang to, parang guide. Kung sa tingin nyong applicable to sa inyong kaso, maaari nyo siyang gamitin. Mm-hmm. Diba? Kung hindi naman, hindi. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang yan. Diba? Mm-hmm. At syempre, batay din sa mga ebidensya nyo, kung swak siya dun sa nangyari dun sa kaso, pwede mo siyang gamitin. Pero syempre, ano lang to, academic discussion lang ito.
0: Yan, So, pwede naman gamitin yan parang discussion lang yan. Okay, gaya ng ating pinag-uusapan natin dito sa ating program. Okay, pero bago
1: ano ba nangyari dyan sa kasong yan?
0: Oo nga, di ba? Ano bang masyadong mahaba itong naging kwento nitong kaso nito, nitong si Flora Sabiron versus Moldex Realty. Ano nga ba ang nangyari sa kasong ito?
1: Summarize na lang natin, no? Yung basic facts lang yan, ganito. Itong si Flora Sabiron, bumili siya ng isang 180 square meter lot dito kay Moldex. Si Moldex yung developer. Yan. So, ang nangyari is the usual, nag-execute sila ng reservation agreement, tapos I think nag-execute din sila ng contract to sell, tapos nag-start lang magbayad itong si Flora, si Ms. Sabiron, ng kanyang mga amortizations, mga payments. Although I think eventually it came to a point para nagkaroon sila ng disagreement dun sa mga bayarin. So, siguro sa tingin ni Ms. Sabiron ay parang mali ito . So, parang tasabi niya, ayoko na. Parang back out na ako. Gusto ko, ayoko nang ituloy. So, gusto ko nang mag-file for... So, kaya siya nag-file ng case for refund. Pero final niya pa ito doon sa dating ahensya namin, yung kumbaga yung predecessor agency, kung familiar kayo doon sa HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board.
0: Ito yung predecessor ng...
1: Yung predecessor ng HSAC. So, nag-file siya ng complaint sa HLURB. Nga, for refund. Diba? Sabi ko nga, yun yung usual naming mga cases. Diba? Mm-hmm. So, ang nangyari doon sa kaso na yon, ang unang level ng resolution yun is with yung tinatawag naming arbiter. Hindi pa adjudicator, yung tawag ng arbiter. Ang ruling naman ni HLURB arbiter is dahil wala raw license to sell si Moldex.
0: Oo, yung developer.
1: For that project. Void yung kanilang contract to sell. And dahil doon, entitled sa refund si Ms. Sabiron.
0: Okay.
1: So, ang nangyari doon is, syempre, hindi papatalo syempre yung developer, di ba? In-appeal niya. Ang appeal from the arbiter's decision is dun sa Board of Commissioners. Yun yung parang commission en banc namin ngayon.
0: Oo. Pero ano po ba ang naging argumento dyan ng MODEX?
1: Ayun nga, sinasabi niya na hindi porke walang license to sell ay void na agad yung kontrata. So hindi daw yung rason para manalify yung kontrata.
0: Okay.
1: Pero ang nangyari nga, ang decision ng Board of Commissioners ay in-affirm si arbiter.
0: Mm-hmm.
1: So void yung kontrata, entitled to refund.
0: Yun, oo.
1: Tapos ang susunod kasing level niyan, aakit naman sa Office of the President. Kasi dati, mula Board of Commissioners, Office of the President ang ano, ang appeal.
0: Mm-hmm.
1: This was before yung HSAC pa, no? Nung time pa ng HLURB.
0: Mm-hmm.
1: Si OP, sabi niya, tama, in-affirm. Mm-hmm. So, void yung contract to sell.
0: Napabor doon sa buyer.
1: Oo, napabor sa buyer. Walang license to sell, entitled to refund. Tapos, syempre, ayaw pa rin patalo ni MODEX. Umakit siya sa Court of Appeals.
0: Yan,
1: yung susunod. Court of Appeals, in-affirm pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So, from the arbiter to the Board of Commissioners to the Office of the President hanggang sa Court of Appeals, panalo si buyer.
0: Buyer.
1: So, entitled to refund. Hanggat umakit sa Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Nung umakit na sa Supreme Court, ang ruling ni Supreme Court basically is, violation ng PD 957 yung pagbebenta ng walang license to sell.
0: Oo, strict yan, di ba?
1: Strictly. In fact, pwede ka pa nga makasuhan ng kriminal.
0: Yun, o, di ba?
1: Pwede ka rin mapatawa ng fine.
0: Mm-hmm.
1: Number 10,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang sinasabi ni Supreme Court, hindi porke wala kang license to sell or hindi porke na-violate yung provision ng PD 957, Section 5, ay it does not Ito yung parang more or less sinabi ni Supreme Court, it does not affect the intrinsic validity of their contract.
0: Ayun, ano ibig sabihin nun?
1: Ibig sabihin, hindi pwedeng inalify o ipawalang bisa yung kontrata, valid pa rin siya.
0: Valid, okay.
1: Despite the absence of the license to sell.
0: Okay, so, okay. Pero nakapagbuo na sila ng kumbaga nakapag turnover na itong developer na isang property nila doon sa buyer, no?
1: Pero yun nga, ang nangyari, ang sinabi ni Supreme Court, tuloy niyo pa rin yung kontrata. Pero yun nga, for instance, halimbawa, yung buyer baka ayaw na niyang ituloy kasi baka hindi na niya kayang bayaran, may option naman siya rin na pwede siyang mag opt for pwede rin siyang magpa-refund through Maseda-Lo.
0: Yon,
1: 50% lang yung makukuha niya doon sa kanyang binayad. Pero syempre, may iba pang ano yon, may iba pang proseso yon. Siguro the subject of another episode pa
0: discussion
1: siguro.
0: Pero yun nga, parang ano ba ito? Ang kaso na ba ito involving ba dito yung parang installments ng sa panig ng buyer?
1: Yun yung sa Maseda-Lo. Pero ang gusto ko lang i-focus dito kasi sa kasong ito, itong kasong MODEX Realty versus Saberon, hango pa ito sa mas, meron kasing mas naunang kaso pa rito eh.
0: Uh-huh.
1: Kumbaga mas, kung landmark ito, meron pang mas landmark sa kanya.
0: Uh-huh.
1: At ito yung cases na spouses Cochin versus Santa Lucia.
0: Yan.
1: Itong Saberon kasi, this was a 2013 case. Itong spouses Cochin case is a 2007 case. Na sinasabi rin dun sa naunang kaso na yon, yung spouses Cochin, na ganun din.
0: Uh-huh.
1: Na basically, yung absence ng isang license to sell ay hindi maapektuhan yung validity ng kanilang kontrata.
0: Ayun, okay. So nagkaroon ba dito ng refund?
1: Well, syempre, ang ginawa ni Supreme Court, ni-reverse niya lahat ng decision. Di ba, panalo si buyer dun sa ano? Dun sa mga nauna.
0: Mm-hmm.
1: So, ni-reverse ni Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi siya entitled to refund or hindi siya entitled to the entire refund.
0: Oo, yung buyer.
1: Oo.
0: Hindi siya entitled doon sa full.
1: Oo, kasi nga valid pa yung kontrata. Ibig sabihin, pwede siyang either may option siya ng patuloy siyang magbayad or yung nga yung sinabi ko, pwede siyang mag-opt nga na lang ng idaan na lang through Maseda-Lo.
0: Ayun.
1: Pero ibang ano na yon, ibang discussion na yon.
0: Pero pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano nga ba yung parang konsepto ng Maseda-Lo?
1: Ang Maseda-Lo is basically it is another social justice legislation, no, na ang pinoprotektahan dito is yung mga bumibili ng mga real estate properties mm-hmm. through installment.
0: Mm-hmm.
1: So, mas general ang coverage ito, no? Maaring covered din ito ang pagbenta ng condominiums at subdivisions.
0: Mm-hmm.
1: Sa HSAC kasi, ang syempre, ang sakop lang ng aming jurisdiction is yung sale ng mga condominiums, subdivision lots.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi pwedeng ma-apply rin yung Maseda law sa ibang pagbenta rin. Halimbawa, from one mm-hmm. private person to another, through installment payments din ng bayad, pwede mo rin i-apply doon yung Maseda law.
0: Ayun, okay. So, malinaw yan. So, pero ito, dadako tayo dito sa pinaka-discussion natin. So, ano yung naging hatol sa mga reklamo ni Flora at paano ito magsisilbing gabay sa ating mga tagapakinig, Attorney Jing?
1: Ayan, sige. Nga, no? So, ang main lesson na makukuha natin sa kasong ito, kumbaga, the moral of the story.
0: Pero ano yung naging hatol dito? No?
1: Ayun nga, ni-reverse ni Supreme reverse. Court
0: mm-hmm.
1: yung decision ni CA.
0: Yun.
1: Na, at ibig sabihin, reverse lahat ng mga decision, mga previous decisions.
0: Yan, oo.
1: So, ibig sabihin, ay, yun nga, valid yung kontrata, hindi siya na-nullify because walang contract to sell, and therefore, hindi siya entitled to a refund.
0: Ayun, okay. So, yan yung yung magiging gabay ng ating mga tagapakinig, no, Attorney
1: Jing. Meron lang akong gustong i-comment dito sa, kumbaga parang batay lang din to sa aking research, no?
0: Uh-uh.
1: Kasi ang ganito, no? Ang bawat kontrata kasi, di ba, ang involved dito is a contract to sell. For, ang bawat transaction between a buyer and a developer, kontrata yan, yun nga, as evidenced by a contract to sell.
0: Yan.
1: Ngayon, ang bawat kontrata, meron niyang tatlong essential na requisites.
0: Mm-mm.
1: Para magkaroon, ito ay ayon sa ating civil code, no? May tatlo yan. Ang tawag namin dyan, COC.
0: Mm-hmm. Ano nga
1: consent,
0: ba
1: yun? Object, and cause.
0: Mm-hmm. Okay. Consent,
1: object,
0: and
1: cause.
0: Cost, okay.
1: So, isahin natin yan.
0: Okay.
1: Siyempre, bago ka magkaroon ng kontrata, kailangan meron mo ng mutual consent from both parties.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, tinatawag din natin yung meeting of the minds.
0: Okay.
1: For instance, si buyer, gusto kong bumili ng property. Si developer, gusto kong magbenta ng property. Gusto mong bumili sa akin? Oo. O sige, mm-hmm. bibentahan kita. O sige. Ayun. Mm-hmm.
0: Parang nag-usap lang, no? Yan. Parang deal, no?
1: Kahit na wala pang kasulatan yan, kontrata na yan.
0: Yan, oo.
1: So, yun yung consent
0: mm-hmm.
1: na kailangan from both parties manggaling.
0: Okay.
1: Tapos, meron din tinatawag tayong object
0: mm-hmm.
1: or yung the subject of the contract. Ito yung ano ba yung binibenta, ano ba yung binibili? Siyempre, ito yung, let's say, yung condo unit
0: mm-hmm.
1: or yung subdivision lot. Kung ano man yung binili niya, kung ano man yung dine-develop ni developer.
0: Yeah.
1: Diba? Tapos, yung isa pang last na requisite is yung cost.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung the why. Kung bakit kayo nag-enter into a contract. Siyempre, si buyer, gusto kong bumili ng property, gusto kong bumili ng bagong bahay, gusto kong ma-deliver sa akin yung property. Tapos ang cost naman ni developer ay gusto kong magbenta, gusto kong mag-collect ng purchase price ko. So, lahat yan ay nag-meet together, no? So, yan yung tatlong essential requisites na contract. Consent, object, and cost. Ngayon, meron kasing instances minsan na ang consent ng isang partido dun sa kontrata ay tinatawag nating nababahiran or na-vivitiate, no? Ibig sabihin, yung pwede siyang naloko para mapakonsent doon sa kontrata.
2: Parang dinaan sa matatamis na salita.
1: Or, halimbawa, ibalik natin dito sa usapin nung yung license to sell.
2: Yeah.
1: Halimbawa, ang nangyari ay, kasi ang sabi, for instance, si buyer A, sinabi niya kay developer B, sige, gusto kong bumili ng condo sa inyo. Pero, gusto kong munang makita yung inyong license to sell.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong si buyer, siguro medyo maalam siya, no? Or nagtatanong-tanong siya, meron ba kayong license to sell? Tapos sasabihin ni developer, meron, syempre. Kasi may ipapakita siyang license to sell. Yun pala, yung license to sell na yun, peke.
0: Ayan.
1: Or wala, in reality, wala siya talagang license to sell.
0: Ayan. So, dyan papasok yung baga, criminal liability.
1: Or, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na yung consent ni buyer nabahiran. Napapayag siya na mag-enter into a contract even if yung ang ginamit na license to sell ay peke. Yeah. Ito ang tinatawag dito ay fraud o pangloloko.
0: Yan.
1: So kung ang consent mo ay nabahiran ng fraud or panloloko, may chance ka pa na pwede mong ipa-nullify o ipawalang bisa yung kontrata ninyo batay dito sa, meron kasing isang provision sa ating civil code, no? Yung Article 1390 ng civil code. Sinasabing kapag yung iyong consent ay nabahiran ng panloloko or ng fraud, pwede mong ipa-nullify yung kontrata.
0: Ayan.
1: Pero syempre, ito na yung medyo exceptional circumstance. Yeah. Right? Mm-hmm. Na sinasabi ng Supreme Court, kailangan merong dalawang conditions para ma-fulfill mo ito. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, para mapanalify mo pa rin yung kontrata due to fraud, is kailangan yung ginamit na fraud, yun yung ginamit nung, let's say, ni developer para makuha yung consent ni buyer.
0: Ayan.
1: At kailangan, si buyer naman, kailangan niyang patunayan yung fraud with tinatawag natin clear and convincing evidence. Na kailangan, kasi hindi mo lang basta pwedeng sabihin ni buyer na, ay, niloko ako, gusto ko ng refund. Kasi allegation lang yan. At meron tayong sinasabi na ang allegation, mere allegation, is not proof. Kailangan mo talagang patunayan yung fraud.
0: Ayan, okay. So, itong tatlo na to, so, kailangan may baga, para may synergy dito. Mm-hmm. Kailangan talaga they jive with each other. Okay. Okay, so medyo kapos na rin tayo sa oras. Attorney Jing, okay, medyo konti na lang yung oras natin. Pero, muli, ano po ba ang dapat tandaan ng ating mga kababayan kapag sila ay bibili ng isang property?
1: Okay, alam naman natin, 'di ba, na lahat na tayo ay 'di ba umaasam na magkaroon ng sariling property natin. Ang masasabi lang natin, no, is maging mapanuri tayo as buyers, no. Na syempre, siguraduhin niyo na yung kadeal niyo ay legitimate.
0: Ayan.
1: At pwede niyo naman tong malaman, let's say pwede kayong lumapit sa DSHUD, sa Department of Human Settlements and Urban Development, i-confirm niyo. Halimbawa, doon sa nabanggit kong kaso, meron ba talagang license to sell itong developer na to?
0: Ayan, oo.
1: Diba? Halimbawa, nakita mo yung peke, yung binigay sa yung pekeng license to sell. I-confirm mo nga sa DSHUD, totoo ba to? Pag sabi ni DSHUD, ay, hindi, wala. Walang ganito. So, ayan, 'di ba? So, you just have to exercise kumbaga caution and prudence when trying to purchase real estate properties.
0: Ayan, so yan. Okay, pero kapag halimbawa kapag ito naloko ka, 'di ba? Binabanggit naman natin yung fraud, no? So naloko ka ng developer, hindi tinupad yung mga kung ano yung nakasal sa kontrata, kung ano pa mang mga paglabag sa kontrata na inyong pinasok between you and the developer. Paano po ba kayo pwedeng i-contact?
1: Ayan, sige. Ang aming ahensya ay syempre for depende kung nasang lugar ka rin, no. Kung depende kung nasang region ka, bawat region naman ay merong
0: kung instance nasa Naga nga, diba?
1: Nasa Naga Region 5 yan. Yung office makikita niyo naman po sa aming website, no, kung nasaan yung mga addresses ng bawat rubs namin. Tapos yung aming central office ay located dito sa Along Kalayaan Avenue, corner Mayaman Street.
0: Ayan, okay. So, pinapakita natin sa screen yung mga locations ng mga regional adjudication branch ng HSAC at maging yung central office natin. At doon sila pwedeng dumulog doon at ihain yung kanilang mga reklamo. Okay, panghuli na lamang po, ano inyong pong mensahe, Attorney Jing?
1: Okay. So, ano na lang, no? Tulad nga lang sinabi ko kanina, yun nga, sa mga future buyers of properties, maging mapanuri po tayo, maging careful din kung nais nating bumili ng mga either condominiums or subdivision units, no. So kasi nga hindi rin na natin masasabi, pero yun nga, kailangan lang nating maging mapanuri talaga.
0: Ayan, malinaw yan. Okay, very well said. And with that, maraming salamat po sa pagsama dito live sa ating studio, Attorney Michael Vincent S. Gadi o Attorney Jing, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with the HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Control na si Mr. Milo Junela, sa ating Warcast Operator na si Mr. Hiro Lucero, at sa ating live stream operator at production assistant sa ating programa si Erwin Peñano. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at si Mr. George Sinsuat. At magpapasalamat po tayo sa mga commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission sa pamumuno po ni Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at siyempre sa kanilang pinuno, ang Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayun din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Mr. Alan Alinige, at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sambang. Abangan niyo po sa susunod na episode ng ating programa, May Pagbabago. Kung ano po yung mga pagbabago na yan ay inyo pong abangan soon sa Housing Rights with HSAC. At karangalan ko po na kayo po ay aking napaglingkuran sa mga nakalipas na mga episode ng Housing Rights with HSAC. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay sa programang ito. Housing Rights with HSAC, ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Maraming salamat, kabayan.
3: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Tipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Tulong, pabilisan ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
9: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas!
14: Radyo! Publiko!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: Isang magandang hapon at napakainit na hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong ika-tatlo ng buwan ng Mayo, buwan na po tayo ng Mayo, napakabilis po, napakabilis ng panahon. Talaga nga naman, Mayo na po tayo, ikalimang buwan ng taon, 2026. At talaga naman, inaanyan niya naman namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, napaka-espesyal ng ating talakayan ngayon dahil tayo po ay magbibigay diin dito sa pagkakaroon ng Red Cross sa buong mundo ang sinasabing World Red Cross Day. Okay? At syempre, tayo din po ay napapakinggan sa Kalingahatid Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page, napapanood, For the Box, DJ Box, at mag-like and share po tayo, like, share, comment tayo sa mga nice na mga nakikinig po dyan, at syempre nice nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez, syempre ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, at kasama yan ni Sir Ray Sampang, ni Sir Oli Lopez sa technical side, si Ma'am Joy Timiran, at syempre si Ma'am Tess Ramirez. At syempre sa ating Chairman and CEO Richard J. Gordon sa atin sa Philippine Red Cross, kasama ng iba pang Board of Governors natin, ha, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At syempre sa ating mga administrators sa mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At syempre, bukod dito sa ating mga ginagawa ngayon sa Philippine Red Cross, sa World Red Cross Day na papalapit na, tayo po ay meron din tayo, magbibigay din tayo ng mga update, ha, regarding dito sa pagputok ng Bulkang Mayon, kahapon po yan, at ang ating chapter dyan sa Bicol, ang ating Albay chapter, ang ating Camarines Sur, ang ating Camarines Norte, lahat po ng mga chapters natin dyan sa Bicol region ay nakaantabay po kasama ang kanilang mga Red Cross 143, at magbibigay tayo ng mga update dyan maya-maya, at marami rin tayong mga gaganap ngayon, ibibigay po namin yan sa inyo maya-maya po. Pero bago lahat, nice natin ibigay daan sa ating kasama natin dito lagi sa Philippine Red Cross, ang ating Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am.
1: Yes, magandang hapon. We're very fortunate na ang topic ngayon, World Red Cross Day 2026, Keeping Humanity Alive. Ang guest natin, Mr. Jarrell Ong, Regional Volunteering Coordinator, Asia Pacific National Society Development Unit, IFRC, Asia Pacific Office, Kuala Lumpur, Malaysia. And he's ready now. He's now, I think he's now in Kuala Lumpur, Malaysia. So we're doing this interview today. Let's begin.
0: Yes.
1: What is the official theme for this year's World Red Cross and Red Crescent Day, and why was it chosen? Go ahead, Mr. Jarrell Ong.
2: Thank you very much, madam. Well, I just wanted to say, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, and thank you for having me. It's a real pleasure with you today, especially alongside the Philippine Red Cross as we mark World Red Cross and Red Crescent Day. Now, this year's theme is United in Humanity. It's a very simple phrase, but a very deliberate one. I think we are living in a time where divisions are becoming more visible, whether due to conflict, climate pressures, inequality, or even misinformation. And at the same time, we're seeing increasing attacks on humanitarian workers and a growing tendency to reduce people to labels or even statistics. So this year's theme is about pushing back against that. United in Humanity reminds us that regardless of where we come from, what we believe, or the crisis we face, our shared humanity is what connects us. And it also reflects how the Red Cross and Red Crescent movement operates, a global network, but deeply local, made up of volunteers who are part of the community they serve.
1: How does this year's theme reflect current global humanitarian challenges, and in what ways does the IFRC ensure the theme resonates across different cultures, and what are the most urgent humanitarian issues the IFRC is addressing this year? Go ahead, Jarrell.
2: Thank you. Thank you for the question. I think United in Humanity really speaks directly to the realities that we are facing today. And humanitarian needs are not just increasing, they're becoming more complex and more divided. We are dealing with overlapping crises, you know, climate-related disasters, protracted conflicts, health emergencies, and also last year displacement. But beyond that, there is a growing fragmentation in how people see each other. Now, in many contexts, people affected by crisis are being labeled, politicized, or even dehumanized. And at the same time, humanitarian workers and volunteers are facing increasing risks, including lack of access, mistrust, and in some cases, direct attacks. So the dream is not just symbolic. It is actually addressing to these challenges. Now, for the IFRC, we really work through the 191 national societies, each rooted in our communities. So while the theme is global, how it becomes to life is shaped locally through local languages, cultural norms, and specific challenges people are facing. Our volunteers are the bridges here, and they understand what resonates in their communities, and they translate global ideas into meaningful local action.
1: And how does the IFRC adapt its strategies to respond to emerging crises? An example, climate disasters, conflicts, health emergencies, and as in the Philippines, the eruption of the volcano.
2: Exactly. No, thank you for that wonderful question. I think the IFRC has really had to shift from reacting to crisis to anticipating and managing them in much more proactive and locally driven way. And one of the major changes is the move towards what we call anticipatory action. Now, instead of waiting for disaster to strike, we now use early warning systems and forecasts to trigger early action. For example, releasing funds and mobilizing volunteers before the floods or storms hits, so communities can come prepared and reduce the impact, or as you say, in the Philippines, on volcano eruption. So we've also really strengthened locally that response. And the reality is that local actors, especially national societies such as the Philippine Red Cross, are always the first to respond. So the IFRC is really investing more in the capacities, systems, and leadership rather than relying on external search response alone.
0: Sir Jaryl, by the way, sir, are you having a good connection of internet? You're delivering such a good message to us, but unfortunately, there's a little glitch in your audio. So we can... by the way, we are hearing... you're loud and clear, but there's some sort of can you just rejoin daw? Pag nag-rejoin kasi siya, mawawala po tayo sa air kasi on board na po tayo eh. So siguro later na lang po. Just fix your signal there, Sir Jaryl, so we can hear it the cloud more efficient here in our program. Okay, Gob Cora?
1: Okay, can you share recent success stories or impactful initiatives led by IFRC or its national societies? And how does the IFRC encourage youth and local communities to participate in humanitarian work? Go ahead, Daryl.
2: Yeah, I hope you can hear me better now. I did try to change some of the things a bit. But yes, there are many, and what stands out are the stories where you see direct human impact, you know, where
3: ng bawat Pilipino.
4: Yun yung mahirap eh, no? Mataas na nga ang dolyar, tapos mataas pa bilihin. Ayun, no? At kaya magbabalik ngayon, po ang discarding mga... wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Madalas ka ba magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas na pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, particular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
4: At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na. Ano pa kaya ang ating pwedeng pagkakitaan para makatawid sa sweldo, Jonas?
8: Nako, eto talaga, no, sa ating mga mamamayan dyan. Merong mga, siyempre, kung meron kang motorcycle at may oras ka, di ba, pwede kang mag-delivery service.
4: Oh,
8: o kaya, tama. Pwede kang mag-angkas, di ba? Pwede ka rin mag-carpool, di ba? At saka naman, sa ating mga barangay, pwede naman sila mag-ano ng laundry, di ba? Yung kumbaga, magpapalaba ka lang, may konting bayad, di ba? So, pwede rin yung parang assistant, di ba? Kumbaga, parang virtual assistant kung online, di ba? So, ito yung mga pwede nating, ito yung tinatawag na gig economy, no? So, pwedeng nag-e-enter ka ng data kung may konti kang kaalaman sa computer, pwede kang magkaroon ng data entry, transcription. 'Di ba na magagawa na kumbaga hindi naman pwedeng pangmatagalan, no?
4: Oo.
8: Tapos pwede kang maging English conversationalist.
4: Mhm. 'Di
8: ba yung mga Koreano na o ibang mga tao na gusto maging matatas magsalita ng Ingles o Filipino, binabayaran sila ng 500 pesos kada oras. Di ba? So, ito yung mga kumbaga pwedeng makatulong sa atin para maibsan. Tapos, ano pa yung ating ibang mga kaalaman, no? So, pwedeng kaya ba natin pag weekend gumawa ng pagkain at ibenta sa opisina, sandwich, di ba? Yung mga pwede nating magawa na hindi naman kailangan ng ibang kagamitan. Ano? Kumbaga nandito na sa loob ng bahay natin. Para practical, di ba? Yung isang maganda dyan, simpleng-simple lang. Kumbaga sa opisina mo, pwede kang magbenta ng itlog. Di ba? Yung boiled egg. Di ba? Yun na yung pwedeng pagkakitaan kahit maliit. Hindi naman kailangan malaki. Ang importante, may ginagawa tayo mga pamamaraan para ma-stretch ang ating budget.
4: Oo.
8: So, ito yung mga, kumbaga, kaysa mag-alala tayo, mas maganda meron tayong ginagawa na mga hakbang para positibo ang ating mindset. Isa pa dyan, pwede ka naman mamili ng mga bagay. Pag, you know, kung mahilig ka mag-mall, pwede mong ibenta sa ibang tao. Parang kumbaga, para kang pwede kang mag-live selling.
4: No, buy and sell.
8: Diba? Oo, buy and sell ka lang ng mga bagay na siguro, sige, ito, may nakuha ako sa sale. Patungan mo ng konti. Diba? Ito yung mga pwede nating gawin na hindi kumbaga masyadong sagabal sa oras na ginagawa na natin. Hindi lang natin ginagawang parang maliit na negosyo, 'di ba? Kung naghahanda tayo ng baon, 'di ba? Ano ba naman yung maggawa ka ng ibang sandwich o sa mga kaibigan mo, gusto mong magawa kita ng sandwich, ito yung bawat isa, ito yung presyo, 'di ba? So, makakatulong ito para makagkaroon tayo ng extra income. Hindi naman ito pangmatagalan, basta may oras lang tayo. Whether ito ay physical, meaning magbebenta ka sa mga kaopisina mo, mag-grab ka o mag-aangkas ka, 'di ba? Ito yung mga kumbaga very positive steps na talagang ginagawa mo o mini-utilize mo yung oras mo para magkaroon ka ng kita, 'di ba?
4: Oo. Ayun nga eh, isa pa pwede siguro yung kamukha kung meron kang sasakyan, pwede ka mag-carpooling, 'di ba? Pwede mong sunduin yung mga ka-office mate mo, ito charge mo since pareho lang naman ang opisina nyo or 'di ba? Malaking tulong din 'yun.
8: Oo, malaking tulong 'yan, makakatulong sa iyo 'yan sa siyempre lalo na ngayon sa taas ng presyo ng diesel o gasolina, makakatulong 'yan, 'di ba? Mm-hmm. Tsaka kung nagbabayad ka ng toll, 'di ba? Makakuha ka lang ng isa dalawa, medyo kumbaga makakatipid ka na, hindi mo tinitingnan na kumita ka. Ang importante, maibsan mo yung iba mong gastos.
4: Correct. Diba? Oo. Eh bukod pa diyan, siguro makakatipid rin naman tayo sa pagkain. Kunyari, isang araw tsaga muna tayo, lugaw muna. Isang araw lang naman eh. Ano ba naman 'yun? Hindi ka naman magugutom, 'di ba? So, oo. Parang lang ma-stretch yung budget.
8: Oo, tapos yung mga nagtitipid sa LPG, oo. Kung kaya mong lutuin na ng isang lutuan yung pang buong araw mo, di maganda, 'di ba? Para mapatipid mo, init-init na lang, 'di ba? So, kasi nga natatakot yung iba, baka magkaroon ng shortage sa kerosene at LPG. So, yung iba, yung init mo, microwave mo na lang, di ba? Kasi kuryente naman, di ba? So, mas makakatipid ka kaysa yung nagluto ka agad, di ba? Kasi mainit na yung kalan mo eh, di ba? So, minamaximize mo lang yung, init at saka yung oras mo, maaayos mo yung oras.
4: Mm-mm. Ayan.
8: So ito yung mga parang mga maliliit na gawain, pero yung kumbaga, ang tingin natin dito, hindi ka masyadong kikita, pero maiibsan ang gastos mo. Kaya ito ay discounting wise.
4: Ayan. Oo. So ano naman ang pag-usapan natin next week, Jonas?
8: Maghahanap naman tayo ng ano pa ang pwedeng gawin pag meron tayong mga ulam na pwede natin i-stretch.
4: Yan.
8: Diba? Mag-research tayo. Ano ba yung pwede natin lutuin na pwedeng sa susunod na pagkain mo at may natira, magagamit natin. So makapagbigay tayo ng mga ano yung pwedeng mga ulam na ganyan na pwede nating kumbaga maging transformer.
4: Diba? Ayos yun. Okay, tapos abangan natin kung anong resulta o yung announcement ng PSA sa Martes, ano? Nako,
8: yung inflation. At saka ang GDP, no? Lalabas sa May 7.
4: May 7 naman, yung GDP. Nako.
8: May 7 naman. So makikita natin kung gano'ng kalaki ang naging epekto nitong dalawang buwan na gera.
4: Oo.
8: No? At ano yung impact sa atin kung gumastos na ba ulit ang gobyerno. So ang tinataya ko diyan ay 3% for the first quarter.
4: Oo.
8: Medyo mahina pa rin, matamlay, halos pareho ng nakita natin nung fourth quarter. So tingnan natin kung mas mataas, mas maganda.
4: Okay. No?
8: Ayan. Sana naman mas mataas.
4: Oo. Sana naman. Ayan. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
8: Ako po si Jonas Ravelas.
4: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
7: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. Programa ng serbisyo publiko. Magbibigay impormasyon. Magbibigay impormasyon. At gabay sa tamang diskarte. Sa tamang diskarte. At pag-investment. Perang pinag-ihirapan. Ng mga OFW. Ng mga Filipinos. O mga Filipinos. Working abroad. And working abroad. Ang mga galawang. Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo. Multi-awarded financial at market analyst. At Jonathan.

0: Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Siyempre, special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin.
2: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Naririto na naman po tayo muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, hatid naman po namin sa inyo ang episode na Keeping Love Strong at Sea, Secrets of Strong Marriages. Ayan, para sa mga nakikinig na seafarers and seafarer wives or spouses. Kaya makakasama natin ngayon ay ang isang eksperto sa family and relationships. Siya po ay isang licensed psychologist and a certified clinical psychologist by the Psychological Association of the Philippines. She has been working with children and families for more than 30 years. Wow, that's a long time. Ang dami po experience ng ating guest. Nakaka-excite naman ang isi-share niyang wisdom sa atin ngayong araw. At syempre, isa rin po siyang matagal na nating katuwang sa Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup. Pamilyang Marino Project. Ayan, nakaikot na rin po sila sa mga provincial branches natin a few years ago. And ngayon, regularly, every other Monday, ay meron po silang sessions ng kanyang team sa Siemens Hospital. Ayan. Kaya napakaswerte po nang nakakapakinig sa mga talks ng team nila, ng ating guest ngayong araw, nila Ma'am Eileen. Kasi pwedeng mag-Q&A after. So kung may personal concerns sila, na ilalapit nila sa mga experts natin sa team nila, Miss Eileen. Ayan. So let us all welcome, syempre nireveal ko agad yung name, si Miss Beatrix Eileen L. Season, Registered Psychologist, CSCLP. Haba ng ano ni Ma'am, ang daming mga accreditation ni Ma'am. Ma'am, welcome po to Alagang Amo Soup. Thank you for joining us today.
4: Maraming salamat. Salamat, Camille. Magandang hapon sa lahat.
3: Ayan, ma'am. Diretso na po tayo sa topic natin, no? Ma'am Eileen, ano po ba ang mahalagang role ng mag-asawa sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng pamilya, lalo na po sa OFW at seafarer family?

0: families.
1: Nako, yun ang pinakamahalaga sa pamilya, no? Yung mag-asawa. Kasi sila yung arkitekto ng pamilya. Sila yung gumagawa ng pundasyon, no? So kung hindi okay ang buhay mag-asawa, magkakaroon din yun ng epekto sa kanilang mga anak. So importante talaga na yung mag-asawa ay solid. Solid talaga.
0: Solid. Ay, gusto ko yung word na yun. Solid, yes. Yung marriage.
1: Yes, yes.
0: Kasi ma'am, di ba parang nararamdaman din yun ng anak nila eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Whether loud yung misunderstanding or tahimik lang, ramdam yun ng mga anak.
1: Totoo.
0: Di ba ma'am?
1: Yes. Mm-mm. Kasi ang pamilya ay isang, ang pinakamaliit na sistema.
0: Mm-hmm.
1: No? So pag may sistema kang ganun, kung ano yung nangyayari, lalo na doon sa mag-asawa, lahat ng tao sa pamilya ay naaapekto.
0: Mm-hmm.
1: So sabi mo nga, no? Kahit hindi na sasabi o hindi nakikita, nararamdaman yun palagi ng mga anak.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: And kasama po doon yung long distance, ma'am. No? Ano po, gaya ng mga sitwasyon po ng seafarers natin, at ang ibang OFWs din po, land-based and sea-based. Ma'am, ano po, sa tagal po ng experience niyo, ma'am, helping families, couples to navigate through their relationships, ano po yung mga common problems, mga pagsubok po ng mga married couples, especially mga OFWs po natin?
1: Well, alam mo, ang buhay mag-asawa ay challenging na. Mm-hmm. Diba? As is. Pero the fact na magkahiwalay, mas challenging pa yon, no? Kasi kailangan na paano maging solid yon, paano masustain yung relationship na magkalayo, very challenging yon. Kasi ang karanasan ng mag-asawa ng pareho ay nag-iiba. Diba? Nagiging iba yung karanasan nung naiiwan dito,
0: yes.
1: Iba rin yung karanasan nung nandoon, no? Na lumalayag.
0: Mm-hmm.
1: So paano mo siya i-connect pa rin, no? Paano pa rin magkakaroon ng connection? Very challenging talaga yun.
0: Mm-hmm. I-factor in mo pa yung magkaiba ng time zone,
1: yes,
0: magkaiba,
1: yes,
0: ng upbringing, magkaiba,
1: yes,
0: ng kumbaga pananaw sa mga bagay.
1: Yes, yes.
0: So it really takes, kaya nga sabi ko, bilip ko sa mga OFW couples.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Na talagang ang tagal na successfully na-raise nila yung mga anak nila, because it really takes not just love,
1: true,
0: but hard,
1: true,
0: work.
1: Talagang hard work, totoo.
0: To make the relationship,
1: yes,
0: the marriage work.
1: Yes, at kailangan hard work on both sides.
0: Yes.
1: No? Teamwork talaga. Mm-hmm. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga pareho sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nakikita rin yun ng mga anak. At may epekto rin yun sa anak. Pag nakikita ang hindi parehong nakatuon sa pamilya.
0: Mm-hmm. Ma'am, base po sa mga experience nyo, kaya po nung kapag nasa Alagang Amos of Talk series kayo,
1: yes,
0: sa amin,
1: yes, yes,
0: ano po yung mga dinudulog sa inyo karaniwan?
1: Nako, napaka-challenging, no? May mga nakakausap akong seafarers, yung mga katatapos lang mag-retire, tapos pag-uwi, nakikita yung realidad nung pamilya na hindi nakilala yung asawa. Nung recent, may recent na nag-share, no, siguro mga 3 sessions ago, pag-uwi niya, pakiramdam niya, parang border na lang siya sa bahay niya. Na hindi, na nalulungkot siya, na feeling niya mag-isa siya, na hindi na niya kilala yung asawa niya.
0: Yung pamilya
1: niya. Yung asawa niya, na parang iba na yung gusto, hindi na sila nag-uusap. So yun yung malungkot, kasi nag-retire na siya, na sana ito na yung second life na niya na mag-enjoy siya.
0: Nagbabanding sila.
1: Sana, pero yun ang nangyari, no? So madalas, ganun yung naririnig ko actually.
0: Ah, talaga po?
1: Oo.
0: Yung pag-retire, yung parang expecting sila na.
1: Parang ganun.
0: Yung spending more time with family, pero yung expectation nila hindi na meet nung reality. Parang nag-grow apart na sila.
1: Yes, na-outgrow. Kasi yun yung kailangan talagang pagtuunan ng pansin, paano hindi mag-grow apart.
0: Mm-mm.
1: No, kasi may stages talaga ang marriage eh.
0: Mm-mm.
1: Parang stages ng tao, may stages din ang marriage, no. Sa umpisa, parang honeymoon stage.
0: Yes.
1: Ayaw niyong maghiwalay kayo, no.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag dumating yung anak, nag-iiba yung focus, nag-iiba yung priority, kailangan magtrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang daming nangyayari na minsan talagang grow apart pa ganun. Kaya importante paano meron connection pa rin parati. At yun, talagang may commitment ka dapat. So, hindi lang talaga dahil nararamdaman mo na in love ka, pero yung commitment talaga na both you have to make it, na gusto mo talagang maayos ang buhay mag-asawa.
0: In the good ways and in the good days and the bad.
1: Yes, totoo
0: po
1: 'yun, lalo na sa bad.
0: Paano kaya paano humahantong sa ganun? Kasi like ngayon, kaya ng mga previous mga episodes namin similar sa topic natin, nandiyan naman ang communication lines. How does it start? Ano kaya yun, ma'am? Mga resentment na nabibuild up, expectations that are not met. Ano po yung mga nagiging recipe sa ganyang challenges?
1: Ang nakikita ko, yung manner of pagkikipag-usap, yung communication. Mm-hmm. Pag hindi maayos yung communication, doon na nagkakaroon ng disconnect. No? So, kailangan sa umpisa pa lang, parehong nag-uusap. Hindi lang yung isa lang ang nagsasalita parate, yung isa nakikinig. Kailangan talaga may yung give and take ng communication na parehong marunong makinig at parehong marunong mag-empathy, mag-empathize dun sa nararamdaman ng isa. So, kailangan practice yon. Yung communication takes practice eh. So, kailangan matuto silang makinig sa isa't isa. At yun yung challenge kasi iba yung tingin natin na dapat pag babae siya yung salita ng salita,
0: may
1: yung
0: stereotypes,
1: may ganun na
0: kasi
1: stereotype, no, na yung lalaki makinig na lang, wag na lang magsalita, pero hindi pwedeng ganun. Kailangan basagin yun na kailangan marunong makipag-usap sa isa't isa. Communication.
0: Saka yung sensitivity, ma'am, no.
1: Yes.
0: At saka yung constant presence ng not just love but respect.
1: Yes.
0: Kasi
1: yes.
0: what my husband tells me and yung mga asawa ng mga kaibigan ko, sa mga asawa nila, talagang ang laking bagay ng respeto.
1: Yes.
0: Yung
1: yes.
0: pag parang na hindi naman sa sinasabi kong pare-pareho yung mga lalaki na may ego ganyan, pero kasi pag na-feel nilang disrespected sila, parang somehow correlated siya sa love, na parang well, kasi respect and love always go together.
1: Yes.
0: Na parang even if you tell them that you love them, but they don't feel respected, parang how can you love me without respecting
1: yes.
0: me?
1: Yes, yes. At nakikita yun ng mga anak.
0: Yes.
1: No? Ang mga anak natin, nakikita, natututo sila kung paano makipag-relate sa babae at lalaki sa pamamagitan ng nakikita nila sa nanay at tatay nila. So kung di nila nakikita yung respeto, dun iisipin nila na ganun pala dapat.
0: Okay lang pala yun,
1: yes,
0: parang ganun.
1: Yes. So malaking impact talaga ang mag-asawa, lalo na pag may anak. Kasi doon nila nakikita o natututo kung paano makipag-usap sa lalaki at sa babae.
0: Tsaka yun na rin yung nabibuild nilang character.
1: Yes.
0: Kung
1: yes.
0: ano yung nakikita nila yes. sa bahay nila.
1: Yes.
0: Yes. Ano po yung mga healthy coping strategies na pwedeng gawin ng mag-asawa na nasa long distance relationship? Okay. Siguro, ma'am, alam ko different levels yan.
1: Yes.
0: You know, hindi naman yan one size fits all na pare-pareho silang experiences, pare-pareho silang problema kinakaharap. Yung iba nagsisimula parang magkalamat, yung iba malalim na masyado.
1: Totoo.
0: So, ma'am, sige, i-ano muna natin dun sa mga parang may nagsistart pa lang ng mga irks na parang
1: sa akin, yung importante, again, yung sa communication. No? Na pag merong naiisip o nararamdaman, okay lang na sabihin ka agad. Kasi parang ang nangyayari, minsan naiipon, tapos sasabog na lang, parang lumaki na yung problema. So sa umpisa pa lang, masanay na makipag-usap ng maayos yun, na may respeto, at nasasabi ang nararamdaman, ang pwedeng sama ng loob. Basta kailangan sa umpisa pa lang, ganun na. Para masanay na nag-uusap ng ganun.
0: Even the difficult conversations, ma'am.
1: Kasi
0: paminsan kaya nabibuild yung resentment. Kasi parang yung mga simpleng inis na parang, palalampasin mo na lang, palalampasin. Hanggang sa hindi mo napapansin, naiipo na.
1: Yes.
0: Yes. Diba, ma'am? Even the dip, parang i-bring up mo na, tama kayo, ma'am.
1: Totoo.
0: No? Sabihin mo na.
1: Totoo. Sabihin na. Kasi minsan, pag sinabi mo in the future, baka nakalimutan na niya na ginawa na niya yun. O pwede niyang in-deny. Pero pag sinabi mo, pero yung pagkasabi mo, may respeto pa rin.
0: Respect,
1: no?
0: Yes.
1: At malumanay, mas makikinig yun sa'yo. No? So meron ding paraan ng pagsabi. Hindi yung parang sinisisi mo siya dahil sa nangyari, pero sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, yung naging epekto sa'yo nung nangyari, na baka hindi niya alam, nasaktan ka niya.
0: Yes.
1: So, pero yung pagsabi, kung paano magsabi, importante din.
0: Tsaka giving the spouse the opportunity to change the behavior,
1: yes.
0: or, you know, to make it up to you, to make
1: yes.
0: amends.
1: Yes.
0: Kasi pag kinip mo lang, parang di mo na siya binigyan ng pagkakataon na ituwid or
1: yes.
0: na malaman na mali pala. Kasi po yun nga yung awareness na, ay, na-hurt pala kita pag ginawa
1: kasi
0: ko
1: hindi
0: yun.
1: Niya pala alam.
0: Opo. Yun naman, ma'am, yung mga sobrang ano na, yung medyo advanced stage na yung medyo problema, yung lamat sa may betrayal, may abandonment.
1: Ay, yung mga, kasi ang madalas, di ba, ang takot ng long distance relationship, yung infidelity na merong other person. Pero madalas, ang paliwanag ko dun sa sharing, no, sa Amo Soup, meron ng problema even before merong infidelity.
0: Mm-hmm.
1: Infidelity is just an parang a product o outcome nung problema sa mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: Parang yun na lang yung ano. So, even before that, meron nang nangyayari.
0: May root cause pa yan.
1: Meron na yan. Mm-hmm. No? And usually, ayun pa rin, yung relasyon pa rin nila. Na pag hindi nila hinarap yung problema nilang mag-asawa, yun yung way nila para i-distract ang sarili. No, para magkaroon ng balance sa relasyon, hahanap sila ng third party.
0: Mm-hmm. And siguro, ma'am, maganda rin na i-acknowledge na it's okay to seek help.
1: Yes.
0: Kasi sa Pilipinas, medyo tabu pa yung marriage counselor. Di ba? Parang kailangan ng tao na mag-ayos ng problema niyong mag-asawa. Hindi, mag-usap na lang kayo.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron kasi talaga marriages, ma'am, na hindi kaya ng dalawang tao lang. Minsan, pag nag-usap, it will lead to, you know, an even worse situation.
1: Yes.
0: So, it's okay to seek help from experts like you.
1: Kasi hindi rin tayo, hindi rin naman natin minsan alam kung paano makipag-usap yung maturely, no? Kasi medyo emotional ang Pilipino.
0: Yes.
1: Right? Parang minsan pag akala mo nag-uusap lang pero very intense na yung nararamdaman. So, kailangan matuto tayong makipag-usap na hindi emotional.
0: Yes.
1: Yung kalmado lang, parang ganito. Kasi pag ganito kayo makipag-usap mag-asawa, mas makikinig yung asawa mo sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Ang madalas kasi, inuuna mo yung emosyon. Kaya pag gano'n na intent, na galit ka na, ay hindi ka na pakikinggan.
0: Nag-tune out na siya.
1: Yes.
0: Hindi na nagfo-focus.
1: At saka magiging defensive na yung tao.
0: Yes, correct.
1: So, importante na marunong din tayong kumalma muna bago kausapin ang asawa. Yun ang isa sa mga advice talaga, no?
0: Magandang take away yan, mama, sa mga viewers natin na if you feel highly emotional pag may rage or, you know, something na sobrang intense ng emotion mo, it's okay to step back.
1: Yes.
0: Palamig ka muna.
1: Yes.
0: Before you even utter a word.
1: Yes.
0: Kasi baka kung ano yung sabihin mo, makasakit ka naman.
1: Totoo. Magsisisi ka, no? At hindi niya makakalimutan yung makakasakit na sinabi mo.
0: Matalim na word.
1: So, yun din yung importante doon, no? Mm-hmm. Na paano makipag-usap ng kalmado na sasabi yung nararamdaman para mas makinig yung isa. So, yun din eh. Paano makipag-usap at kailangan din nating matutong paano makinig.
0: Yes.
1: Na hindi tayo defensive na, ay, kinakausap ako kasi may kasalanan naman ba ako. Parang ganun, no?
0: Yeah.
1: So, both ways.
0: Both ways talagang. Two-way street talaga siya,
1: yes,
0: ma'am, no?
1: Yes.
0: It really takes two to tango.
1: Yes. And yun ngang importante, hindi pwedeng, kunyari sa practice ko, no? Hindi pwedeng yung isa lang ang may gustong ayusin yung marriage. Kung yung isa ayaw niya, hindi ko sila matutulungan.
0: Right.
1: Kailangan pareho sila na gusto nila.
0: Mm-mm-mm.
1: Yun dapat ang una. No?
0: Eh, ma'am, ano namang take niyo po dun sa, kasi parang may mga couples na ang laki nga ng problema, kanya, and then, let's just stay together for the kids. Yun ang rason nila.
1: Yes.
0: Opo.
1: Well, madaming ganyan sa Pilipinas,
0: mm-hmm.
1: no? Kasi minsan ang mga babae hindi rin makaalis dahil financially baka dependent sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nangyayari kasi, yung mga bata, may epekto talaga 'yun sa kanila, no? Pinoproblemahin nila yung problema ng mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: Mas magiging ano 'yun sa kanila, ang nasa isip nila, kaya hindi sila minsan nakaka-focus sa pag-aaral nila.
0: Nagmamanifest
1: yun, no? Kaya sa pag merong mga batang nire-refer sa akin na kailangan ng therapy, kasi sa kanila play therapy, expressive arts therapy, pag bata, nakikita mo talaga na they are just acting out the problem in the family. No? Meron silang behavior na extreme sa bahay, ay dahil yon may nangyayari sa pamilya. At madalas sa buhay ng mag-asawa yun. No? So, they act it out para silang barometer ng family.
0: Ah, yung mga bata.
1: Oo.
0: Kumbaga, parang siguro iipon nila yung energy sa bahay na relay nila sa ibang tao.
1: Yes. At na-absorb nila, no? Kung paano maglutas ng problema ang mag-asawa, ganun din sila. So kung kunyari, kasi hindi mo pwedeng, okay lang naman na ipakita sa anak na nagkakaroon kayo ng minsan pag-aaway, yes. No? Disagreement. Pero kailangan makita ng anak mo na kaya nyo rin i-resolve.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung iiwanan nyo na, ay may problema, hangin. Hindi na mag-uusap.
0: Yes.
1: Kasi ganun din ang tingin nila sa paglutas ng problema.
0: Mm-mm.
1: No, we are also teaching them a problem-solving skill when, yes, we show them how we solve our problems.
0: Life skills.
1: Yes, mm-mm, yes.
0: Kaya rin siguro, ma'am, no, kapag kuwari may sitwasyon sa bahay, it's also good to show the children that you know how to say sorry,
1: yes,
0: you know how to be humble, you know, yes, how to acknowledge your mistakes,
1: yes,
0: and,
1: yes,
0: to make it right.
1: Yes, and, mm-hmm, you know how to resolve it, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan ang problema ng mag-asawa, poproblemahin ng mga anak eh. No, that's why they get depressed,
0: mm-hmm,
1: no? That's why there's a lot of self-harm and suicide cases. It's a problem-solving skill, no?
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi ko maisip ang solusyon, I will, just to simplify it, but it's not simple, I will hurt myself, I will, mm-hmm, kill myself, kasi hindi ako makaisip ng ibang solusyon.
0: Way out.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: And they get that from how the couple, their parents, solve problems.
0: No, parang just lash out or just...
1: Oo, or walang solusyon.
0: Walang resolusyon.
1: Walang solusyon, no? Ay, ganito na lang tayo. Yung mga sinasabi niyo sa habang kumakain, ganito na lang tayo, wala na tayong pag-asa. These are words na nakukuha nila.
0: Yeah, no? Because naalala ko lang, ma'am, si yung psychologist pa yun na nagsabi na ang bata, mm-hmm, they're like a sponge.
1: Yes.
0: Or like a blank slate.
1: Yes.
0: Tabula rasa.
1: Yes.
0: So whatever you show, whatever you feed their minds, whatever,
1: mm-mm,
0: they see, whatever they hear,
1: yes,
0: nagiging bahagi yun ng pagkatao nila.
1: Totoo. Totoo. So challenge talaga i-maintain na maganda ang relasyong mag-asawa.
0: Yung harmony.
1: Yes. Mm-mm. Very challenging.
0: Para po sa couples na nakikinig ngayon, ano, mm-mm, naman po yung masishare nyo na healthy habits? So we know naman na talagang to be to have a healthy environment within the family.
1: Yes, yes.
0: Both are willing, should be willing to chip in.
1: Yes.
0: So ano po yung healthy habits na pwedeng simulan ng mag-asawa?
1: Mm-hmm. Well, yun na sana may regular silang pag-uusap, no? Mm-hmm. Buti na lang meron ng may internet, no? Kasi, mm-hmm, dati may kwentong isang seafarer, sulat. Susulatin niya,
0: opo,
1: tapos buwan
0: dati
1: bago niya matanggap,
0: oo,
1: no?
0: Iba na issue pagdating ng nabasa niya.
1: So, sana magkaroon ng regular na pag-uusap at hindi lang yung pag-uusap na nagsasabi ng problema or okay lang na magsabi ng problema, pero naghahanap din ng solusyon,
0: mm-hmm,
1: na yun ang pinag-uusapan. Pero mga masasayang pinag-uusapan, no? Anong nangyari? Sana may regular na ganun.
0: Mm-hmm.
1: At may regular na yung parang dapat pakiramdam ng isa't isa na team sila.
0: Yeah.
1: Na magkakampi sila.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung parang ikaw kasi ginawa mo to, ikaw kasi ganito. Yung may sisihan, no?
0: Parang dinadown mo or...
1: Yes, yes. At saka yung pakikinig, no? Huwag isipin ng... Kasi madalas ang seafarer, iniisip nila na pag nagkakwento yung babae, iniisip nila na kailangan mag-isip sila ng solusyon.
0: Mm.
1: Eh minsan ang babae, gusto lang na may nakikinig sa kanya.
0: Mm. Nailabas yung...
1: Nailabas lang, no?
0: Sentimiento.
1: Oo. So makinig lang, no? Hindi kailangan isipin na, ay, ako ba gagawa ng solusyon dito? Makinig lang kasi yun, sa babae nakakatulong na merong nakikinig.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Habang sa lalaki naman, iyon nga yung sabi mo, i-uplift sila, no? Na, mm-hmm, i-appreciate yung hirap na ginagawa,
0: yeah,
1: nila, na malayo sila sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So i-appreciate 'yon kasi pag naramdaman 'yon, mas makikinig eh. Mas maganda, yeah, yung pakikinig at, mm-hmm, pakikipag-usap pag ganun.
0: Maganda po talaga yung effect ng appreciation sa,
1: yes,
0: asawa.
1: Yes.
0: Kasi parang nakakapawi ng,
1: yes,
0: ng pagod, ng hindi po ba,
1: mm-mm,
0: kahit ang bigat-bigat ng katuwang, pero alam mo na na-appreciate ka ng pamilya,
1: yes,
0: mo, na mahal ka ng pamilya mo.
1: Yes.
0: 'Di ba nakakagana po,
1: yes,
0: yun na to fight through, 'di ba?
1: Hanggang kakayanin
0: sa,
1: mo.
0: Hanggang sa makita mo uli sila pag uwi mo. Yung ganyan. Ayun, ma'am. Ma'am, bilang isang psychologist, ano po yung best relationship advice na mabibigay niyo sa mga mag-asawa, yung mga nagsisimula pa lang, ma'am, ng long distance relationship?
1: Ayun, na be aware lang, no, na yung asawa mo magbabago. Kung ano yung expectation mo nung una kayong nag-asawa, mag-iiba yun eh. No? Kasi yun nga, hindi mo pinakasalan ang sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: So yung tao na yon mag-iiba, mag-evolve pa siya, no? So,
0: mm-hmm,
1: aware ka lang na magbabago ang asawa mo. Huwag tignan na masama yun. Mm-hmm. Kasi ikaw din nagbabago sa karanasan mo, sa mga kausap mo.
0: Even if hindi ka aware.
1: Yes, even mm-hmm. if hindi ka aware. Mm-hmm. So maging ano ka lang doon, handa na tanggapin yun. Kasi minsan, mas nagiging nasisira ang relasyon dahil sa expectations mo sa kanya. Mm-hmm. Dapat ganito ka, dapat anong nangyari sa'yo, nagbago ka na. Yung mga
0: ayan, ganun, yung mga no? Ganyang linya, mm-hmm. nagbago ka na.
1: Mm-hmm. Pero talagang magbabago ang tao, mm-hmm. lalo na magkahiwalay sila. Yes. So talagang yung pagbabago nung isa't isa magiging iba. Mm-hmm. So dapat tanggapin, no, na hindi mo pinakasalanan ng sarili mo, yung expectations mo isang tabi mo na, mm-hmm. at tanggapin kung ano yung asawa mo ngayon.
0: It's not a bad thing. Change is not a bad thing.
1: It's not. It's mm-hmm. not.
0: We just have to embrace it.
1: Yes, mm-hmm. no. Na the more kasi i-resist mo yon, the more magkakaroon kayo ng tension. Mm-hmm. So, yun yung isa doon.
0: Talagang
1: no?
0: magbabago, ma'am, no? Lalo na yes. pag may anak na.
1: Yes.
0: And syempre, yung anak, may ibang stages din yan.
1: Yes.
0: Pag iba yung kulit ng maliit.
1: Yes.
0: Diba, syempre, yung mood ng babae, pagpagod na, mm-hmm. managing the house, yes. taking care of the child. So, mag-iiba talaga yung totality.
1: Yes, yes.
0: Totoo. And yung asawa naman sa nanalayo, kung mm-hmm. kunyari, nagsisimula pa lang, syempre, yung years na parang nandun ka sa barko and iba pa yung stress nung pag-progress mo sa career.
1: Totoo,
0: hindi po ba yung
1: pressure
0: ng mm-hmm. trainings mm-hmm. ng hindi po ba, and then pagbalik dito yung next kontrata mo kung okay ba mm-hmm. di ba mm-hmm. mga ganun mm-hmm. medical ang dami yes. talagang factors mami no
1: daming pressure
0: daming
1: no
0: pressure.
1: Basta alam lang basta nararamdaman mo lang no na yung asawa mo ay kasama mo dun sa pressure yung mm-hmm. malaking bagay yun
0: yeah just mm-hmm. knowing that you have someone that you know, nandyan para sa'yo, yung yes. constant mo,
1: yes.
0: ma'am, no?
1: Yes.
0: Someone that you call home.
1: Yes.
0: Ayan, sinasabi
1: yes.
0: nila. Mm-mm. Mm-mm. So, yun, ah, para sa mga bagong couples dyan, na mm-mm. ano, OFW, just hang on tight ngayon nga.
1: Totoo.
0: And
1: totoo.
0: Don't be afraid of changes.
1: Yes.
0: Not all changes are bad.
1: Yes. At tanggapin natin na may stress talaga.
0: Mm-mm.
1: Hindi mawawala yun. So, kailangan bawat mag-asawa, alam din kung paano i-handle yung stress.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi lang binabaling sa asawa yung stress.
0: Yes.
1: Kailangan may iba pang paraan
0: mm-hmm.
1: na lalabas nila yung stress.
0: De-stressing.
1: Para, yes, para hindi mabigat no, yung pakikipag-usap parati.
0: Like for example, ano, exercise. Di kayo yes. nung previous na episodes namin dito, yung tungkol sa physical health naman
1: mm-mm,
0: po.
1: Mm-mm.
0: Exercise, importante building yun. Mga micro-habits.
1: Totoo.
0: Na,
1: totoo.
0: That would, you know, uplift you. Yung yes. wellness mo, especially yung mental health, ma'am,
1: totoo.
0: No?
1: Totoo.
0: Sa atin, hindi pa, nung pandemic lang yan, medyo na-highlight. Pero mahalaga po talaga ang mental health.
1: Mm-mm. Mahalaga. Ngayon din. No?
0: Opo, ngayon, yes.
1: Dahil sa crisis. No? So, mahalaga.
0: And both talaga. Sides po, no? Lagi nating sinasabi talagang yung mental health ng seafarers natin sa barko,
1: mm-hmm.
0: talagang main concern natin yan na gusto natin lagi may available ng hotline for them
1: yes.
0: kung kailangan nila ng health. Pero syempre, yung asawa na nasa lupa, kailangan din ng mental wellness,
1: yes.
0: ng peace of mind, mm-hmm. Ng overall wellness.
1: Yes. Tsaka iba din kasi yung pagpapalaki na ikaw lang, no?
0: Yes, yes. Physically.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ma'am. Mm-hmm. As we go through the towards the end of the show, ma'am, no, ano mm-hmm. na lang po yung message nyo sa mga listeners natin sa Alaga mm-hmm. Amazon, the seafarer ano families natin.
1: Oo nga. Ano pa ba ang hindi ko nasabi? No? Ang importante lang yon na yung sabi natin na tanggapin yung pagbabago.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi nga yung love na yon, no, may mga nagtatanong kasi is feeling siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kailangan it has kailangan mas more than a feeling, kailangan yung commitment nandoon.
0: I love
1: na
0: that.
1: Minsan hindi mo mararamdaman na in love ka,
0: mm-mm.
1: pero alam mong mahal mo tong tao, you are committed to it. At pag ganun pareho ang pag-iisip nyo, kahit anong problema malalampasan ninyo.
0: Mm-hmm.
1: No? Dapat nandoon yung commitment at yung commitment na matuto talagang makipag-usap.
0: Mm-hmm.
1: Challenge yun sa ating mga Pilipino. Paano maging honest, paano sabihin ang nararamdaman na may respeto, na hindi emotional. So, kailangan matuto pa rin doon.
0: Constant mm-hmm. practice pala, ma'am,
1: yes.
0: no? Ang communication.
1: Yes, constant practice talaga.
0: Yes, constant practice.
1: Oo,
0: and
1: oo.
0: Talagang never stop communicating with your spouse.
1: Yes, totoo
0: even
1: yan.
0: The difficult
1: especially
0: difficult,
1: also.
0: Questions, the difficult
1: mm-mm.
0: conversations.
1: Mm-mm.
0: No? It's, sabi nga nila, ma'am, no? Yung pressure, it's also something that will help you grow as a couple.
1: Yes.
0: The hard times.
1: The hard times.
0: It's what's going to make you stronger.
1: That's true.
0: Moving forward. Ayan, maraming salamat po, Miss Eileen, sa mga wisdom na shinare nyo sa amin, sa mga tips na shinare nyo sa amin, sa mga listeners natin na seafarer spouses, seafarer families, the importance of communication and commitment and respect and love, coupled with love, respect coupled with love. Thank you so much. Ayan. Sa mga screens nyo, shinare po namin ulit ang details ng ating Amasub Contact Center o ACC, ang telephone, mobile natin, Globe and Smart. Paalala lamang po, sa calls lamang po, pwede yung mga numero na yan. Okay, so kung hindi pa po kayo nag-follow at nag-like sa ating Amasub Official Facebook page and Amasub Official Facebook group, nako, dyan po namin pinopost lahat ng mga mahalagang announcements tungkol sa mga service units at yung mga programa po natin gaya ng Alagang Amasub Talk Series natin para sa mga seafarer families natin. Ano na rin po, like and subscribe na rin yung Amasub Official YouTube channel where we post all of the episodes of our Alagang Amasub show dito po sa Radyo Pilipinas. And syempre, for more information about our service units, andyan pong www.amusup.org. Ayan, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon din tayong nakatalagang Amusup Help Desk para sa inyo. Maari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amusup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong o komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens nyo po. Ayan, nandyan din po ang Seafarers Trust contact details para sa mga seafarers po natin na may agaran o emergency cases po, urgent cases sa Middle East o sa ibang panig po ng mundo kung onboard po kayo. Ayan po, nasa screens nyo po ang mga contact information ng AMUSUP, DMW at ng ITF. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo, Justine Osayas at syempre ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Ms. Eileen, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa relationship tips para sa mga seafarer natin, seafarer couples natin at kanila pong mga pamilya. Sa ating episode ngayong araw, natutunan natin na ang matibay na pagsasama ay nasusukat sa araw-araw na pagpiling magmahal, magtiwala at umunawa kahit may distansya at kahit magkalayuman ang isa't isa. Pagbati rin pumuli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amusup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amasub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online,
3: reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the Global Filipino Diaspora

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
5: Siyempre ang ating kaagapay na mga tech natin dyan, si Orlando B. Lopez, May Vidanya at si Joy Timidan. Grabe yung pangalan, Timidan. Minsan nagkakamali ako. Please do like and share. Every live po tayo. At mapapakinggan din tayo sa 104.3 FM. At sa lahat ng social media platforms. So anyway, pasalamatan ko din ang ating chairman dyan sa Barangay 597. Si Chairman Kiko Blanco o Francisco Blanco. Anyway, at maya-maya, no, magkakaroon tayo ng makakapanayam. Siguro tinatawagan na ni Miss May Vidanya. So anyway, at pasalamatan natin ang mga tumutulong sa inyong lingkod, no, na may mga lumalapit po at ating nire-refer dito sa DSWD. Pasalamatan po natin si Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Edo Punay, and we have also ang masipag nilang talagang tumutulong at kanilang ine-entertain lahat ng mga nangangailangan sa mga ating mga kaibigan at mga nangangailangan ng tulong, financial, medical, at pambili nila ng gamot. Si Paul ang din sa ano office ng DSWD. So anyway, at batiin ko, no, ang lahat, no. Si Jamie Quinto, babatiin ko, baka magtampo na naman. At si Ana Feliciano Bajo ng GMA, happy birthday sa iyo, belated happy birthday. Yan, Malacañang press corps. So anyway, wala pa, okay. Siguro makapanayam natin si Miss Dana Sandoval at maganda rin na magiging ano mga katanungan natin tungkol dito sa mga pedophile, ano. At merong mga ano ba yung mga iba pa, no, tungkol dito sa ASEAN na magaganap from May 5 up to 8, ano. Pero yung iba mag-stay ng mga iba doon up to May 9 sa Cebu. Sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang ating Pangulo ay hindi tumitigil, lalong-lalo na sa pagtulong ng mga ating mga kababayan na nangangailangan. Nagbigay pa nga sila ng mga bigas dito sa iba't ibang lalawigan. Ano? Meron din siya, nagtungo rin siya sa Nueva Ecija at marami pang iba na mga probinsya na kanyang mga tinutulungan. At siyempre, babatiin ko rin pala, baka makalimutan ko, si Shirley dyan sa May Accounting. At si Miss Anna Puod, kumusta ka na? At siyempre, meron din tayong babatin si TJ Puzon, dyan sa admin ng GMA. Happy birthday to you. At siya isa sa mga, siyang bali, ano, president ng isa naming official mascom dyan sa group chat namin dyan sa Adamson University. At batiin ko rin si Ma'am Angie De La Cruz. Yun, ha? Kita nyo na, ha? Nakikinig silang lahat. Please do like and share, no? At syempre, nandiyan din na babatiin din natin, ano, ang ngayon, ano, si Juana Logroño, no? At si Perfecto T. Raimundo. Yan. O, kita nyo na. At si Miss Ben Posadas, dyan sa Cavite. So, anyway, at nitong mga nakaraan linggo, maraming nagawa ang ating Pangulo. At meron pa rin tayong mga bigas na pinamimigay siya, no? Pinangungunahan niya. At lalong-lalo na, meron din siyang mga, alam po ba ninyo na 10 kilos ang pinamimigay? At hindi lang yun, na ipangako din niya dito sa mga talagang mga ating mga kababayan, no? Sa iba't ibang lalawigan, hindi lamang isang beses siya mabibigyan. At may mga sa isang taon or what, o every third, 3 months or what, meron din siyang pagkakaloob na bigas pa rin, ano? Bigas. At napakaganda nitong mga programa. At hindi pa rin nawawala ang ating 20 pesos na ating mga mga bigas na binibili sa iba't ibang lugar. Okay? Nasa ano na? Okay. DPWH. Okay. Okay? At meron tayong ano report mula dyan sa ano sa Bulkan Mayon. Okay? May magre-report ngayon, ano? Okay? Sa DPWH, puspusan ang ginagawang clearing operation sa mga kalsadang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon. Come in, Mr. Paul Hapin, mula dyan sa Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang hapon. Kanina ngang umaga ay tumungo si DPWH Secretary Vince Gison sa bahagi ng mga kalsadang apektado ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon, particular dito sa bahagi ng Ginubatan, Albay. At kanina nga ay tumungo tayo sa lugar, sumabay tayo sa convoy at nakita natin ang sitwasyon ng kalsada na maalikabok at halos mag-zero visibility ang karamihan ng kalsada. Dulot na ng makapal na abo na bumabalot dito sa kahabaan ng Maharlika Highway dito sa Ginubatan, Albay. At kasunod na nito, itanag-utos ni DPWH Secretary Gison ang agarang pagsasagawa ng clearing operation sa mga nasabing kalsada dahil nga sa magpaging posibleng makabara ito sa mga daluyan ng tubig, partikular sa mga kanal, upang maiwasan ang pagbaha sa mga apektadong lugar ito dahil sinasabi ni DPWH Secretary Gison na itong mga ashfall ay posibleng tumigas at hindi kung kaya't agad na pinapabilis na ang sinasagawang operasyon kaugnay nito. At kanina, so magkasabay na nagsagawa ng inspeksyon sa tuloy-tuloy na clearing operation sina Albay Governor Noel Rosal, Mayor Gemma Honhoko ng Ginubatan, Albay, at OCD, at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Tinyak naman ng DPWH Secretary Vince Gison na tuloy-tuloy ang isasagawang clearing operation sa mga apektadong lugar. At alisunod ang mga pagbisita ni DPWH Secretary Gison ay alisunod sa utos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang masuportahan ng pamahalang nasyonal ang pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Yan ang latest mula dito sa Ginubatan, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Kolabin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Okay, maraming salamat yan, ano? Mula sa Albay. Okay, Paul Hapin. Okay, ingat-ingat yan, ano? At magmaska dyan. Okay, anyway. Oh, ha? Kita nyo naman, ha? At siguro mamaya matatawagan na natin para malaman natin kay Ma'am Dana Sandoval mula dyan sa Bureau of Immigration. Ito, i-share ko lang, ano? last week, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalakasin ang pamamahala ng barangay sanayon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng Local Government Support Fund, as we call it, LGSF. Sa turnover ng LSGF sa mga barangay sa Eastern Visayas sa Tacloban Convention Center, sinabi ng Pangulo na ang sentral ng pamahalaan na nakatuon na magbuhos na mas maraming pondo sa mga barangay sa taon 2027. Kung ang paggasta ng LSGF ay tatakbo ngayon taon. So anyway, bilang dating gobernador, batid niya ang mga hamon sa mga lokal na pamamahala na may limitadong pagkukunan at kakulangan ng suporta mula sa national government. Kaya sinasabi niya ang layunin daw ngayon ay gawin tunay na government of all ang ating pamahalaan, isang gobyernong nagtutulungan mula sa gobyerno, sa government, no, hanggang sa barangay level para walang mamamayan na mapag-iwanan, sabi niya, no, ganon. At pinungunahan din ng Pangulong pagprogramang sa Eastern Visayas, bawat bayan makikinabang sa lungsod na ito bilang bahagi ng patuloy. Okay, cut muna natin, no. Meron tayong report mula kay Ray Ferreira, no. DSWD magpapaabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon. Come in, Mr. Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bams, nagpaabot na mga tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, mahigit 59,000 family food packs, hot meals at hygiene kits na ang naipamahagi sa mga iba't ibang albay, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Nag-deploy din ang DSWD ng mobile kitchen para sa agarang paghatid ng pagkain. Nagbigay rin ng cash assistance at cash forward program para sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan. Kabilang narito ang mga magsasaka sa loob ng danger zone. Samantala, may mga water tank na rin itinakalat sa mga evacuation center upang masiguro ang sapat na supply ng tubig. Sa pinakauling tala, nasa 1,438 pamilya o katumpas yan ng 5,440 individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Yan ang kanyang ulat, no? So anyway, tuloy pa rin natin habang may tinatawagan tayo sa susunod nating mga ilang minuto, alas 4:20 na po tayo. So anyway, doon sa panahon ng programa ng pakikipag-ugnay ng Pangulo sa mga presidential scholar sa ilalim ng socio-civic project funds, nasaksihan yung paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Program at pinungunahan ng pamamahagi ng LGSF. Okay. So sa bawat isa, sa porta of some 390 barangay sa Rion ay nakatanggap ng 200,000. Kalahati ng halaga ay lalaan sa scholar, habang ang natitirang 100,000 ay gagamitin para sa agarang pangangailangan ng mga barangay. So eto, no, sinabi ni naman ni Ariel Rex Liliedo, barangay chairman ng barangay 109A, sa lungsod na ito ay gagamitin nilang pondo para makabili ng motorsiklo para suportahan ng patrol operations ng mga barangay tanod. Sa populasyon na 11,000 sa barangay ay limitado mapagkukunan, kailangan nila ng augmentation fund mula sa national government na ito ay lubos na kapuri-puri, sabi niya, no, sa isang news items, no. So anyway, sinabi ni Mataob dito sa kay Mataob Leyte, Mayor Bernie Tacoy, na ang pagbibigay ng pondo ay pagkilala sa kamalayan ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga komunidad. So ang pondong ito ay napakalaking tulong sa kanila para maipagpatuloy at mapaglingkuran yung mga tao, sabi pa ni Takoy. Alkalde yan ng isang fourth class town dyan sa may 21 barangay. At ayon naman kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Abardone, no? Siguro related to kay, ano, kay Ben Abardone dati, no? Napakasaysayan daw ito ng turnover na mayroong direktang suporta mula sa national government hanggang sa mga barangay. So natutuwa naman sila at nagagalak. So anyway, wala pa, no? Mag-commercial break muna tayo.
0: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1270, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.

0: hintay na lang natin, no, kung sino ang ating makakapanayam ngayong hapon, no. At medyo busy-busy lahat ng tao ngayon. Alam naman ninyo, Linggo, Family Day, at yung iba ay tiyak na sa loob na ng simbahan. So, anyway, you know, maraming mga controversial, pero let's say, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi ginagawan lahat ng pamahalaan para makatulong sa lahat. At ang alam natin, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagtutungo sa iba't ibang lalawigan para magpaabot ng kanyang tulong at nang malaman kung anong mga problema mula sa kanilang local government para matulungan sila. At ginagampan na naman lahat, ano? At kaya yung iba na medyo alam naman natin na not in favor of the, ano, our yung ngayong gobyerno natin, no, at yung mga namamahala sa atin, tignan natin kung anong mga nagagawa kasi marami naman yung nagagawa at huwag tayong basta-basta magpalaso ng ating kaisipan. So anyway, no, may tinatawagan pa, no, ito nitong maraming controversial at maraming dapat linawin, pero yung mga nagbibigay ng fake news, ano, kaya tayo may nagbabantay na sa ating mga Facebook, lahat, mga social media platforms. Kaya ingat-ingat tayo ng pagsasabi o pagpo-post ng mga hindi naman dapat ilagay. Kasi isa tong paninirang puri. So anyway, isa pa yan, ano? Maging totoo tayo. Kung let's say may nababalitaan kayo, tiyakin nyo munang meron kayong pinangahawakan na talagang katunayan na yung inire-report o inilalagay nyo sa social media ay totoo. Kasi kami, no, dito bilang mga journalist, reporter, dyan sa may Malacañang Press Corps, nakikita po namin ng harapan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nilive po namin nung last week pa yun, na ano, na tumatakbo siya at nandoon sa harapan namin mismo at malakas siya. Biro mo, maunahan ka pa nga tumakbo eh sa mga reporter, kaya habol-habol kami. So anyway, yun ang mga pangyayari at ginagawan lahat ng mga dapat gawin para sa paglilingkod bayan. So anyway, ayan, ano, at batiin ko si Linda San Jose. Kumusta ka na, Linda? At nariyan ata siya sa Laguna. So, anyway, ayan. Okay. At si Mr. Rene de la Cruz, kumusta na po kayo? Yan ang number one na isa sa mga sipag namin kagawad dyan sa Barangay 597. Anyway, at marami naman masisipag dyan eh. Andyan si Mr. Romy Galon, na isa sa tanod namin dyan, ano, at wala kang masasabi dito sa aming mga tagabantay dyan sa lalong-lalo na paggabi. So anyway, eto, no, meron tayong mga nakalagay dito sa atin na yung mga protection natin sa mga, sa sarili, sa ating asphalt. Nariyan po, nakalagay natin, na i-post na natin, ano. So anyway, at maglagay tayo, isa pa dyan, ano, maglagay tayo ng mask. Lalong-lalo na kung po pwede, yung may nakahanda tayong tubig kasi usually sa mata, masakit yan eh. Iwasan nating lumabas, isa pa yan. At yung mga gamit, isarado nyo yung mga bintana ninyo, yung pintuan nyo. At dahil nakita nyo naman kanina nung inireport dyan, ano, at hindi magkanda kakita yung bawat isa eh, sa sobrang lakas at tiyak na nagsipasok na lahat yan sa loob ng mga pamamahay. So anyway, at siguro, no, magiging teka, baka naman may bumati na naman sa atin, meron na naman nakinig sa atin, ano. So anyway, ayan, so basta na yan si Juana Logroño nakikinig sa atin. So anyway, si Ben Posadas hindi pa rin maalis, no. And we have also si Ruben Ong at saka si Norma Ong dyan sa Alabang. Kumusta na, pinsan? So anyway, meron na Okay, nasa linya na po natin ang isa sa pinakamasipag. Ah. Alam naman natin, masipag ito na isang spokesperson. At syempre, beauty and brain to eh. Walang iba si Ms. Donna Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Donna Sandoval.
1: Hi, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Good afternoon.
0: Yes, ma'am. Kumusta naman po ang immigration? Ano po ang latest natin?
1: Yes, nako. Ang dami po natin ng mga bagong cases in immigration. Meron po tayong mga nahuli ng mga pugante. Mm-hmm. Meron po tayong mga na-intercept ng mga kababayan natin na nabibiktima po to work as soldiers abroad. So many nakikita natin ng mga makabagong trends in trafficking that we have been reporting in the past few days.
0: Yes. Kasi nitong Biyernes, ma'am, no, nabalitaan natin yung pagkakadakip ng isang sexual predator dito sa atin sa bansa nating Pilipinas.
1: Mm-hmm. Yes po. Itong mga sexual predators na ito na tinuturing natin ay hinuhuli po natin at ina-arrest natin dahil sa atin pong focus on protecting children at yung mga vulnerable. Meron po tayong tinatawag na Shield Kids Campaign na siya namang tumututok dun sa mga activities na pinoprotektahan po yung ating mga kababayan. Isa po doon sa mga malaking cases na intercept ng ating fugitive search unit ito pong nahuli sa Cavite na si Young Tom Talmadge, no, na 69 years old. Nawanted po ito sa Florida ng tagal na, nung 80s pa, but through the coordination of our fugitive search unit with U.S. authorities, nakapagkuha po sila ng mga bagong evidences linking this individual to the crimes. And yun nga po, when they were able to confirm that this individual is the one na wanted ng Estados Unidos, agad po siyang hinuli at nag-initiate na po tayo ng deportation proceedings ngayon.
0: At dahil dyan, Ms. Donna,

0: hiding already in the Philippines. Talagang ano na, dekada na yung pagtatago niya dito. Parang may pamilya na yata ito dito, kundi ako nagkakamali. So, he was really attempted to evade yung arrest niya. Ang ano niya, ang inabuso niya, ano, bata na 12 lamang yung edad. So, nung nangyari yun, eh, tumakbo siya dito para dito magtago. Pero recently, nakapag-uncover po ang US authorities with the help of Philippine Immigration ng bagong forensic evidence which confirmed po na ito nga eh yung ano, siya nga yung may kasalanan or siya yung wanted talaga ng Estados Unidos. Kaya nakapagbaba po sila agad ng warrant against this person na siya naman pong inaktuhan natin in immigration through our fugitive search unit.
1: Pero ma'am, nakapag-asawa ba siya dito sa atin? Sa Pilipinas?
0: Parang, opo, parang ano na to, nanatili na talaga to dito ng long term eh. Trying to evade his crimes in the U.S.
1: So, saan siya tumutuloy ngayon? Nung nahuli siya?
0: Cavite po. Cavite siya. Yes, Cavite siya nahuli.
1: So, anong reaction niya, ma'am, nung nahuli siya at nakausap niyo ba yung suspect?
0: Ano, hindi naman siya, kumbaga, there was no untoward incident during his arrest. So, it was very surprising kasi siguro alam niya na rin na, ano, dadating at dadating ang panahon kung saan siya ay mahuhuli. Hindi niya siguro akalain na sa Pilipinas pa siya mahuhuli, na yung akala niya, siguro yung pagtatago niya dito, eh, yun na yun, he was able to evade it. Pero, it felt like he knew yung na may kaso siya, na meron talaga siyang tinataguan. Kaya wala namang naging any kind of untoward incident. Sumama naman siya ng matiwasay doon sa ating mga arresting authorities.
1: So, kailan siya, ma'am, i-deport sa US?
0: Ongoing po yung kanyang deportation proceeding. So, ito po ay ina-expect natin in the next few months, once ma-finalize na po, kapag-issue na ang US government ng kanyang travel document, ma-clear na natin kung meron siya mga local cases dito sa Pilipinas, then we can implement the deportation.
1: Yes, ma'am. Aside from what naging kaso niya, may na-biktima ba siya dito sa atin, mga batang babae, habang siya ay naririto sa ating bansa?
0: Yan po yung inaalam natin through our local law enforcement. Pero so far po, parang wala naman po tayong nakuhang report of any sort. But hindi natin aalisin yung posibilidad na ganyan. Kasi yun nga yung kinakatakot natin dito sa mga sexual predators na ito, na maaaring they are pretending to be regular individuals dito sa Pilipinas. Pero ginagawa na pala nila ang kanilang mga krimen behind closed doors. Alam po natin that online, isa po yung Pilipinas sa mga talagang binabantayan because of sexual exploitation of children, sisaem, yung pagkakaroon ng mga materials involving children, and there are foreign nationals involved. So, ito pong aming Project Shield Kids. It's really focusing on this aspect of protecting the children.
1: Anong reaction niya, ma'am, nung nahuli siya? Nakausap niyo ba ng yung suspect?
0: Ano naman po, hindi naman po siya nagkaroon ng any kind of disturbance. Sumama naman po siya sa ating mga law enforcement, sa ating pong fugitive search unit. He was very quiet, pero parang tanggap na niya yung pangyayari.
1: Pero katinong bahay o meron ba siyang kasama nung nahuli siya?
0: Yan po eh, siguro hindi lang namin ma-disclose, pero yung mga kasama niya po, may mga kasama rin po siyang Pilipino doon sa area.
1: I see. Ganun. Pero ma'am, nung saan siya ngayon nakadetain?
0: Siya po ngayon naka-detain sa ating facility, sa BI Wardens Facility po, sa Camp Bagong Giwa. Diyan po siya mananatili hanggang ma-implement po yung kanyang deportation.
1: Okay, ma'am, no? Do you have any other message, ano? Aside from ito sa napag-usapan natin, anong update ngayon dyan sa Bureau of Immigration? Yes,
0: yun po isa sa mga gusto rin namin talaga na pinuput out every time we have an opportunity. Mababalaan po yung mga kababayan natin doon sa mga

0: So, yun yung kinukuha nila and the offer is really big. But may mga biktima po na naipit sa gitna ng gulo who are regretting their decision of going there. Kaya yan po eh, gusto nating ipaalala sa mga kababayan natin na huwag silang papatol sa mga ganun pong offers.
1: Mm-hmm. Napaka-risky yan, ano?
0: Mm-hmm, that's right po.
1: Ma'am, thanks for your Sunday, no? Even na nagpapahinga ka. Any closing remarks?
0: Yes, opo. Salamat po, Ma'am Vance, as always, mm-mm, sa opportunity po na nabimbitahan ako sa inyong programa na makapagkwentuhan po tayo ng mga latest po na mga naaaresto at napipigilan po ng BI para na rin po sa impormasyon ng ating mga kababayan para they know what to look out for, they know what type of people they have to avoid or mga recruiter na maaari nilang iwasan. So maraming salamat po at ano, makakaasa po kayo na ang Bureau of Immigration po ay mananatiling partner ng inyong programa para po magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
1: Well said, ma'am. Maraming salamat. Ano? God bless.
0: Ayan. Salamat po. God bless you po.
1: Napakinggan nyo ang ating spokesperson dyan sa Bureau of Immigration. Walang iba, si Ms. Donna Sandoval. So anyway, ano? At maya-maya, no, siguro baka may makapanayam pa tayo, Miss ano, May Bizanya. Kita mo, kompleto pa ang pangalan mo. Please do like and share ang ating ano, ang ating Puso ng Pilipino. Mapapakinggan sa 104.3 na sa Channel 3 ng for the box ng ABS-CBN at naroon din sa Channel 43 to 45 ng Afford the Box at sa lahat ng social media platforms, 45 to 49 rather. So, okay, commercial break muna tayo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
3: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
2: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng pamumuno.

0: no, about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number one, yung aircon, pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit, or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano, pugon, yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
1: The PNP, Armed Forces, jail, fire, and other uniform services to ensure the safety and security of our ASEAN Leaders Summit 2026.
2: Mm-hmm. So, gano'n po karaming mga i-deploy ng mga police dyan sa event na yan?
1: Over 8,000 po. Over 4,000. Ang mga police natin, yes, it's over 4,000. Dito sa Region 7, we are around 4,700 strong policemen. And then, the other 3,000, yun yung combination ng ating iba't ibang uniform services.
2: Yeah, okay. So, paano natin matitiyak na yung hanay ng kaligtasan ng mga delegates sa buong duration ng summit?
1: Well, pinaghandaan po natin to nung hindi lang ngayon, isang buong taon na. In fact, we already hosted the opening of the ASEAN 2026, no? ASEAN Summit 2026. We were the first to host it dito sa bansa natin, and we have recorded no untoward incidents dito sa Central Visayas. We're very happy to report that. And given the experiences and the lessons learned from the opening ceremony, mas pinaigting pa natin yung ating preparasyon, of course, to host 15 leaders from across the country.
2: Mm-hmm. So may mga
1: from across Asia po. Across Asia.
2: Kasi ASEAN Summit, yeah. Ma'am, no? So may mga ruta po ba pansamantala na isasara? At saan po pwedeng dumaan yung mga motorista?
1: Una sa lahat kasi, yung ating hotels and venues are next to each other. In fact, pwede nga siyang lakarin, no? Mm-hmm. So as of this time, we don't have any closure sa mga routes. We want to maintain the normalcy of the roads dito sa ating area ng Lapu-Lapu. Kasi nga, Lapu-Lapu City lang po talaga lahat ng area. Mm-hmm. The hotels, the venue, and other meeting places of our leaders, no? So, dito lang po siya. So, very minimal yung ating gagawin. We are also doing our convoy run to make sure that we time, you know, we have a time on the passage and the transportation and the yung mga area na maklear natin to make sure na mabilis yung pagdaan ng ating mga bisita sa mga kalsada natin.
2: Mm-hmm. So, with that, magpapatupad din po kayo ng gun ban para sa mas mahipit na security, lalong-lalo na dyan sa Lapu-Lapu City.
1: Yes, it has been agreed that a gun ban will be implemented dito sa Central Visayas, not just in Lapu-Lapu, but to include Cebu Province and the tri-city surrounding it, the two cities surrounding it.
2: Yes, ma'am, can you give any message dyan, lalong-lalo na dyan sa mga residente at mga makikisa sa summit?
1: Sa lahat po ng ating mga kababayan, muli po kami humihingi ng suporta para po sa pag-host natin ng ASEAN Leaders Summit 2026 dito sa Lapu-Lapu. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon at inyong tulong. We ask for your patience because of course, there will, no matter how we try to make sure that everything stays in normal, but of course, meron pa rin po tayong mga pagbabagong gagawin para po masigurado natin ang seguridad ng lahat po ng ating bisita mula sa iba't ibang panig ng Asia. Maraming salamat po.
2: Mm-hmm. Yes, ma'am. Any parting message aside from your message, lalong-lalo na dyan na sa ating mga hanay ng kapulisan, kasi alam naman natin magiging busy sila at magiging alisto sa lahat ng bagay. Sa pagpasok po ba dyan sa may mga hotels, meron din kayo mga securities?
1: Yes, kompleto po yun. So, sa ngalan po ng aming sub-task group commander, si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kapulisan sa kanilang pagsasanay, pagpapalakas at yung kanilang pasensya at kooperasyon din. Nagpapasalamat tayo sa kanila kasi lagi kaming full alert, you know. We're always on our toes and we thank them for their constant cooperation and we seek, no, for them to stay strong for all of us. Lahat po kami mag-duty, we will be on full alert and we will make sure, we assure you that all our police officers also are ready to dispense their duties para po sa pag-host natin sa ating mga bisita mula sa iba't ibang parte ng Asia. Maraming salamat po.
2: Yes, ma'am. Another question, ma'am. Kung uulan po ba, may contingency plan ba o may medic din po ba kung sakaling may makaranas ng hindi magandang pakiramdam, lalo na't mainit pa rin sa kasalukuyan?
1: Yes, kompleto po. Kompleto mo ang aming preparation from the medics. Medics, we have also the OCD working with us. It's a whole of nation approach because this is not an event that is hosted by Lapu-Lapu. It is an event of our government. It's just that ang napili pong city na mag-host ay ang Lapu-Lapu City. But this is a whole of government approach. So we all have the multi-agencies working together to make sure that every service is provided, not just for our visitors, but also for our contingents who are going to serve para dun sa ASEAN Summit natin.
2: Okay, well said, ma'am. Ano? Maraming salamat po sa panahon ninyo sa oras na ito.
1: Maraming salamat po at magandang hapon.
2: Yes. Yan, napakinggan niyo si Colonel Kimberly, no? Ng Kimberly Molita, spokesperson ng TG Central Visayas. Okay, ayan. Okay. At batiin din natin ang ating kaibigan dyan, sa dati kong ka-alumni, si Miss Rose Ann Fontelera at si Ferdinand Siwa na merong store dyan malapit sa along sa may SM dyan, ano, Santa Mesa. Anyway, napunta pa tayo. At batiin ko si Ma'am Raquel Avila, Sheila Giling, Adrian Abarides, and we have also Kenji at meron pa rin siyang ano. Okay, papasukin natin mula report. Okay. Sa puntong ito, papapasukin naman natin ang Presidential Week mula sa report ni Ms. Raquel Bayan.
3: Narito na ang mga aktibidad ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo, araw ng Lunes, 27 ng Abril. Biyaheng Capiz ang Pangulo upang personal na saksihan ng oath-taking ceremony ng mga guro at school heads sa Western Visayas. Sa kaganapang ito, ipinangako ng Pangulo na wala ng guro ang magre-retiro na teacher one pa rin ang posisyon. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang rice distribution sa Mini Billy Gym sa Rojas City, Capiz. Sabi ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, kasabay ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng ani ng mga ito. Araw ng Martes, 28 ng Abril, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa mga kalahok at nagwagi sa 2026 National Invention Contest and Exhibit Awards sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang mga Pilipinong inventor na nakasuporta ang administrasyon sa pagsusulong ng inobasyon at imbensyon tungo sa pag-undad pa ng Pilipinas. Sa kaparehong araw, pinangasiwaan ng Pangulo ang Uplift Committee Meeting sa Palasyo. Dito ay sinulong ng agar ang pagsasabatas ng Uplift Bill na magpapalakas sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa gitna ng energy crisis sa bansa. Habang napag-usapan din ang sapat na supply ng bigas, manok at karne ng baboy maging ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Araw ng Miyerkules, 29 ng Abril, pinangunahan ng Pangulo ang unang 2026 Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils Meeting sa Malacanang. Dinaluhan ito ng mga kinatawan at opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at iba pang law enforcement at security agency ng bansa. Araw ng Webes, 30 ng Abril, biyaheng Tacloban ng Pangulo para pangunahan ang distribusyon ng 10 kilo ng bigas para sa mga benepisyaryo. Kasabay nito, nakipagkamustahan rin ng Pangulo sa mga Presidential Scholars ng Social Civic Project Fund. Ang mga programang ito Nais sa katuparan sa ilalim pa rin ng programang bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Habang pinangunahan rin ng Pangulang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villava, Leyte. Araw ng Biyernes, Mayo 1, biyaheng General Santos City si Pangulong Marcos. Pinangunahan itong selebrasyon na ika-124 na Labor Day sa Pilipinas sa pamamagitan ng Malawakang Job Fair. Sa kaganapan, higit 150,000 na bakanting posisyon ang inialok sa mga job seekers. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang nationwide buying o pagbili ng mga gulay sa mga Pilipinong magsasaka upang makatulong sa kabuhayan ng mga ito. Habang ang biniling ani, ipamamahagi naman sa mga nangangailangang pamilya. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan po yung isang linggong aktibidades ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? Yan ha, nakikita nyo ang sipag na ating Pangulong Ferdinand Marcos. Pasalamatan natin ng text si Orlando V. Lopez, Joy Timidan, Jovel Lustre at May Bidanya ang aming news. Susunod na ang news break ni Mr. Albert Sebastian.
4: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 4:55.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy pinalalakas ang komunikasyon at kahandaan sa nuclear emergency. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagtibay ng Department of Energy o DOE ang kahandaan ng bansa sa posibleng nuclear at radiological emergencies matapos magsagawa ng isang high-level workshop sa Quezon City. Nitong huling linggo ng Abril, nagsagawa ng strategic messaging workshop ang DOE Nuclear Energy Division, katuwang ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, sa ilalim ng Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEP-IAC. Layo nitong palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya sa tamang pagbibigay ng impormasyon sa publiko sa oras ng emergency. Dinaluhan ito ng iba't ibang miyembro ng NEP-IAC kasama ang mga eksperto mula sa U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration. Tinalakay ang radiation safety, risk communication at mga protocol sa pagtugon sa insidente. Kasabay nito, nagsagawa rin ang DOE ng hiwalay ng nuclear energy workshop sa Legazpi City kung saan tinalakay ang mga oportunidad at hamon sa nuclear energy program kasama ang mga ahensya at power stakeholders tulad ng Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines at Philippine National Oil Company. Bahagi ang mga hakbang na ito ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin ang ligtas, malinaw at transparent na pagpapatupad ng nuclear energy program habang pinapalakas ang tiwala at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Global challenges gaya ng sigalot sa gitnang silangan, hindi dapat maging hadlang sa pagsusulong ng inclusive growth ng ASEAN. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maring iginiit ni Deputy Speaker Maria Rachel Arenas na hindi dapat maging hadlang ang sunod-sunod na krisis sa pagsusulong ng inclusive growth sa Southeast Asia. Sa pagbubukas ng 50 ng Women's Parliamentarians ng ASEAN Interparliamentary Assembly, iginiit ni Arenas na malinaw ang mensahe ng pagtitipon na tuloy ang laban. Binigyan din ni Arenas na ang kasalukuyang krisis sa enerhiya na pinalalapan ng tensyon sa Middle East ay sumusubok sa tibay ng rehiyon. Para kay Arenas, higit pa sa isang komite ang Women's Parliamentarians ng AIPA dahil isa itong kilusan. Nagbabala rin siya na dapat hindi masayang ang mga naabot na tagumpay sa karapatan at representasyon ng mga kababaihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Non-food farmers apektado ng mataas sa presyo ng langis ayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Si Ray Ferrer sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ramdam na rin ng mga non-food farmer, partikular ang mga nasa abaca industry, ang epekto ng mataas sa presyo ng langis. Ayon kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Undersecretary Ali Atienza, umabot na sa higit 115,000 na magsasaka sa buong bansa ang apektado. Pinakamarami ang naitala sa Eastern Visayas na may 28,000, sinunta ng Bicol Region na 24,000, Davao Region 18,000, Subsargen 10,000, Western Visayas 9,000 at Caraga na may 8,000 magsasaka. Sinabi ni Atienza, malaki ang epekto ng pagtaas ng langis sa produksyon ng abaka na maaaring magdulot ng pagbaba ng supply at paghina ng kakayahang makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado. Nanawagan naman ang ahensya ng mga targeted na hakbang upang matulungan ang mga apektado magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At mamakas na balita sa lalawigan libreng kolehiyo sa Pangasinan Polytechnic College. Palalawakin pa sa bagong batch ng mga scholar. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa report.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsagawa ang Pangasinan Polytechnic College sa linggayan ng admission test para sa 700 scholars na madadagdag sa kasalukuyang 1,200 na mga benepisyaryo. Aabot sa humigit kumulang 2,000 kabataang Pangasinense ang nagparehistro at sumalang sa pagsusuli. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, ang mga papasang aplikante ay makikinabang sa libreng edukasyon sa kolehiyo sa pamamagitan ng UNITAS program ng CHED na magsisimula sa darating na school year. Aniya, mula sa dating pondong nagmumula sa provincial government para sa scholarship, maaari na itong ilaan sa iba pang pangangailangan ng paaralan tulad ng operasyon at pagpapatayo ng karagdagang pasilidad. Bilang isang polytechnic college, makatuon ang PPC sa skills-based education upang maihanda ang mga estudyante sa kanilang profesyon at kabuhayan matapos ang pag-aaral. Kabilang sa mga kursong inaalok ng PPC Lingayen ang public administration, multimedia arts, special needs education at agribusiness. Para sa Bagong Pilipinas, Mariel Bradestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publika Tayo, Pangasinan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
12: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
16: Salamat, President. Okay,
17: salamat.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
18: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, binigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
19: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Welcome po sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kami nga napapakinggan sa Radio Magazine, 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Kami po inyong sabayang napapanood sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine, The Capital FM, at sa Facebook page ng National Book Development Board, ang @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin online sa Facebook. Ano? Kami naman po dito ay tuloy-tuloy pa rin sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay makikilala natin ang Batikan at award-winning na book designer, illustrator, at artist. Iyan ay si Ginoong Felix Mago Miguel. Hi, Sir Felix, mula dyan sa Bohol. Magandang hapon po. Kaya naman tutok lang, pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang mga ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.

0: Natong hayan natin ang ilan lamang sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy, dyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
11: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
12: Uy anak, kumakain ka na ba?
11: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
12: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
11: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
12: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
11: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
12: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
13: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online.
2: Online!
14: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
22: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
24: Read Pinoy. Kasama sila Iri Charissa Quilutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yun na nakatutok pa rin sa Radyo Magazine 1278 or sa The Capital FM 104.3 at sa Facebook live stream ng NBDB ang at NBDB Philippines. Ngayong National Literature Month, itinataguyod po ng NBDB at ang mga katuwang nating ahensya, ang panitikan ng bansa. Kinikilala natin ang mga personalidad na kaagapay natin sa pagpapalakas ng wikang Filipino, kabilang na yung mga nasa rehiyon. Sa Western Visayas, halimbawa ay naririyan na si Dulce Derriada, anak ni Ginoong ni Dr. Leoncio P. Derriada, si Ginoong Noel Galon de Leon, at John Irimil Quidoro. Panoorin natin ang kanilang katangi-tanging mga kontribusyon at pagsisika para sa pagpapanatili at pagpapayabong ng mga wika at literatura ng Western Visayas. Narito po ang aming report.
6: Western Visayas, rehiyong binubuo ng mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Hitik sa kasaysayan at kultura, mayaman sa panitikan at literatura. Ang kanilang mga lingwaheng Hiligaynon, Kinaraya, Aklanon o Akyanon ay patuloy na nililinang at pinagyayabong. At sa paglalakbay ng mga wika at literatura ng Western Visayas sa dagat ng nagbabagong panahon, nariyan ang mga kapitan na tumitimon patungo sa kanilang destinasyon. Sina Dulce Maria Derriada, Noel De Leon at John Iremil Teodoro. Ilan lamang sa mga mukha ng makabagong henerasyon ng mga manunulat ng Region 6. Sa kani-kanilang kapasidad, nilalayon nilang sundan ang advokasyang ipinaglalaban ni Dr. Leoncio Derriada.
10: You cannot write in language you do not know because writing is also the art of manipulating words. The best language to write in would always be your home language kasi doon, wala ka ng problema. You have already mastered grammar, I hope, you've mastered the grammar. So you take care only of things like nuance, symbols, atmosphere.
6: Para kay Dulce Maria Derriada, anak ng namayapang si Leoncio, malaki ang impluensya ng ama sa kanyang profesyon bilang manunulat at guro.
20: Sure, from siguro, I remember growing up, he would buy us books, si Papa. I remember him telling me na, magkikwento ako sa iyo ngayon. Pagkatapos, mamaya, magkwento ka naman sa akin. Yung ganon. Yun yung siguro din na yung interest ko also can be a trace dun din. Siguro it just came naturally and the fact that I grew up surrounded by these writers and surrounded with books. No? So ultimately, I mag-start din ako. Yun. And siguro yung influence, eventually I gravitated also into writing.
6: Nang tumipa si Dulce ng keyboard, natagpuan niya ang sariling nagsusulat ng mga kwento sa kanyang mother tongue. Ang Hiligaynon.
20: Wikang Hiligaynon, kasi ito yung ating wika eh. If hindi natin gagamitin, sino pa yung gagamit ng ating wika? No? And then there are really some stories that are better if written in our own language kasi you cannot capture yung mga nuances, yung mga ganun. Kaya, yung sa akin, I'm not really, aaminin ko, I'm not really a very good Hiligaynon writer, but I'd learned to write in the language. Yun talaga kasi it's easier for me to write in English. Pero pag Hiligaynon, it's a tedious process. Pero yun talagang challenge sa self ko. Kasi, sabi ko, I've lived in Iloilo for almost all my life. And yet, parang hindi ko pa nakakahiya naman na hindi ko kabisado yung language. And that's why, sabi ko, when I'm going to write, ito try ko magsulat yung stories ko in Hiligaynon. So eventually, parang na-inspire ako. Kasi the first story na I entered sa Palangka in Hiligaynon, nanalo, third. Sabi ko, parang okay din pala, marunong akong sumulat din pala in our language.
6: Umukit ng kasaysayan sina Dulce at kanyang ama noong 2018 bilang pinakaunang father-daughter tandem na nagwagi sa prestigyosong Palangka Awards. Nasungkit ng maikling kwento ni Dulce na Candelaria ang ikatlong pwesto para sa short story Hiligaynon category.
21: Nagabagting para sa orasyon ang lingganay sang Haro Cathedral, sang magmata si Candy, gikan sa iyang mahamuot na pagtulog.
6: Ikatlong pwesto rin si Leoncio sa short story, si Buano Category. Malaking panalo ito, hindi lamang para sa mag-ama, kundi pati na rin sa regional writers. Si Noel De Leon, isang guro sa UP Visayas, ay isa ring manunulat at publisher sa Iloilo, ang Kasing Kasing Press.
23: Nakita ko ng malinaw yung sitwasyon ng paglalathala at pagsulat ng panitikang pambata sa Western Visayas at tumambad sa akin yung nakakalungkot, no, na sitwasyon. Kakaunti ang mga librong pambata na nakasulat sa sarili kong wika, ang Hiligaynon, at napagtanto ko din na yung mga wika sa Western Visayas ay ganoon din katulad ng Kinaraya at Aklanon. So, nung taong din yun ay nag-decide akong magsulat, no, ng librong pambata dahil yun yung alam ko na tamang gawin, ang sumulat at subukin, no, yung larang ng paglalathala.
6: Sa pagpalaot ni Noel sa pagsusulat at paglalathala, nabatid niya ang mga katotohanan at balakid sa mga gaya niyang regional writer.
23: Kakaunti ang libro, maraming gustong magsulat, kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon gawin, no, yung mga bagay na ito dahil sa limitasyon din ng budget, walang access sa workshop, no, kakaunti ang pwede mo makausap na eksperto sa region. Pero walang ibang paraan, no, nung panahon na yon, kundi subukan kong magsulat, no, ng kwentong pambata. At nung panahon din at taon na yon, doon ko na unawaan na mayroon talagang pangangailangan dahil kakaunti ang mga libro pero ang daming naghahanap ng mga bagong kwento na kung marami lang, no, na nanunulat ang magbibigyan ng pagkakataon na ikwento yung kwento ng kanilang rehiyon ay mas maraming kwento sana ang makakaabot sa mga bata.
6: Gayunpaman, lubos ang

0: isinusulong niya rin ang preserbasyon ng wika, no, ang tamang paggamit ng wika. At sa tingin ko, no, yung mga kultura ay embedded yun, no, sa tamang paggamit ng wika. Halimbawa, ang hinigay noon, anumang kwento ang gusto mong ikwento gamit ang wikang hinigay noon ay lalabas at lalabas doon yung kultura kung saang rehiyon kagaling.
1: Anghel Sangkapis, halin sa libro na Anghel Sangkapis, mga maikling kwento sa Hiligaynon at Filipino, ginsulat ni John Eremiel E. Teodoro. Sang una ko makita si Oriel nga nagiling-ling sa mga barandilya sa conference hall. Abi ko anay, nubyo siya sang isa sa mga partisipante sang Tanghal Tula Workshop.
2: Nilalangoy rin ng tinaguri ang panay sirena na si John Eremiel Teodoro ang mga daluyong at mga hamon sa preservation and promotion ng kanilang regional literature.
3: Marginalization din kasi ng labanan, no? Halimbawa, yung kasi sa mahabang panahon, talagang merong hegemony yung Philippine literature in English saka in Filipino, no? So yung mga regional languages, kahit na third of the century, marami na sulat sa Cebuano, sa Iligaynon, sa Ilocano. Kasi sa academe natin, hindi naman sila binabasa, tinuturo noong unang panahon. No? 1990s lang yan, nagkaroon ng consciousness yung literary community sa Pilipinas na i-highlight din yung mga literatura na kasulat sa iba-ibang wika. No? So, kaya ako, parang ginugugol ko yung aking scholarship, for example, sa Iligaynon literature. No? At bilang manunulat, nagsusulat ako sa Kinaray.
2: Tubong Antike, ngayon ay isang propesor si John sa Department of Literature ng De La Salle University. Siya rin ang direktor ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center.
3: Ako, by practice, no? Nagsusulat ako in Kinaray, ah, no? So, yun naman talaga, no? Magsusulat ako sa Kinaray, ah, encourage kong ibang Kinaray writers at ibang manunulat sa rehiyon, no?
2: Sa yaman ng literatura at kultura ng Western Visayas, naniniwalang mga regional author na panahon na rin upang ibahaging mga ito sa mga mambabasa sa buong bansa.
3: Yan, dyan papasok yung role ng translation, no? Kaya kailangan magsalin, no? Sa English o sa Filipino. Eto sa tingin ko, kahit yung English works sa Filipino works natin, isalin din sa Kinaray, no? Kasi dapat yung translation, ano yan, salasalabid yung translation, no?
0: Naniniwala ako na may ibang timpla, no, ang mga kwento mula sa ating mga rehiyon na hindi natin nababasa sa mga mainstream, no, ng mga libro na available. Mahalaga na magkaroon tayo, no, ng access at mabasa natin yung mga libro mula sa iba't ibang rehiyon dahil ito yung bubuo, no, at magcha-challenge, no, sa ating kapasidad na intindihin ang ating pagkakakilanlan o identidad. Mahalaga na hindi lamang natin ikulong ang kapasidad natin sa pagbabasa ng mga available materials na mayroon tayo. Responsibilidad natin bilang mambabasa, manunulat, na basahin din ang mga panitika na lumalabas mula sa ibang rehiyon, na gumagamit ng ibang wika, no, at nagkikwento ng mga kwento mula sa mga malalayong communities natin sa Pilipinas at hindi lang sa sentro. Mahalaga na magkaroon tayo ng sensibilidad at pagpapahalaga sa mga ganitong klaseng naratibo dahil hindi iisa ang karanasan ng batang Filipino.
2: Kaya hinihikayat din ng Western Visayan writers ang mga manunulat sa ibang rehiyon na bigyang espasyo ang sarili nilang wika at kultura sa mga isusulat na akda. Isang paraan upang makamit ang mga hangaring ito ay ang pagsasagawa ng mga pagtitipon gaya ng Derriada Conference.
4: So it's a way siguro to introduce Derriada to the people outside the region. Kulang not a lot of people know him. So it's a way to introduce him and to let the people know what he did for the region. He deserves the recognition, no? For not only for the publication but also kasi he is credited for yung sa kanyang literary language engineering, no, na paggamit ng words from the region together with yung sa Filipino, no? So he had his own ideas about language, yung literary engineering niya. Siguro, it will also inspire them to write in our own language and to come up with publications siguro na hindi lang

0: Kasi when you, before, when you say publications, parang dun sa center ng yung publications, like, kami dito, hindi kami makakapublish. So, it's just like, we don't have to rely dun sa center for our stories to be read, no? We can do it here.
1: Tadaryada, di ba? Nung buhay pa siya, aktibo pa, siya talaga nagbibigay ng mga libreng creative writing workshops, nagbibigay ng mga teacher's training, no? Mga on how to teach literature and creative writing. Ngayon wala na siya. Ito yung paraan para ma-continue yung legacy niya, no? Na ipagpatuloy yung mga advocacy niya. Kasi advocacy talaga niya ay regional writing, no? And using regional languages as medium of instruction, no?
2: So ang hamon ko din ay samahan niyo kami, no, sa agenda namin at advocacy na ipagpatuloy at i-empower ang mga manunulat natin sa rehiyon, dahil marami pa tayong mga kwentong dapat marinig mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa gamit ang sariling wika ng mga manunulat, no, sa iba't ibang rehiyon na ito. Dahil katulad nga, no, ni Dr. Dariada, naniniwala kami na kung papalakasin natin yung panitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, ay doon natin mas makikita yung strength, no, o yung lakas ng pambansang panitika na ini-imagine natin ngayon.
3: If I look at what I have done that's really lasting is my urging Kinaraya writers to write in Kinaraya and Aklanon writers to write in Aklanon. Before I came, nobody.
4: Malaking hamon para sa writing community ng Western Visayas ang mga adikain at yapak ni Dr. Dariada. Malayo pa ang paglalakbay, matagal pa ang pagpadayon, at mas mapapadali ito kung makikisagwan ng pamahalaan at pribadong sektor.
1: Mas malaki ang magagawa ng mga institusyon tulad ng MBDB, ng Cultural Center of the Philippines, ng NCCA, no, sa pagbigay ng grants. Yun, isa yun sa mga bagay na pwedeng gawin talaga, no, ng mga government agencies.
2: At gayon din, no, patuloy tayong manawagan sa iba't ibang ahensya, lalo na sa ating private sector, sa ating gobyerno, sa mga ahensya na dapat na sumusuporta sa mga initiative natin, no, sa literary and book initiative natin, na makita nila yung ginagawa natin sa komunidad at sa pamamagitan ng tulong na maaari nilang ibigay sa atin ay tuluyan siguro nating mabubuo yung ngayon ay ini-imagine pa lang natin.
4: Isa sa mga inisyatibo ng National Book Development Board na palakasin ang publishing industry maging sa mga rehiyon.
5: Mapalad ang Western Visayas dahil sa mga manunulat tulad din na Dulce, John at Noel. Sa kanilang galing at pagmamahal sa kultura at panitikan, mananatili itong buhay at magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Ako po si Percival Palope para sa Boses ng Aklat.
6: Ayan. Tunay ngang nakaka-believe at nakaka-inspire na rin na itong ating tatlong mga authors na nakilala, sina Ma'am Dulce, sina Sir Noel, at si Sir John Irimil Teodoro. Nawa po ay mas dumami pa ang mga or maging marami pang mga solid na initiatives din ang ma-launch natin sa hinaharap, hindi lamang sa Western Visayas, ano, kundi sa buong bansa, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, kaugnay pa rin yan, muli nating iniimbitahan ang ating mga kaibigang mga manunulat dyan at mga educator at mga estudyante sa Western Visayas or yung mga karatig probinsya na dumayo kayo sa Leoncio, sa ating Leoncio Dariada Conference. Ang Ink and Impact na inihahandog ng National Book Development Board ngayong April 10 to 11 sa Iloilo City. Mamaya, isa na namang Pinoy creative ang ating itatampok sa ating Creator Spotlight. Kung sino yan, tutukan po yan sa pagbabalik ng Read Pinoy.
7: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? Saan ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Radyo Magazine
14: 1278
9: Radyo Pilipinas
15: Radyo Publiko
16: Wait to Lord Kasama sina Iri Charissa Kinutugade Daniel Mariano at Divine Reyes Wait to Lord sa Radyo Magazine.
6: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Ngayong Holy Week at karamihan sa atin ay nakabakasyon na no? Sa kanilang mga trabaho at mga eskwela, eh, may time tayo para magbasa ng mga Pinoy authored books at mag-reflect o magnilay-nilay sa mga aral na hatid nito sa ating buhay. Narito po ang tatlong libro na pwede nating basahin ngayong Holy Week break. No? Nariyan ang Si Jonas at Ang Malaking Isda, ang libro ni Gian Eric M. Adaw. Ito ay ang Pinoy version ng biblical story ni Jonas. Sa kwentong ito, matututuhan natin ang pagsunod, ang pagtubos o pagliligtas at ang pangalawang pagkakataon. Para sa mga Katoliko, ang Holy Week ay panahon para magnilay sa ating mga aksyon at gawa. Pati na rin ang pagsisisi. Ginawang simple ngunit makabuluhan ang kwentong ito para sa meditasyon tungkol sa kahinaan ng tao at pag-ibig at sa pagpapatawad ng Diyos. Ikalawa po dyan ang Good People ni Claire Betita de Guzman. Ito ay koleksyon naman ng maiikling kwentong tumatalakay sa kahulugan ng pagiging mabuti ng tao. Pati na rin sa kanyang mga moral na desisyon at ang kahalagahan ng ating tinatawag na empathy. Akma ang aklat na ito sa pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Dahil hinihigayin ito ang mga mambabasa na pag-isipan ang kanilang mga sariling kilos, ang relasyon at ang mga ethical na desisyon. Isa rin sa mga recommended books po no, ay ang One Ignited Life ni J.V. Wong. Ang inspirational book na ito ay tungkol naman sa pamumuhay ng may layunin or purpose, ang pagtukla sa sarili at pagbabagong buhay. Dahil ngayong Semana Santa, tinatawag tayo na magnilay at magbalik loob. At pag-isipan na rin ang ating mga sariling spiritual, emotional at personal growth na kaakibat ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya po kung may panahon, pagkakataon, habang kayo, tayo ay nakabakasyon, isulitin natin sa paggawa ng makabuluhang mga gawain gaya na lamang po ng pagbabasa. Samantala, iba't ibang kwento na naman ang inspirasyon ng ating mga paboritong authors or creatives ang ating ihahatid dito sa Creator Spotlight. Nakapanayam namin ang batikan at award-winning book designer, illustrator at artist na si Felix Mago Miguel. Mas kilalanin natin si Felix sa report na ito.
17: Creator Spotlight. Batikan at award-winning book designer at children's book illustrator. A true artist by heart. Yan si Felix Mago Miguel. And he he shares his journey and inspiration in Creator Spotlight.
2: A friend told me na kung gagalingan mo, your word will take care of you. Wonder why do you give the book in line? Sorry, kasi pwede naman. Basta may computer ka, i-layout mo na. Parang ganyan. Parang there's no need to make something beautiful. Parang ganyan. There's no need for anyone to make a book readable. Make it presentable. Make it something that you don't want to put down. Kasi yun naman ang tabahan ng designer. You want to give your reader the best experience possible. Ako si Felix Mago Miguel, isang illustrator, book designer at artist.
17: At a young age, Felix was exposed to the arts.
2: Ang isang importante experience ko ng bata ko, kasi yung nanay ko, gusto kaming may ginagawa pag summer. So, in-enroll nila kami sa isang art class sa National Museum. Kaya to me, yung National Museum is a really big influence. It made me see more than just visual arts. After ng sessions sa my art class, I go around the museum, look at all the exhibits, and enjoy it. Kaya kasama yun sa sinishare ko ngayon, lalo na ngayon na nag-open na yung free na ang National Museum, na encourage yung mga bata to actually enter. So to me, that's very important. Seeing our history, our arts, seeing all the artists there.
17: Following his love for arts and design, Felix enrolled in institutions to further hone his craft. Pero paano nga ba siya napunta sa pag-i-illustrate at pagdidisenyo ng libro?
2: Graduate ako ng PHSA at saka ng UP. Sa PHSA kasi, ang major ko visual arts. Sa UP, painting actually. To tell you the truth, nung nagsimula ako, hindi ko talaga inisip na magiging designer. So, kaya kung titingnan mo yung trajectory ko, so from going to school, eventually naging illustrator. Ang malaking naitulong yung INK, yung Resundar ng Kabataan. Kasi nung after college, I started working, finding work, and then some friends invited me to join INK. So doon na nagsimula yung mga illustration projects. But eventually, through Robert Alejandro and Beth Carocha, who was also working as designers during that time with Bookmark, introduced me to Bookmark, and then Bookmark started giving me projects. Kaya this year, officially, 30 years na ako book designer.
17: Sa tatlong dekada, nakapag-disenyo at nakapag-illustrate si Felix ng mahigit 180 books. And counting!
2: A friend told me na kung gagalingan mo, your work will take care of you. And I held on to that. Kung maganda ang output ko, then the work will multiply. And that is actually how it all happened. So, since the beginning of my first book up to the last book I'm doing now, it's all word of mouth, recommendation from one person to another. So those who see my work, they ask, seeming one, so they refer me. Parang ganun. So kaya naniniwala ko, as long as you put in much time and effort on your work, then it will stand out and it will be noticed and you will have the jobs. Pero kung sabihin mo na stable pa, just like any freelance work, you have to set up a system that yung swing ng project will not affect you too much.
17: Books after books, ibinuhos ni Felix sa mga ito ang kanyang oras, talino at talento. Aniya, may kanya-kanyang level ng atensyon at pagbusisi ang hinihingi depende sa librong kanyang ginagawa.
2: Design-wise, yung coffee table books kasi they're big. Normally, hindi naman kasi tayo gumagawa ng photobook lang. I've done a few books na kukunti lang agad. Pero most of the time, we like to talk about things. Kaya even coffee table books, mahabang sets, maraming pictures, and I think yun ang pinakasayang yun. Kasi for children's book kasi, one solid 36 pages. So, hindi siya ganun pa-challenging in the sense na you only need to figure out 32 panels, diba? Or if you're going spread, 17 panels. Pag yung ibang publication na brochure, kotumangan, so a coffee table book or a trade book is the bigger challenge kasi nga marami siya. Pero to me, the challenge kasi is capturing, giving a personality to the book. And I think yun naman ang problema talaga ng design. So when you are given a project, whether it's a novel or a large coffee table book, the idea is for you to capture the personality of the guest. So whether not madala yan na cover lang ni Sol or a coffee table book na you have to design from page 1 from the last book. So kailangan mo yung figure out sino ba yung nagsasalita, parang ano ba yung project, anong boses yung kailangan, anong feeling, anong experience gusto mong bigay. Well, if you are settled with that, yun yung kailangan mong sakyan when you start designing the book. And kaya it is important to actually know your project. Pero yun ang una kong ginagawa. After reading the whole book, I go look at all the fonts available and see which one matches the personality of the storytelling, the personality of the author, the topic, and what you want to represent.
13: Bilang book designer, patuloy na kinahaharap ng gaya ni Felix ang mga kaakibat nitong hamon.
2: Why do you need a book designer? So, siya pwede naman. Basta may computer ka, i-layout mo na. Parang ganyan. Parang there's no need to make something beautiful. Parang ganyan. There's no need for anyone to make a book readable, make it presentable, make it something that you don't want to put down. Kasi yun naman ang tabahan ng designer. You want to give your reader the best experience possible when you're opening a book, whatever it is about. Diba? Kung magandang design, hindi mo nabibitawan yung libro. Or eventually, gusto mo na ang kinin, gusto mo na bilhin, di ba? Yung pangalawa, na present, kasi parang ganun ulit. Dahil now, ba't ko kailangan ng book designer? May Kanban na eh.
14: AI.
2: Yeah, may AI na, parang ganyan. So, and I think, yun ang magiging challenge in the future. Pero, for the field that you are in, sa publishing, hopefully hindi pa. Pero yeah. I hope na hindi tayo magpapakain. Kasi kawawa naman yung mga those who want to go into design. Kasi, gawin na yung tabahan nila before we even start.
13: Nakaamba rin di umanong hamon ang mga AI design apps.
2: Yung AI is a tool. Kaya lang, just like any tool, it can be abused. Just like when Photoshop, for example, entered the market, people also abused it. And yun lang yung problema. So parang, kasi we believe na when a tool like this makes things so easy, it makes your life easier. Nobody can replace us. But if we become lazy, if we become enslaved, slaves to technology, ganun na yun. Kaya nakakatakot at yung AI kasi before we even learn, you know, the full essence of design and claim it as ours. Kasi paano mo gagamitin in its fullness if you don't understand the whole thing? May di ba? Kaya kung mag-represent ka na ng AI, that's, ano na, siya na yung nag-iisip pa. So, hindi ka na mag-iisip. Ayun, kaya nakakatakot yung AI kasi baka mabobo tayo ng gusto.
13: Bukod sa pagiging illustrator at book cover designer, pinagtutuunan din ni Felix ang kanyang mga art exhibit at workshops.
2: This year, with the help of the National Museum, we'll be putting up an exhibit on the books that I have designed over the years. Jumping off from the books that I did. Ang purpose ng exhibit is to actually encourage the love of designing and designing for love. Kasi ang title ng exhibit, mong labog mo. Kasi nga, I want you to love your work because you are loving the person that you want to see the book later. But in other words, pagbubutihin ko yung trabaho kasi gusto kong mag-enjoy ka doon sa hawa ko ng video. Gusto kong pag umupo ka dyan sa souvenir, masasarap ang ka at may sasakitan. So in other words, we create because we love.
13: Sa loob ng mahabang panahon, isang work philosophy ang kanyang pinangahawakan.
2: Right now, siguro dahil medyo may edad na ako, ang gusto ko sanang marating ng Pilipinas, mahinto na yung pwede na. As long as there's a demand for us, I think we will stay. And I hope we multiply, actually. And yung question, if it pays, it pays, actually. Just do your best, and it will pay. Kasi kung hindi maganda yung tabaho mo, hindi ka nababalikan. So, for a book designer and illustrator, I think if you want to do it, go for it. Kasi this is the best time to become a book designer in the Philippines, as well as an illustrator.
13: Naniniwala si Felix sa maningning na hinaharap ng book publishing sa bansa.
2: Personally, parang wow, it's a good time to hear if she does not get illustrator. There's so many stories coming out and publishers. Dati, ilan lang sila. Ngayon, ang dami na. Ito na yung opportunity to make more books.
14: put in words in books, the stories of my country. So, the personal, the story tag, the anecdotal, the medical, basta, all the fields that we can share who we are, what we can do. We're in a period of our, in our history na swerte yung generation ko kasi ang daming libro ang ginagawa. Kasi you know, time na we were younger, hindi ganyan madami. Maraming local titles. Diba? Dati, kukunti lang ang hirapin ko pang ngayon. Maraming local titles. And the last book fair na I attended, ang daming tao. So, isabihin, mayroong interest. Even if not everybody's pundits, but everybody's becoming views. Kaya I'm hoping na pag-multiply.
13: Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abio.
6: Maraming maraming salamat, Sir Felix Mago Miguel. Talaga marami tayong natutuhan kay Sir, no? Na ayaw niya na sana yung pwede na thinking pagdating sa ating mga trabaho. Samantala, tuloy-tuloy lang po tayong makitambay dito sa ating Aklatang Bayan. Ang bilis ng oras, ano? Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry, uguli nyo lang pong tumutok dito sa amin sa Read Pinoy tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa Radio Magazine, sa Capital FM at sa Facebook page ng at NBDB.
18: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
21: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
21: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
22: Salamat, President. Okay,
23: salamat.
24: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas Lucena ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ako si Brian Avila, taga-Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household. Dahil ng pag naglalaba, yung mga pinagbanlawan ay pwede pang recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pangbuhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances, kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng kalori na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi, at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
3: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa aktibidad ng bulkang Mayon, kabilang sa mga apektado ang Ginobatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Inatasan din ng Pangulong mga otoridad na bantayan ang mga ilog at daluyan ng tubig sa mga apektadong lugar. Ito'y upang maiwasan ang panganib ng lahar, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Iniikayat ang mga residente na manatiling mapagmatiyag sa kasalukuyang sitwasyon. Pinapayuan silang manatili sa loob ng bahay hanggat maaari upang makaiwas sa ashfall. Pinapalalanan din ng publiko na magsuot ng face mask at sundin ang mga safety advisory ng lokal na pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na kumikilos ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng pag-alboruto ng bulkang Mayon. Naka-alerto ang iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabawasan ang pinsalang dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangunahing tulong gaya ng emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya. Layunin itong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa gitna ng krisis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, aktibo na nagsasagawa ng clearing operation sa traffic management ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang inspeksyon ng daluyan ng tubig at drainage system upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar. Nag-deploy naman ang Department of Health ng mga emergency medical teams upang magsagawa ng konsultasyong medikal. Patuloy din ang distribution ng protective face mask bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga residente. Batay sa pinakauling ulat ng DSWD, umabot na sa 87 barangay ang apektado ng pagputok ng bulkang Mayon. Mahigit sa 30,500 families o mahigit sa 100,000 na individual ang kasalukuyang nangangailangan ng tulong at patuloy na binibigyang suporta ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Malacanang patuloy na nakamonitor sa pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pag-alboruto ng bulkang Mayon. Maraming pamilya ang apektado ng pag-alboruto ng nasabing bulkan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng Cash Forward at Emergency Cash Transfer Programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup efforts sa Kamalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Bayon. Darito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Bayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ash fall, ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSWD sa libu-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSWD ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain, lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakolintala na ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan, kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Police visibility at checkpoints, particular na sa mga danger zone, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng Bulkang Bayon sa Albay. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sinikayat ng Philippine National Police sa mga residente dayo sa lalawigan ng Albay na sumunod sa abiso at umiwas sa mga delikadong lugar. Ito'y upang matiyak ang kanilang seguridad at kaligtasan kasunod na rin ng pagputok ng Bulkang Bayon itong weekend na nagresulta sa malawakang ashfall. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ang mga police command under sa ground na pagtingin ang police visibility at paglalatag ng checkpoint. Kumikilos sa anya Police Regional Office 5 para responde sa mga apektadong residente, gayon din ay pinananatili rin nila ang seguridad at kaayusan doon. Mahigpit ding binabantayan ang 6-kilometer permanent danger zone kung saan bawal pumasok dito ang mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Mananatilian niya ang presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar gaya ng Kamalig, Ginobatan at Digao City para siguruhin ligtas ang mga residente roon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Malilit na particles mula sa ashfall ng Bulkang Bayon, binabala ng Department of Health. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ala, nagkasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon ay naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa panganib ng ashfall tulad ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa DOH, kinakailangan magsuot ng face mask, partikular ang N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela upang maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiwas din ng ahensya ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng DOH ang pag-asara ng mga pinto at pintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Inihikayat din ang patuloy na pagsubaybay sa mga piso ng Philippine o ng PBOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agarang tulong, maaari umanong tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733. Mula para dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita sa ibayong dagat, U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Leo Magpayo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinabi ni United States President Donald Trump na sinusuri niya ang bagong alok ng Iran para tapusin ang digmaan, pero aminadong mababa ang tsansang maging katanggap-tanggap ito. Sa isang post sa Truth Social, binanggit niyang hindi niya maisip na papasa ang plano dahil hindi pa umano nagbabayad ng sapat na presyo ang Iran sa mga ginawa nito sa nakaraang 47 taon. Bago lumabas ang post, sinabi ni Trump sa mga reporter sa Palm Beach International Airport na malapit na niyang ihayag kung tatanggapin o tatanggihan ang alok. Ayon sa NBC, nakasad sa alok ng Iran ang pagbubukas ng shipping sa Strait of Hormuz at pagtatapos ng US blockade habang ipagpapaliban muna ang usapan sa nuclear program. Sinabi na sa kanya ng military officials tungkol sa mga opsyon sa Strait of Hormuz at sa loob ng Iran at hindi pa isinasara ang posibilidad ng pagbabalik ng airstrikes. Mula sa RP World Service, Para sa Bagong Pilipinas, Leo Magpayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Patuloy na pinatutupad ng Department of Energy ang Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicles upang magbigay ng agarang tulong sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng DOE sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang may sakatuparan ng isang whole of government approach. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. Mayroon itong limit na hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng tinatayang 1,500 pisong lingguhang tipid para sa mga benepisyaryo. Malaking tulong naman ito upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV. Layunin ng nasabing programa na mapanatili ang kita ng mga tsuper at masuportahan ang kanilang kabuhayan sa kabila ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization o Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ng Oil Deregulation Law. Sa panayam ng programang Beat the Press, inihayag ni ALTA President Orlando Marquez na malaki ang maitutulong ng stabilization fund na ito para mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag pa ng ALTA President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na idedeposito sa isang oil company. Anya, hindi na linggo-linggong magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag naideposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis.
10: Para maging stable yung presyo natin, dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas, na pag yan ay idiniposit natin sa isang malaking oil sa company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas. Kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya.
5: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas President Orlando Marquez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Binaliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Atornido Juan ang naging kautosan nila sa Meralco na i-refund ang kabuang halaga na 14 billion pesos. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Chairperson Juan na sa halip na babayaran ito ng Meralco sa loob ng 3 taon, mas pinabilis nila ito sa loob lamang ng 1 taon. Anya, nangangahulugan ito ng mas malaki ang rate reduction o kabawasan na mararamdaman ng mga consumer sa singil sa kuryente ng kumpanya.
12: Kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco, dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco, yes. Gawa ng doon sa pangyayari sa Middle East.
5: Si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Atornino Juan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa babatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Mula sa Kamara, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa may hirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ang tumataas na presyo ng langis at bilihin. Giit ni Marcos layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill Number 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojay D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan din ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprobahan ng committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Senator Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Hinikayat ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napunan ni Tulfo na tila naging kambante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maaabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang din ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang din na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nasa 200 delegado mula sa private government at business at civil society, dadalo sa ASEAN European Union Sustainability Summit sa Cebu. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nasa ang dadalo ang nasa 200 delegado ng ASEAN EU Sustainability Summit sa Cebu. Sa darating na Mayo 7 kung saan kabilang sa mga dadalo ay mula sa pribadong sektor at pampublikong sektor kabilang din ang civil society groups upang pag-usapan ng ilang mga pang-usaping magpapangat sa kabuhayan ng mga ASEAN countries. Ayon nga kay EU-ABC Executive Director Chris Humphrey na napakalaga ng nasabing pagpupulong dahil sa patuloy na problema sa langis mula sa tensyon sa gitnang silangan at isa sa kinakaharap ng mga ASEAN countries maging ang buong mundo kaya kinakailangan mag-isip at magplano ng mga solusyon upang maibsan ito. Kabilang din sa nais pag-usapan sa naturang pagpupulong ang mga long-term partners at build on shared ambitions ng mga bansang kasapi para sa economic growth ng bawat bansa sa ASEAN region. Kabilang din sa mga nais dumalo ay mula sa sektor ng ating pamahalaan sila Finance Secretary Frederick Gro, Indonesia Deputy Minister Leandro Tegu Sampolo at EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro at Climate Change Commission Vice Chairperson Robert Borge. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Natukoy ng Philippine Coast Guard ang apat na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas, ginamit sa pagdukoy ang Dark Vessel Detection System ng Canada upang subaybayan ang kanilang galaw. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na batay sa obserbasyon, nagsasagawa ang mga barkong ito ng ilegal na pananaliksik sa Agham Dagat. Gate niya, walang legal na otoridad ang China na malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dahil dito, agad na nagpadala ang PCG ng mga sasakyang panghimpapawid at barko upang hamunin ang presensya ng mga Chinese research vessel. Layunin itong itaboy ang mga ito palayo sa katubigan ng bansa at mapanatili ang seguridad sa karagatan. Sinagawa ito linsunod sa mga batas ng Pilipinas at sa umiiral na mga pandaigdigang batas pandagat.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nagsagawa ng kauna-unahang jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito sa karagatan malapit sa Pagasa Island. Bahagi ito ng ikaapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pinaunahan ni Akbayan Partilist Dada Kiram Ismula ang aktibidad. Ayon sa atin ito, simbolo ito ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Kwento pa ng grupo, nagsimula ang misyon kahapon bandang alas 5:40 ng umaga. Sumakay muna sila ng rubber boat bago sinagawang jet ski ride at matagumpay na naitaas nito ang watawat ng Pilipinas sa Pagasa K2 sa kabila naman ng presensya ng China.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang atin ito koalisyon matapos ang matagumpay nitong paglalayag patungong Pag-asa Island. Nagtanim din ang grupo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces spokesperson for West Philippine Sea Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang akbang ay patuloy ng matatag na diwa ng sambayan ng Pilipino. Ani ay hindi lamang ito simbolikong kilos, kundi isang malinaw na pagit ng soberanyang karapatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad, pinapalakas ng misyong ito ang tinig ng mga manging isda at lokal na komunidad. Pinapakita rin ito ng West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng pambansang pamana at kabuhayan ng mga Pilipino.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inaresto ng mga kabuni ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national matapos magpanggap na Pilipino at gumamit ng iba't ibang pekeng pagkakakilanlan sa ipil sa Buanga, Sibugay. Kinilalang suspect na si Wen Yu Lin na huli ang 51 taong gulang na lalaki noong April 16 sa isang operasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Division katuwang ang pulisya at militar. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit si Lin ng maraming government-issued IDs na may iba't ibang pangalan, kabilang ang alias na Anson La Islim, ngunit isang larawan ang nakalagay. Inamin ng suspect na pagmamayari ng mga peking dokumento gaya ng driver's license, tax identification card, health at postal IDs. Sa beripikasyon, napagalamang paso na ang kanyang pasaporte noong 2011 pa dahilan para maituring siyang undocumented. Lumabas din sa investigasyon na sangkot siya sa hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiree visa. May indikasyon pa na pinarehistro niya ang kanyang mga anak bilang Pilipino gamit ang fake identity. Dinala si Lim sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at sa ilalim naman sa deportation proceedings. Gate pa ng Bureau of Immigration, patuloy lang tutugisin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at nagpapanggap na Pilipino bilang bahagi ng pinaigting na kampanya sa border control at pambansang seguridad.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binahagi naman ni financial analyst Jonas Ravela sa mga posibleng maging tugon para mapigil ang pagbilis ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito'y kasunod ng pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate noong Abril. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ravelas na kahit tumalis na ang United Arab Emirates sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, pwede namang magdagdag ng produksyon ng iba pang mga natitirang bansang miyembro ng OPEC upang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ang United Arab Emirates ang isa sa mga pangunahing producer ng langis. Dagdag pa ni Revelas, pinakamahalagang paghusad ng usapang pangkapayapaan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para mapababa muli ang presyo ng langis sa merkado.
17: Ang pinaka-importante dyan kung talong mag-init yung pag-uusap tungkol sa peace talks. Hanggat parang ngayon, si Pangulong Trump parang disappointed, kaya medyo lalong tumataas yung probability na mas lalong mataas pa rin ang langis. Kaya kailangan niya ng mga senyales na kailangan natin makita kung gaganda ito o hindi.
5: Si Financial Analyst Jonas Ravela.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Invasive alien species sa Metro Manila. Pinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forestry Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring may dulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
18: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So, sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayo mga lugar.
14: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inaasahang aabot sa danger level ang heat index sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahang mararanasan sa Dagupan City ang pinakamataas na heat index na abot sa 44 degrees Celsius. Posibleng ito ang ikapat na araw na makakaranas ang nasabing lugar ng ganitong antas ng matinding init. Kabilang din sa mga lugar na makakaranas ng danger level heat index ang Lawag City, Tuguegarao City, Apari, San Jose Occidental, Mindoro at Davao City na may heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Pinapayuhan naman ng PAGASA publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at limitahan ang mga aktibidad sa labas. Mahalaga rin ang agarang pag-iingat upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Narito naman ang ating balitang sports.
7: Radyo Pilipinas Sports.
5: Marcos Jr. Administration buong suporta sa magiging hosting ng bansa sa Asian Beach Games 2028 sa Cebu. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Sa isang courtesy call nito nakaraang linggo ng Philippine Sports Commission at ng Olympic Council of Asia o OCA, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagsuporta sa pag-host ng ating republika sa 2028 Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu. Kabilang sa mga dumalo sa courtesy call ay sina PSC Chairperson John Patrick Gregorio, Olympic Council of Asia President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Naganap ang courtesy call matapos formal na inanunsyo ng OCA ang hosting duties ng Cebu para sa 2028 Asian Beach Games matapos ang matagumpay na pagdaos ng Sanya 2026 Asian Beach Games na katatapos lang sa China. Ang hosting ng 2028 Asian Beach Games Cebu ay bahagi ng Sports Tourism Initiative ng Administrasyong Marcos Jr. na layunin mapalago ang turismo at ang level ng pampalakasan sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Mahilig ka ba sa online at video games?
22: Legendary!
4: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa.
23: Be advised, hostile veto inbound.
4: Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Joseph.
24: Aabot sa 33,000 sako ng bigas ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga mahihirap na residente ng lungsod simula ngayong buwan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang programa ay bahagi ng Rice Support Initiative ng nasyonal na gobyerno kung saan nakatanggap ang lungsod ng 56 na milyong piso mula sa Local Government Support Fund para sa pagbili ng bigas. Sa kasalukuyan, inaayos ng City Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa 128 barangay upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Target ng lungsod ang mahigit 7,000 pamilyang benepisyaryo, lalo na ang mga apektado ng pagtaas sa presyo ng langis dulot ng global fuel crisis. Binigyan din ng alkalde na walang sinumang politiko ang may impluensya sa listahan at ganun na rin sa distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Unang mall voting center sa Ilocos Region, ilulunsad sa Dagupan City para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Daritong balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sara.
1: Inaasahan ang maginhawa at maayos na pagboto ng libo-libong residente sa Dagupan City matapos ihayag ng Commission on Elections ang plano nitong magtayo ng kauna-unahang mall voting center sa Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections sa November 2. Ayon kay Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, layunin ang inisyatiba na mabawasan ang siksikan sa mga tradisyonal na polling centers, partikular sa Barangay Pantal kung saan may humigit-kumulang 6,000 botante sa lugar ang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sarate Elementary School dahil sa isinasagawang rehabilitasyon. 3 presinto rin ang planong ilagay sa loob ng mall upang magsilbing alternatibong lugar ng botohan para sa maapektadong botante. Positibo naman ang pagtanggap dito ng COMELEC Central Office kaya nakikipag-ugnayan na ang COMELEC Dagupan sa pamunuan ng mall upang matiyak ang maayos na implementasyon nito. Bukod sa mall voting center, nagsasagawa rin ang tanggapan ng ilang pagbabago sa ilang polling centers para sa mas maayos na daloy at proseso ng pagboto. Sa ngayon ay humigit-kumulang 4,000 aplikasyon na ang naitala sa voter registration sa lungsod, kabilang ang 3,000 mga kabataang nagparehistro para sa SK elections. Indikasyon ito ayon sa COMELEC na tumataas ang participation.

0: sa Bulkang Mayon. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
2: Magandang umaga. Umabot na sa tinatayangan 93,000 individual o nasa 28,000 na pamilya ang naapektuhan ng ashfall mula sa 44 na barangay sa Ginubatan, Albay, bunsod ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon itong May 2, 2026 ayon kay Mayor Gemma Onghoco. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasalamat ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon ng pambansang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Kahapon nga agad na nagsagawa ng inspeksyon sa mga apektadong lugar sina Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison upang suriin ang kalagayan ng mga kalsadang natabunan ng abo. Layunin ng inspeksyon na mapabilis ang clearing operation, partikular ang pagtanggal ng ashfall at debris upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maibalik ang normal na daloy ng transportasyon. Binigyan din naman ni Dizon ang kahalaga ng koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad habang pinasalamatan din ni Onghoco ang agarang aksyon ng iba't ibang ahensya. Kaugnay nito, dumating na rin ang 36 na miyembro ng Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol nitong gabi ng May 3 upang tumulong sa clearing operation sa mga apektadong lugar. Kanina din lamang alas 4 ng madaling araw umalis na rin ang grupo ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para i-turn over ang 5,000 na food packs. Kasama rin ang inaasahang tulong mula sa Sorsogon ang 2 water trucks, 2 fire trucks at 1 water filtration machine upang makatulong sa supply ng tubig sa bayan. Samantala, sinimula na rin ang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mga food packs. Ayon nga sa ahensya, may nakahandang 301,311 family food packs, 27,322 na ready-to-eat food packs at 15,156 na non-food items para sa mga apektadong residente. Samantalang bukod dito sa bayan ng Ginubatan, tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa iba pang apektado ng bayan dito sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, lungsod ng Ligaw City at dito rin na sa Uwas. At yan nga ang latest mula dito sa lalawigan ng Albay para sa mula rito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Diana.
2: Yes sir, good morning.
0: Yes, good morning. Dito sa nabanggit mong mga kababayan natin na naapektuhan ng ashfall diyan sa Ginubatan, ano? Meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas sa mas ligtas na lugar? Diyan.
2: Kahapon na sa panayam natin na kay alkalde ng Ginubatan na sa ngayon wala na mga naitalang nailikas gayon pa man nananatili sa kani-kanilang mga tahanan itong mga apektado. And sa ngayon ang concern ay yung mga makapal na abo na naitala sa mga daanan and sa ngayon ay magpapatuloy itong clearing operation.
0: Okay, so tuloy-tuloy ang clearing operations to make sure na yung mga pangunahing lansangan ay madadaanan anytime, Diana.
2: Yes, sir. Katunayan nga, dito kanina nabanggit ko rin na nagpadala ng mga tauhan ang Coast Guard District Bicol para dito magtulong sa isasagawang clearing operations. And bukod dito, may iba't ibang grupo din ng istasyon ng Bureau of Fire Protection na nagpadala ng kanilang mga kawani para magtulungan dito sa pagsasagawa ng clearing operation.
0: Okay. Diana, nako, salamat na marami. Ha. Ingat kayo dyan ha, sa Albay.
2: Maraming salamat at yan nga ang latest mula dito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Thank you, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi.

0: Pinas Radio Pilipinas News Nationwide.
1: 10 milyong pisong tulong mula naman sa Office of the President nilaan para sa mga biktima ng bagyong Basyang sa lalawigan naman ng Catanduanes. Radio Pilipinas, Radio Publico Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
0: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas report.
1: Rosie.
2: Natataktang tumanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ng 10 milyon pesos na tulong mula sa tanggapan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Ayon kay Governor Patrick Asanza, inaasahang darating ang cheque mula sa Social Civic Projects Fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa liham ng Malacanang. Gagamitin ang pondo para sa cash assistance na hanggang 10,000 pesos kada pamilya, pati na sa pagkain, gamot, non-food items at construction materials para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay at evacuation centers. Saklaw rin ito ang iba pang gastusin sa relief operations tulad ng transportasyon ng mga evacuee. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang maayos at transparent na pamamahagi ng pondo upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. 3 cooling stations tinayo ng Iloilo City Government para sa mga lugar na may mataas na heat index sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Janelle.
9: Nagsimula ng Iloilo City Local Government na magtayo ng mga cooling stations bilang tugon sa mataas na heat index sa lungsod. Layunin ito mabigyan ng pansamantalang pahingahan ng publiko laban sa matinding init. 3 inisyal na lugar ang nilagyan ng cooling station sa Diversion Road sa Mandurriao, General Luna Street sa ilalim ng Halandoni Bridge at Plaza Litagay. Ito ay ang mga lugar na nakapagtala ng mataas na heat index sa lungsod ayon pa sa General Services Office. Ayon kay Engineer Neil Ravena, head ng GSO, gagamit ng recycled materials mula sa kanilang repair hub ang pagtatayo ng mga istruktura. Papaganahin naman ito ng solar power para sa aircon at electric fan, pati na rin ng water dispenser sa mga gumagamit. May kapasidad ang bawat cooling station na hanggang 20 katao at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magkakaroon din ng mga tauhan mula sa CSWDO at CHO na siyang magmomonitor kabilang ang blood pressure. Plano rin ng lungsod na palawakin pa ang cooling station sa mga transport terminals para sa mga pasahero at driver. Matanda ang nakaraang linggo umabot sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ayon sa PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Automatic fuel-based adjustment system planong ipatupad sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Suzette.
2: Nagsagawa ng Joint Committee Hearing ang lokal na pamahalaan ng Palapag Northern Samar para talakayin ang panibagong sistema ng pamasahe sa loob ng bayan. Idinaos ang hearing sa pamamagitan ng Committee on Laws at Committee on Trade, Industry and Economic Affairs. Sentro ng diskusyon ang pagtatakda ng provisional fare rates para sa habal-habal, motorized bangka at motorized tricycle upang matiyak ang patas na singil para sa mga pasahero at operator. Tinalakay rin ang planong automatic fuel-based adjustment system kung saan maaaring otomatikong magbago ang pamasahe depende sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina. Sinuri rin ng komite ang mga lumang ordinansa upang maiangkop ang mga ito sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Ayon sa mga pasyal, layunin ng hakbang na maprotektahan ang interes ng mga pasahero habang natutulungan ding makasabay ang mga driver at operator sa patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City, epektibo na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang report ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sharif,
6: epektibo na ang 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City matapos ipatupad ang ikalawang tranche ng dagdag sahod sa ilalim ng Wage Order No. 24 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ni DOLE Ten Lanao del Norte Supervising Labor and Employment Officer Romil Cagas na nagdagdagan ng 14 pesos ang sahod mula sa dating 486 pesos kaya umabot na ito sa 500 pesos kada araw. Binigyang diin din niya na dapat ipatupad ng mga employer ang itinakdang sahod alinsunod sa wage order. Ayon kay Cagas, makatutulong ang dagdag sahod sa pagharap ng mga manggagawa sa tumataas na gastusin. Dagdag niya, kabilang ang Iligan sa Category A o mga highly urbanized city, kaya kapareho nito ang wage rate ng iba pang lungsod sa parehong kategorya sa Northern Mindanao. Ang dagdag sahod ay ipinatupad sa pamamagitan ng tranches sa ilalim ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 10, Wage Order No. 24, bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, sinagawa sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Laila!
10: Sa Rehiyong Barmi, sinagawa ang nationwide simultaneous launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na may temang YAKAP para sa manggagawa, YAKAP sa pamilyang Pilipino. Ito ay naganap sa conference room ng Integrated Provincial Health Office sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi. Ang naturang programa ay sumisimbolo sa pagmamahal at kalinga ng pamahalaan sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat isa. Sa ilalim ng Universal Health, sinusisiguraduhing bawat miyembro ay magkakaroon ng akses sa pangkalusugan. Maagang matukoy ang anumang karamdaman at mabigyang agarang lunas upang maiwasan ang paglala nito. Ayon kay Jennifer Calbit, Chief Local Health Insurance Officer ng PhilHealth Leo Tawi-Tawi, kasalukuyan nasa 4 na health facility ang YAKAP providers sa bayan ng Bungao, kung saan maaaring mapagpilian ng bawat kwalipikadong membro ng PhilHealth oras na sila ay magpakonsulta sa lalawigang Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5 bayan sa Lanao del Sur, nabot ang 100% na bakunahan kontra tigdas at rubella. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City, narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Johania!
11: Naabot ng ilang bayan sa lalawigan na Lanao del Sur ang 100% target sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon sa Ministry of Health ng Bangsamoro sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, kabilang sa kinilalang mga lugar ang Lumba Bayabao po na Bayabao Calanogas, Amay Manabilang at Ditsaan Ramain na ginawaran ng pagkilala sa isinagawang after action review ng naging supplemental immunization activity ng IPHO sa lalawigan. Ayon kay Dr. Alinario Minalang, nakamit din ang iba pang munisipalidad ang mataas na coverage na nasa pagitan ng 96-99% dahilan upang lumagpas ng 95% ang kabuang target ng lalawigan.
12: Actually, yung 98% tayo ang ating coverage. That is the highest among the provinces in BARM. Kaya we are proud dito sa Lanao del Sur.
11: Binigyang din rin ni Dr. Minalang na naging posible ang tagumpay dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga healthcare worker, kabilang na ang pag-abot sa mga liblib na lugar upang mabakunahan ang mga bata. Gayunman ay inihayag ni Dr. Rasmia Lawi ng Rural Health Unit sa Piagapo na may ilang magulang pa rin na nag-aalinlangan sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak.
13: Attitude ng mga parents, yung hesitancy sa side effect ng bakuna, tapos yung mga paniniwala nila na bawal sa pamilya nila yung bakuna.
11: Sa kabila nito, ay muling nananawagan ang mga opisyal ng kalusugan sa publiko na makisa at suportahan ang mga programa ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng mas nakararami. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ang ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, Presidente.
18: Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
5: Killer Joe!
4: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
6: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Nagpabala ang Department of Health sa panganib ng paninigarilyo at vaping, lalo na sa kabataan. Parehong may nakaka-addict na chemical ang sigarilyo at vape na nagdudulot ng cancer, sakit sa puso at pinsala sa baga. Noong 2023, lumabas sa isang survey na may 1 milyong kabataan ang naninigarilyo o nagbibabe. Ayon din sa pag-aaral, mahigit 8 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa tabako at may higit 15 milyong adult smokers sa Pilipinas. Hindi ligtas ang vape at hindi rin ito madaling tigilan. Ang totoo, kapalit ng pansamantalang saya ay pangmatagalang pinsala. Iwasan ang paninigarilyo at vaping. Piliin ang malusog na buhay.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
10: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
11: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Northeast Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonserrano Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Guadalupe. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po. Simula po dito sa may Magallanes hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pag-akit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po na C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po din sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Makili Hills. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5 Bibis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalapas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic o going Commonwealth area. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
10: Thank you. Thank you, Roger Mutok. Yan po yung direkta mula sa MMDA Metro Base. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Yan. Tayo po isang bayang yan, napapakinggan diyan. Ah, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ito po mga kaibigan, patuloy po ang pagkakaloob ng 10 pisong fuel subsidy. Ah, yung fuel subsidy program para po sa mga public utility vehicles o PUV. Oy, good morning doon sa mga PUV drivers. Ha? Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, may kinakailangan, nakakondisyon kayo, nakakondisyon din ang inyong mga sasakyan. Yan pong fuel subsidy program na yan ay para pa rin makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga drivers. Nakipagtuwang po mga kaibigan ng Department of Energy sa Department of Transportation. Ganon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa DICT. Yan naman po yung Department of Information and Communications Technology. Ganon din sa Land Bank of the Philippines. Yan ho yung mga magkakatuwang, nagpartner-partner po para makabuo ng isang tinatawag na Whole of Government Program para po sa pagtanggap ng mga qualified na drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. O ito po ha, kwalipikadong driver. O, so ibig sabihin, kung kolorum kayo, oops, teka, hindi po pwede, di ba? So ito po mga kaibigan, yung pagiging entitled sa 10 o yung pribilehyo, yan, pribilehyo na mapagkalooban ng diskwento na 10 piso kada litro ng diesel, ang maximum po niyan, 150 liters kada linggo. So 150 liters kada linggo. So kung kukumpyutin ho natin, compute, yan, mathematics. Okay. Yan ho ay katumbas ng 1,500 pesos na lingguhang matitipid ng ating mga drivers. Makakatulong yan para mabawasan ang kanilang gastos at sa kanilang operasyon at para mapanatili din ang kanilang kita araw-araw. So 1,500 pesos na diskwento yan. 10 pesos per liter, 150 pesos kada linggo na litro, 150 liters yon kada linggo. So times 10, 1,500 ang matitipid kada linggo. O meron hong mga ano yan, ha? Hindi lahat ay mabibigyan noon kasi depende ho sa listahan. When I say hindi mabibigyan lahat kasi baka ho magpapalusot na naman yung mga kolorum. Pero kung lehitimong public utility vehicle driver at nakarehistro ng maayos yung sasakyan na inyong ipinapasada. I-verify yan eh. So tuwing magpapakarga kayo ng gasolina, i-check ang plate number ng inyong sasakyan. Oops, nandito, kasama siya. O, bibigyan kayo ng discount sa mga accredited na gasoline stations. Okay? Sandali lang mga kaibigan, ha? Ilan munang paalala pagkatapos tayo ay makikibalita dyan sa Ginubatan, Albay. Isa po sa mga matinding naapektuhan ng ashfall, no? Dahil sa pagputok ng Bulkang Mayon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
5: 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
5: 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po ay makikibalita muna diyan po sa Ginubatan, Albay. Ang ating makakausap ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Ginubatan, Albay, si Ms. Joy Maravillas. Ma'am Joy, magandang umaga po.
12: Good morning po, sir.
10: Toot! Oh, talaga naman. Ano? reconnect tayo kay Ma'am Joy Maravillas ng Ginubatan. Ginubatan Disaster Risk Reduction and Management Office. Kukumustahin lang natin yung mga barangay na naapektuhan po ng ashfall dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. At kumusta rin ang mga clearing operation, syempre. Ayan, okay na? Okay. We are trying to reconnect our line with Ms. Joy Maravillas. 15.5 minutes po makalipas ang 7 a.m. Ayan, ready na ulit. Ma'am Joy Maravillas, good morning ulit, ma'am.
12: Yes po, sir. Good morning.
10: Opo, makikibalita lang kami. Yung pong mga areas sa inyong bayan ng Ginubatan na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon. Update lamang po, ma'am, please.
12: Yes, so as of this moment po, 44 barangays of Ginubatan or the whole town po is affected with the ashfall.
10: Okay, so sa ash... Yes, ma'am. So ang ashfall, yes, apektado ang buong bayan ng Ginubatan when it comes to,
12: yes,
10: ashfall.
12: Sir. Yes po, sir.
10: Okay. Sa ngayon, how would you describe yung volume ng ash na bumagsak sa bayan ng Ginubatan? Makapal po ba? Paano
12: sobrang
10: po?
12: Kapal po, sir. Kasi sobrang kapal. Kasi nag-zero visibility po kami. Pagka noong time na nag-zero visibility po talaga kami. And then, may sunod yun noong gabi. Another. Kaya hindi po kami masyadong naka-flashing kasi nag-start po kami ng nag-start yung ask na receive namin is mga 5:48 something more or less and then up to 8 p.m. So talagang grabe yung dilemma namin kasi hindi po namin talaga expected sa totoo lang. So first initial action is to distribute face mask sa lahat ng andito sa sentro kasi ito po yung talagang rush hour kung saan yung bilihan ng pagkain, mag-anticipated mask. So madaming tao talaga po dito sa plaza o dito sa sentro sa poblasyon. So yun po ang munang initial na ginawa po namin, yung masecure yung tao, yung masecure yung health nila. So massive distribution of mask po kami. And then dumating po kaagad yung tulong from the region and then provincial. So dumating po kagad yung mga fire truck para makapag-flash po kami nung gabi na yun mismo kasi sobrang kapal po talaga.
10: Mm-hmm.
12: So okay. makapal po.
10: Opo. So nabanggit nyo na nagdatingan ng mga fire trucks at iba pang mga equipment for clearing operations na ito, ma'am.
12: Opo.
10: Opo. So,
12: yung... Ngayon, ongoing pa rin kami, sir. Uh-huh. Madami na from other provinces. So, parating pa rin po yung Camarines, Camarines Sur, and then yung Masbate. And for Sogon, andito po ngayon. So, natulungan din po kasi isa sa naging problem po namin is yung water shortage.
10: Uy.
12: Kasi syempre po, opo, nag-water shortage kami kasi yung sobrang init, bumaba din po yung level ng water.
10: Mm-mm.
12: And then syempre po, madaming fire truck ang nagagamit sa hydrant, so na-affected din po talaga. So ngayon po, meron namang mga kumukuha na kami sa ibang source namin ng water para makapag-pang-flushing. So meron na po kami noon. And then dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water.
10: Mm.
12: So malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Katulungan kami yung province of Albay, especially yung Binubatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. So, nakita niya kung anong kailangan, saka yung OPD, yung regional, nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is to yung action na lang po kasi meron ng resources.
10: Opo. As we speak, Ma'am Joy, meron pa bang mga manipis na mga ashfall na nagaganap o wala na? Wala na?
12: Meron pa rin po, siyempre kasi yung sa direction po. And then yung iba po na ano, yung hangin, dala na lang po ng hangin.
10: Mm-hmm.
12: Kailangan po talagang aalisin. Meron kaming pagdadalhan na ano, kung yung inalis po ng mga ash, dapat matanggal. Kasi pag tumigas na po yun, yun na rin po ang magiging kausa ko naman. If ever na dumating yung tag-ulan, clog kasi po yung mga drainage because of the asphalt. So,
10: opo.
12: Hindi pwedeng itatabi lang siya. So, we need to alisin po and then madlala po namin sa disposal area.
10: Mm.
12: Para when dumating yung tag-ulan, hindi po marado ang mga drainage. Kasi tumitigas po yan.
10: Yes, yes.
12: Napasa. Opo.
10: Opo. And nabanggit nyo, dinadala sa mga areas kung saan itatambak ang mga ito. Identified naman opo. Po kung saan itong mga areas na ito, Ma'am Joy. Ano po?
12: Isa lang. Mayroon po kasi kami yung dating yung dump site po namin na na-close na. Doon na po namin ilalagay.
10: Mm-hmm. Okay.
12: Isolated area naman po yun. Opo.
10: Opo. So, ang clearing operations, of course, halos sa lahat ng lugar, ano? Kasama yung mga kalye,
12: opo,
10: public opo, areas, opo, ano ho?
12: Opo, opo. Kahit yung barangay po, need namin maano kasi makapal din po sa
10: opo.
12: Mga yung mga sa rural barangay. So,
10: okay.
12: Andito na din po yung mga ibang agencies, yung Coast Guard, DFC, mm-hmm. PNP, Army, halos lahat na po dito tumutulong para po makapag-clear, especially opo. Yung PNP dito.
10: Yes, ma'am. Opo, Ma'am Joy, yung binabanggit niyo na makapal talaga kasi malaking volume ng abo ang bumagsak, ano? Halimbawa, sa isang kalye, halimbawa, ang mga gaano kakapal ang tumabon na abo? Let's say, mga isang dangkal, ganun po?
12: Yung dito po sa ano, dito po sa sentro mismo, dito sa may munisipyo, nagsobra po siya ng mga 4 inches.
10: Uy,
12: may yung may 4 inches, may yung pinakamanipis po is 1 inch.
10: Mm.
12: Pero makikita mo po talaga yung mga dahon kahit po yung sa mga barangay, talaga makikita mo covered pa siya ng sa mga ashes. So yung dito po ginawa namin sa sentro, sa urban barangay kasi para po yung economic hindi ma-disrupt tuloy-tuloy. So pati dahon po pinapa-spray namin sa BSA para at least mga pananim hindi rin po.
10: And
12: so ongoing din po yung damage assessment namin sa agriculture and
10: yes.
12: Salamat naman po sa Diyos kahit ano wala pa naman po sa amin namamatay na mga hayop.
10: Mm-hmm.
12: Kasi yep. Green pa naman po yung mga ano kaya lang may ashes nga. So
10: opo.
12: May nag-action naman po yung ano natin agricultural services.
10: Opo, nako ma'am. Marami po nagtatanong of course maliban sa mga activities ng iba't ibang tanggapan ng ating Ginubatan municipal government na sobrang abala. Kumusta po ang aktibidad ngayon dyan sa poblasyon mismo? Halimbawa, yung negosyo, iba pang mga pagpasok sa mga opisina at mga kahalintulad na activities po, Ma'am Joy.
12: Opo. Wala po tayong cancellation except for classes. Basta po lahat sila magsunod sa advisory, yung magamit po ng face mask. And then, kaya nga po in overtime natin, after ng maka-asphalt, agad po tayong nag-clearing para po hindi ma-disrupt kung ano man po yung mga activities, especially po yung sa negosyo, yung mga ano, and then yung munisipyo tuloy po yung trabaho para makapagbigay ng servisyo.
10: Mm-hmm.
12: So, inuna po namin itong ano, Kailangan talaga.
10: Yes. And of course, we understand na si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon himself visited Ginubatan, Albay and nearby areas. Ano po?
12: Kahapon po andito po siya kasi binisit po talaga niya yung area and then nag-instruct po siya na nag-instruct siya doon sa aming sa third district na sa DP na i-clear, huwag patagalin, i-clear and declog.
10: Mm-hmm. Ayun. At kasama po, alimbawa, yung declogging ng mga waterways, natututukan na rin po ba halimbawa yung mga river systems within Ginubatan at na-assess kung ang mga ito ay halimbawa nangangailangan din ng dredging kung sakali, Ma'am Joy?
12: Opo, opo, opo. Kasi po activated natin yung barangay, we utilize the barangay po kasi sa area of responsibility nila, sila na po yung nagmo-monitor doon together with their council din po,
10: opo.
12: BDRMC committee. So, situational report kami kung ano po ang nangyayari to cover up po na ilang 44 barangays na mo-monitor. So, pag ano po, pag merong ano, yung river po talaga, talagang palagi namin minomonitor kasi Ginubatan is different from other municipalities. Kunting ulan lang po, may flooding kami because of the two gullies ng Mayon andito po sa amin.
10: At dalawang gullies mismo ng Mayon ang dumadaan sa within the jurisdiction of Ginubatan pala, ma'am?
12: Opo, opo, opo. Yan po ang reason why minsan nagpapa-evacuate kami ng more than sa 7 to 8 hanggang 9 kilometers because may dalawa akong barangay po na andun yung gali, na nigitnaan sila ng gali.
10: Mm-hmm.
12: So, kahit po hindi sila kasama doon sa ini-evacuate with regard sa Mayon, basta po may malakas na ulan, sila po talaga yung palaging inilikas po natin. That is standard aura in Manila. Kasi yung situation po ng Manila, dalawang gali yung nakapagitna, entrance and exit. So, makikipag-unahan po tayo doon. So, sila po talagang palaging nasa preemptive evacuation natin.
10: Ayun. Okay. In closing, Ma'am Joy, nako ha, safety reminders, of course, mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ng Ginubatan. Ano, mga paalala, safety reminders sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead, ma'am.
12: Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, especially sa 44 barangays ng Ginubatan and then yung mga nakakarinig pa rin po sa mga kalapit naming munisipyo. Magsunod po tayo sa advisory kung lalabas po magamit ng face mask. Unahin po natin yung health. So, sa mga bata, sa mga matatanda, kung wala naman pong kailangan gawin sa labas, stay at home. And doon lang po muna tayo hanggat hindi po tayo natatapos pa nitong sa Mayon. May mga pakunti-kunti pang abo. And then, as a clearing operation po, kaya talagang maalikabok. So, magsunod lang po sa advisory and then, kung ano po yung ipapalabas naman po, palagi silang dapat nakaantabay para maiwasan po kung ano man pong mag-aggravate tayong situation. So sa ngayon po, naka-concentrate tayo yung sa health po muna natin. So may mga advisories, may mga IEC po tayong pinapalabas sa bawat barangay, meron din po tayo. And then activated po lahat ng DDRRMC and then the operation center activated po. So kung ano man po ang kailangan nila, 24/7, andito po ako, andito ang team ko, open to serve po sa kanila.
10: Okay. Ma'am Joy Maravillas, ma'am, salamat po ng marami at ingat po dyan sa Ginubatan, Albay, ma'am.
12: Yes po, sir. Thank you very much po. Sa pag, ano, at least po, malaking tulong po talagang ganito kasi yung mga remote na hindi ko na po kayang abutin ang boses ko, at least po sa tulong ninyo as partners. Napakalaking tulong po and magtrabaho po tayo ng sabay-sabay para sa bayan. Salamat po.
10: Yes,
12: God
10: ma'am.
12: Bless us all.
10: God bless. Ingat po, ingat po. Si Ms. Joy Maravillas po ang head ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng Ginubatan, Albay.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Oras natin, meron tayong 27 minutes makalipas po ang 7 AM. O yan, napapag-usapan ng ashfall, napapag-usapan ng abo, ha? O ito ho, mayroon pong paalala para sa ating lahat ng Department of Health. Ha, yan, ha? Ito. Baka mamaya yung mga bata diyan naglalaro ng abo. Ito. Sabi po ng DOH, mga kaibigan, ito ang paalala ng DOH. Huwag ho ninyong paglaruan yung abo na galing sa bulkan. Huwag paglaruan, ha? At siyempre, kinakailangan din na naka-face mask ang ating mga kababayan, ha? Lalo na yung mga respiratory ailments o respiratory conditions, ha? Mayroon ding mga alternative na protection sa baga kung kayo po ay walang mask, lalo na yung N95 face mask. Ito ha. Kung hindi po available yung professional grade, kung tawagin, ha? Professional grade na mask, gaya po ng N95. Narito po ang iba pang mga paraan na nire-recommend po ng ating Department of Health para mabigyan proteksyon ang inyong mga baga. Ito ha. Okay. Gamit po kayo ng basang panyo o kaya damit pantakip sa ilong at sa inyong bibig. Basang panyo. Yon. So, kung walang N95, basang panyo. Kung regular face mask naman ang inyong gamit, regular face mask, doblehin. Ha? Doblehin ninyo ang pagsasuot ng face mask para sa karagdagang proteksyon. At isusuot nyo ng maayos yung face mask. Natatakpan ang ilong at ang bibig. Hindi yung nilalagay sa baba. Naka-face mask nga, nakababa naman sa may liig. O kaya sa baba, hindi ho ganun. Suot natin ang maayos. Doblehin. Kung regular na face mask ang inyong ginagamit, doblehin para sa karagdagang proteksyon. Yan po ay paalala ng Department of Health. Mapanganib po mga kaibigan kung malalanghap yung abo na galing sa bulkan. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
14: AM. Magandang araw. Dingdong Dandes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: 32 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, update naman mga kaibigan mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ating makakausap si Director Teresito Bakulkol. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
24: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
10: Yes, sir. As we speak, hingi lang kami ng mga update, sir, sa sitwasyon ngayon sa mga o kaya sa galawan ngayon diyan po sa Bicol, lalo tigit sa Mayon Volcano, sir.
3: Okay, so sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls, at minsan-minsang collapse generate PDCs. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls, and 4 na pyroclastic density current or PDC or yung tinatawag sa Bicol na Ozone. At sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
10: Okay, yung pong nabanggit ninyo na mayroong pyroclastic density currents na naitala sa ilang mga gali ng vulkan, ano pong update dito, sir?
3: Okay, so hindi naman to katulad ng nangyari ng Sabado na masyadong mahaba. Most likely nasa upper slopes lamang ito. Nakita kasi natin to sa ating seismic records, may pyroclastic density current. Pero hindi ito katulad ng nakaraan ng Sabado na masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
10: Mm-hmm. Ayun. So ibig sabihin, mayroon pa rin pero hindi na ganong kalayo magmula sa bunganga ng vulkan ang naabot nito, sir?
3: Yes. Every now and then, since nag-start yung eruption natin, yung effusive eruption ng January 6, meron talaga tayong mga pyroclastic density current.
10: Opo.
3: In fact, yung pinakamarami na na-record natin in a day, ay nung January 22, umabot ng 106 events.
10: Mm.
3: Kaso, yun nga lang, masyadong mahihina lamang at nasa upper slopes lamang. Nung Sabado, 14 yung na-record natin, 14 lang, pero yung isa, masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
10: Okay. At nakitaan din mismo ng crater glow ang Bulkang Mayon, Director Sir.
3: Yes. Mainit kasi yung mga pato natin. And may lava din. So, siya yung nag-produce ng crater glow na aninag natin. Maaninag natin kapag hindi maulap sa gabi.
10: Apo, yung nabanggit nyo, lava, gaano kalayo pong inabot na nitong lumabas na lava from the crater of Mayon Volcano?
3: So far, yung pinakamahaba na lava flow natin ay nasa 3.8 kilometers lamang. Hindi pa naman na-breach yung 6 kilometer permanent danger zone. So, nasa 3.8 kilometers yung pinakamahaba natin.
10: Okay. At mayroon ding mga naitala na pag lava fountaining, Director Sir?
3: Kahapon wala tayong naitalang lava fountaining. Pero every now and then meron tayong lava fountaining naman. Pero kahapon, so far wala tayong na-record na lava fountaining.
10: Okay. So, pag-usapan naman natin, Sir, yung volume ng abo na ng ash na ibinugay ka nga ng Bulkang Mayon, please. May mga reports coming in from, limbawa, from Ginobatan, Albay, na ang kapal ng abo ay umaabot ng hanggang 4 inches daw in some areas. So, ang volume po ay mabigat. Ika nga, malaki ang volume ng ash na ibinuga. Director?
3: Yes. Hindi pa natin ma-calculate kung gaano kalaki yung volume kasi for now, sinusuyod pa natin. Pero tama kayo, sa Kamalig at sa Ginobatan, medyo makapal.
10: Mm-hmm.
3: And yung abo na lumabas, yung abo nung Sabado ay umabot ng 18 kilometers. So, ganun kalayo. Pero yung traces na lamang, yung sa malalayo na traces na lamang, yung sa may ligaw, hindi na masyadong makapal. Unlike sa Kamalig at sa Ginobatan.
10: Opo. When you say 18 kilometers, so magmula mismo dun sa bulkan, umabot ng 18 kilometro ang naka-experience ng inabot ng mga abo na ibinuga ng bulkan.

0: southwest. Kaya umabot ng 18 kilometers. Pero yung 18 kilometers na yun, again, traces na lamang.
1: Yes.
0: Maninipis na lamang.
1: Opo. And given this particular activity of Mayon Volcano, Director Bacolcol, sir, ano po ang danger zone, ika nga? May pagbabago ba? May adjustment, sir?
0: So, sa ngayon, nananatili ang 6 kilometer per mile danger zone at dapat itong mahigpit na ipapatupad. Again, paalala na sa ating mga kababayan, bawal pumasok sa loob ng permanent danger zone kasi pwede magkaroon ng bigla ang rockfalls or katulad ng Sabado, magkaroon ng uson or pyroclastic density current at iba pang hazard. So now, posibleng palawakin natin ang danger zone specifically sa south at saka southwest sectors. Kung yung ang PDCM maging mas madalas, mas malaki ang volume or umaabot na na malapit na or lalagpas na sa 6 kilometer permanent danger zone.
1: Okay.
0: So we will base this sa monitoring data at actual hazard observations. But right now, we maintain the 6 kilometer permanent danger zone.
1: Opo. At ito nabanggit yung possibility na ito of increasing the radius ng permanent danger zone sa south or southwest portion ng bulkan. Ito po specifically, anong mga bayan, ika nga, ang matatamaan ito, Director, sir?
0: Yung sa Ligao, sa Kamalig, sa Ginabatan. But again, hindi natin i-extend yung permanent danger zone.
1: Mm.
0: Kasi yung permanent danger zone natin, 6 kilometers.
1: Opo.
0: Ang danger zone lang yung i-extend natin. But we don't call the permanent danger zone kasi as is pa rin yung danger zone natin, which is 6 kilometers.
1: Ayun. So, ang tawag doon danger zone na i-extend posible sa south or southwest of the volcano. Bakit po ito yung mga identified? Kanina, we were talking with the municipal DRRMO ng Ginubatan. Kasi, halimbawa, doon sa kanila pala may mga galis doon na maaring daluyan ng lahar kung sakasakali, Director Sir.
0: Yes, may mga galis tayo dyan and for example, yung sa may